0: 4X Car Wash.
1: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
2: Uy, unsa buni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nini kay managi? Unsa ka hinungdan ani?
3: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
1: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
4: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kaningilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Northern, Malabella City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Daw, nagbilay niyong gasolina?
7: Uy, tay!

0: ikalah na ang sa maning akong multigab na lahi na maning tingog sa makina. Bako manunta ni gasolina, malawag mo mga kaniko eh. Unsa man imong nuzul hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
1: Oh, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
0: Natay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa atuang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, oh, mo ba na doon? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo'y mo-withdraw siyang pensyon?

0: Alas 8:11 sa buntag at ang oras, mga katropa. Bakusgang imuhang immune system gamit, mga katropa, or pakinom pinagi sa ato ang Xanthon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Kini katropa, makatabang kanimong proteksyonan ang imuhang lawas, i-boost ang imuhang immune system aron dili kadaling mataptan, katropa, og virus nga magdala og sipon, kalintura og ubo. Mokin ang pinakakontra na to, panahon, katropa, sa to ang pagtrabaho kung mataptan kita na ining virus. Huwag nila may itrabaho, lamin nalang iligid, perminti, katropa, ikatulog. Muna nga kami dali, mga katropa, no? Bisag si katropang Jonathan Soriano, naasa gawas gabahin, magsigin ni siya og dagan, mga katropa, ulan, init, bisag tuwang gabi eh. Mataptan man tuod, mga katropa, o sipon, labad ang ulo, pero digid, mapuruhan, mga katropa. Mga tuod kay nakazantoy na vitamin C. The alkaline vitamin C.
1: Tama!
0: Nasa pikas linya si katropang Jonathan Soriano alang sa iyahang report.
2: Live report. Sikop ag usaka si 59 anyos nga lalaki nga nagtrabaho isip custom investigator. Umagradakpan sinusag pwersa sa kapulisan na pinagis pagpatuman sa warrant of arrest sa City of Langasian, Barangay Managok, siyudad sa Malaybalay. Gilas kapulisan ang suspect nga si Mario o residente sa Purok Kados, Barangay San Jose, di ato ga siyudad sa Malaybalay. Katropa ga ba rin nadakpan ang buo ga suspect pinaagi sa mga warrant of arrest alang sa kasog discharge of firearms o eagle bar na grave threats, katropa ga mare nga gipagula sa 10th Judicial Region branch, katropa ga ba rin Malaybalay City. Oy, kini bro, wagi ni piansa, katropa ba rin kaya nakalakip diri sa pag warrant of arrest, service of sentence.
0: Gintahan service of sentence?
2: Agosto 24, 2026, katropa ga mare. So, kini ga suspect, katropa ga mare, nani karon sa sulod sa prisuan, katropa ga mare, kaya tupunin kautana ang investigator, ali sa, diya sa intelligence, katropa ga mare, bro, wagi ni piansa, iahaga kuhan, iahaga kaso. So, grip threats o discharge of firearms, katropa, ga mare.
0: Dako de, kayo. Musa de na nga armas di ay?
2: Gani, murag 45 di, katropa, ga mare, siguro.
0: Pero available man na.
2: Gani mga katropa, ga mare, kaya nagpabuto, mga niya. Atong una pa ni, nagreklamo ni siya dire, na nagpabuto, kaya murag yuta ang kwanan ni katropa, ga mare, inungdan na ni yuta.
0: Oh.
2: Yes, may managok, ba niyo? Maragok, murag managok ni katropa, ga mare. Tinda ko kay numdum kung unsa na siyang bula na gireklamo diri sa police station ay motor gi file ang kaso kay pamutahan mo gyud sa may Managok area may ato mar katropa.
0: Land conflict ang ano hinungdan.
2: Yes, katropa, mari land conflict ang hinungdan ni ini. So kansa lang ni indo so og kaso tong mga biktima og dagutan gyud katropa ng ore og warrant atong Agosto 24.
0: Di karon.
2: Sayang katropa mo rin, custom investigator ko rin siya.
0: Mahitabo ka ron, katong yuta nga may hinungdan, ibaligya kay para i-gasto sa iyang kaso.
2: Ah, posible. Walang ginaingon nga, salamat lang na kita katropa mo rin nga.
0: Wata yuta?
2: Wata yuta? Oh. Ay, tinasulaman. Labi na dagan mo magsuon, nga dagan po mo gusto mo angkon ba?
0: Oo.
2: Oh. Likado. Oh, salamat lang ta, wata yuta.
0: Amo na hinungdan ka tropang Jonathan nga kun duna gyud kay ka nang kasuko duna kay problema di gini mo tinuod din na ka tropang Jonathan kung ana ka sa kasuko kaguol or sa pa di ka pwede mo decide dire-diretso.
2: Okay, mo na giingon ba nga ayaw pag decision samtang suko ka. Ayaw pag celebrate
0: kung nalipay ka.
2: Samtang nalipay ka.
0: Karon sa lay ka mag-celebrate.
2: Ha?
0: Kung nasuko ka?
2: Karon sure na jud ayaw ba?
0: Oh,
2: nasuko ka pang mare. Kaya ba siya, namang kung sa'yo, pag-una ang celebration niya, ang ending mo rin, kaya sakit rin ka trupa.
0: Ayaw decide kung, ayaw yung pag-desisyon, ayaw pag-say yes kung happy ka, ayaw po pag-desisyon kung masuko pa ka. Kining emotion ka tropang nga Jonathan, deceiving ni, pwede ta, lukuhon ba sa itong kaugalingon nga emotion ka tropang Jonathan?
2: Na, pagkaw man ka tropang marit, magmahay din ka.
0: Oh, magmahay. Oh, ako na. Padalong napuntaan niya sa kuan ron.
2: Wala na katropa, mara ito, ga police report, na update. Magkagahapog adlawan, napasaka na po ang kaso, bato katong duha ka driver sa motor, nga nabangga diha, no, sa barangay San Jose.
0: San Jose.
2: katong September 29 katropa ga maresupa
0: mo man no. Kumusta mo tong mga nalambigit atong mga driver ug motor na pagapug ospital?
2: Ang isa nasa ospital katropa mo ito, murag tawag Cagayan de Oro.
0: Agoy.
2: Ang usa kay anaad sa police station karon na temporary.
0: Nakagawas di ay?
2: Temporary ni isa katropa mo rin kay wala man kinilad kini isa na lay murag kubag yung kamot katropa mo rin. Ang isa mo ay nalagpan ko ito pa mo rin kasi sumapang motoy na pasok lalong.
0: Unya't kumuhin ko na patagtuag Cagayan, but pasabot, girefer, grabe-grabe na dito.
2: Stable na ko ito pa mo rin, sumapang, stable naman daw.
0: Ah, stable na. Unya, kanon sa mantakwaon sa pulis, ibutang na po di ha.
2: Kato, orang na ay nakabantay ito sa rito. Okay, nga naman good, basta nakikaso, bantayan yun ka.
0: Katropang Jonathan, kasosyal, ano nila mo, ospital no, naamay ka ng security guard?
2: Wala na kang rumol din. Sakay ang wheelchair niya. Pagkaman, gabaklay. Una, baka sakay wheelchair.
0: Ningatubang raog ka ng hearing via video call. Nakapay table cloth ang namisa.
2: Pating pa ka. Muna ginagingon nga basta ang mabik, ang suspect sa mga korap sa kawat.
0: Oh.
2: O korap sa kawat pangmari. Adunahan. Pating yaya lagi.
0: Muna
2: yung makaingon. Makaingon. Muna ito sa kanta ba nga? Ang presuan dili para sa mga dato, para sa mga pobre.
0: Tinuod na.
2: Okay, bugay kay ingon taw sahay lagi, tinuod bang siguro ng kanta nga ang presuan para sa mga pobre.
0: Tinuod bang gina, kinsa may kit ano mo yang dato nga naadya nga gagwantaan ng gahuot.
2: Na may tuod na presyo nga dato, pero si parit sa mga binilanggo.
0: Kinsa galitong giingon nga na preso katropang Jonathan nga aircon daw ang kuan, selda.
2: Umulod din siguro.
0: Adili, nadiri.
2: Nasa Valencia.
0: Kisa galito? Sige lang.
2: Nasa Valencia.
0: Kuhan man daw, aircon man daw ang presuhan daw katropang Jonathan.
2: Treatment ha?
0: Ito ano daw pangutanon? Sama mo, bisita ta?
2: Di yung punta kali-ili. Kung dili na ito dalaw, dito dalaw.
0: Ana, dahil na?
2: Kung dili mo ang tigunsa ka kay dili mo tigunsa yung mga dalaw higpit mo na sila
0: onya kay doon naman na nakasulo dito daw nga tropa onya nakitaan dito nga aircon man daw ang kuhan silda pwede di ay na no
2: treatment
0: may paday ning mapriso ka tropang Jonathan kay maka aircon pa
2: kita nas balay electric fan ra
0: electric fan
2: electric fan sa isda. Kamu na tropa mo na toga police report so for me nga wan po na toga PNP malay-balay katropag mare pasamatan ko na katropag mare
0: paslaki na unya
2: karon pista man pwede ribis so mga
0: asa pista ron
2: walay pista ron
0: walay pista
2: pero kaloy na po katropag mare kay daga mga piyesta karong karatong September kaloyan po katropag mare nga way nahitabo nga di maayo
0: wan pwede sko.
2: No, pwede siya simbahan, mangko. Sa simbahan niya ito pang mare, wala gina.
0: Basta walay disco, way tagay-tagay, wag gina itinig, basa way nilubaay, no? Masa di ay.
2: So, muna itong mga police report, katropa ka muna itong mga katropa, karon ingat kayo, atong gawas nga bahin ka ng katropa mo rin. Lindot kayo ang lakad sa itong panahon, punta ka balon niya ahapon, basa yung mabunda ka pang uwan. Muna nga tingit ka, kumpiyansa mga katropa, kaya na itong atong kanunang likon, ang atong immune system. Boss, ang immune system, pinagis pagtumar. Og Santon Vitamin C. Gikan sa PNP Malaybalay katropang Jonathan Lee Suriano siya pog rabagabusay. Live report.
0: Dahil salamat katropang Jonathan sa imuhang report. Mga tuba katropang update ni katropang Jonathan Suriano. May tungod mga katropa sa tawo no eh. Na apil na hinuon mga katropa si Romualdez. Inuon dito, pagdato ang mapriso mga katropa, bisag dire, naaman dire sa tuapod. Naay nakahunghong sa mga katropa, nga doon na daw piniriso, nga ilado ang pamilya katropa, na sa Valencia na priso karon de aircon daw ang iyahang selda. Special treatment daw ang kagwang. Ang kaso ni ini mga katropa, allegedly sangkot ni sa pagpamusil patay dito sa Valencia. Kanya kay ang pamilya kay ilado man, di aircon daw, agoy. Katropa, 8 to 21 ang itong oras. Mayong buntag diha sa ito ang mga katropang nagapaminaw, nagatanaw sa ito ang programa pinagi sa Facebook Live karong mga orasa. Ha? Ato ang mga bag-o diha nga mga followers, bag-usap nato mga katropang mga sharers. Mayong buntag, salamat kay ninyo. Si katropang Daniel Ilyevera, aghang kay salamat niya. Good morning.
1: Good morning.
0: Julito Amog.
1: Di usap
0: kay Chris Itang, salamat kayo.
1: Good morning.
0: Kay Roslyn Tahom Antumaw, mayong buntag o good morning. Salamat mga katropa ha, sa inyo hang pag-share, pagliili sa to ang programa. Salamat gid kay mga katropa.
1: Thank you.
0: Dere kita sa to ang hisgutanan mga katropa karong kabuntagon. Palihog ko katropang Rustom. So atong hisgutan mga katropa kay kagahapon katropa gibasura sa Supreme Court katropa ang TRO sa bagong threshold. Hay na lang. Gidismiss katropa sa Supreme Court in bank ang tulo ka petition nga katropa nga nag-question sa pag-ong ruling sa Senate Impeachment Court. Pero kini dili ipasabot mga katropa nga nidaog na sila. Doon alay mga rason mga katropa ngano nga gibasura sa in bank o nga dili but pasabot nga dili na pwede mo file og otro or daog na ni sila kaning mga hunghang. Pwede pagyapon mag-file, no? Ang TRO mga katropa gi-file ni former Executive Secretary Vic Rodriguez, lagip na si Bertini Causing o ang abogado nga si Ernesto Francisco Jr. Ga-file sila katropa o TRO, nangayo sila og TRO o status quo ante order katropa para pugngan, dili madayon katropa or pugngan, dili ma-implementar katong gi-bendalo nga giusab nga threshold of counts dito sa Senado. Gibasura katropa on procedural grounds tungod kay lack of standing and prematurity. No, wala matud pa, wala pa'y igo nga rason kay wala pa man nahuman ang trial. So, unsay bag-ong threshold nga gi-question? Atong balikan mga katropa. Last week, nagbutar katropa ang impeachment court tong mga senador nga ang 2/3 votes para ma-convict si VP Sara or ma-impeach si VP Sara ibasi matud pa sa mga senador nga legally and factually capable of participating. But pasabot, ang bag-ong accounts gusto nila mga katropa ibasi sa number of senators mga katropa nga mutambong atol sa impeachment. Kung wala ka dito, kay napriso ka o natago-tago ka, dili ka appeal sa IHAP. Sumot pasabot, kay doon naman nga preso, doon na po initago, dili na 24 ang senador nga i-count para sa impeachment. So kung 21 ka senador na lang mga katropa nga mga maka-appel sa pag-impeach, buot pasabot, 2/3 ni Ana is 14. So 14 votes na lang katropa ang kinahanglan para ma-convict, ma-evict si Sara Duterte isip Vice President. Dili na 16 mga katropa. Maunay gusto nilang mahitabo. So tungod ana, katong tulo mga katropa, nag-file sila ang TRO dito sa Supreme Court para pugngan kini nga mga plano nga mga bendalo. But sad to say, gibasura kini sa korte ang ilahang gi-file nga TRO tungod kay dunay kakulangon. Insufficient katropa ang mga documents nga ilahang nga gipasa. Matay no, bisag og mga abogado day mga katropa, inaani day gihapon ang mahitabo. Kapila na katropa o kadaghan na siguro ng mga cases nga ilang ginapang file pero di gyapon maperpekto mga katropa. Mauna karon, ha? So, gusto ni Rodriguez katropa nga i-declare nga unconstitutional katropa ang maong pag-usab kay murag giamendahan man nila mga katropa ang konstitusyon. Ilang gibag-o ba? Ano? Ilang gibag-o? Marag ilahang gi-bend, ilahang gi-baog mga katropa ang konstitusyon. Si Causing o si Francisco po mga katropa nag-ingon nga dapat ihapon-gihapon bisan ang mga senador nagtago na detain o naa sa hospital. Hindi kay kung atong mahinumduman, base sa konstitusyon mga katropa, all sering senators katropa. Maliban na lang kung namatay, nabakante ang pwesto or natanggal pagka senador. Pero Nasayod man ta nga, wa man na nahitabo. Walay natanggal. Walay natanggal mga katropa kay katong mga napriso. Di pa man to sila mga kumbiktado mga katropa kay magpahigayon pa man og hearing. Inosente pa man to sila. Katong nagtago-tago mga katropa, senador pa man gihapon to. Ba, unya uwan po ina matay, gawas na lang ko ilang patyon. So maunay, muna ilang gipaglaban karon. Ah, nganong i-bend man nato ang law, nganong usbon man nato ang nasa konstitusyon. 2/3 is 16. 2/3 is not 14. Pero nindaog bagit ang majority mga katropa. Daog sila, oya astang daoga. Syempre, mo daog ang majority kay mas daghan man sila. Oh? The majority members katropa of Senate nimbutar katropa pabor nga usabon ang threshold. Halakad karon kay gibasura man sa korte mga katropa ang TRO. So unsay mahitabo niini? Unsay mahitabo niini katropa? Dili ba ni paglapas sa tuang konstitusyon? Dili ba ni siya paglapas mga katropa? So gibasura ang nahitabo, gibasura tungod sa pamaagi nga dili tungod sa saktong ang kumbaga, gibasura siya tungod kay kulang mga katropa o dili insakto ang pamaagi sa ilahang pag-file. Dili but pasabot katropa nga gibasura tungod kay uyon ang Supreme Court nga 14 ang bag-o nga ihap. So at least doon natin clarification. Gibasura sa Supreme Court ang ilahang gi-file tungod kay insufficient, kulang o dili mao ang procedure sa pag-file. Okay? Klaro na. Dili kay gibasura tungod kay uyon ang Supreme Court sa bag-o nga threshold nga 2/3. 14 nga ihap. Okay? So, nabuhayan na mo. Ha? Nabuhayan na mo. So, mogay ito nga gidismiss sa SC ang petition tungod kay lack of standing o prematurity pa, mga katropa. So, pasabot, sayo pa kayo para isaka ka na sa Supreme Court. Dili pa angay katropa ang dili pa angay nga i-file, no, dili sila directly affected ang nag-file, dili sila ang direktang apektado. So katong mga nag-file, dili to sila angay ang mag-file, dapat na mag-file si Vice President Sara Duterte ang mag-file. Wala pa mahitabo ang conviction gamit ang 14 votes mga katropa. Subot na sabot, unya ra mag-file sa Supreme Court kung mahitabo katropa nga i-impeach nila si Sara Duterte using 14 counts or 14 votes mga katropa. So maunay buot pasabot sa Supreme Court. So pabuto nato nga mahuman ang impeachment kung gali nga ipatuman gid nila sa Senado mga katropa nga 14 gid ang ilang tumanon unya ma-evict si Sara Duterte using the 14 counts mga katropa. That's the time nga mag-file og kaso, mag-file katropa dito sa Supreme Court, pero ang mag-file dapat katong direct nga affected, which is si Sara Duterte ang mag-file.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, naagya po yung pag-asa nga nahibilin na gamay na lang tayo. Diba? So, buhi paghihapon mga katropa ang bagong rule of impeachment sa impeachment court. Kung diin katropa, 21 lang ka senator judges ang makaparticipate. Meaning, 14 ka votes katropa ang gikinahanglan para ma-impeach si Sara Duterte. Mauna ang bago nga 2/3 base sa bend the law.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba no? Sana all kayo sila. Sila ang gabuhat sa batas, sa konstitusyon. Sila rapod ang mag-bend. So, unsay mahitabo karon mga katropa? Unsay mahitabo kay gibasura man ang katong TRO? So, padayon gyapon ang impeachment trial gamit ang bag-ong ihap. Unya, masayo na hinuon karon katropa nga i-convict si Vice President Sara Duterte tungod kay 14 ka votes raman ang gikinahanglan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Imbes nga 16, 14 na lang. So, lipay kaayo mga katropa ang mga alipura sa administrasyon.
1: Bullseye!
0: Lipay kay sila karon. Pero pwede pag ihapon na muadto sa SC mga katropa ang defense team mismo ni VP Sara pagkahuman sa trial kung makonvex siya gamit ang 14 votes. Oh, para i-review katropa. No, i-review unsa ang mahitabo kung doon nabugay kalapasan kini mga senator judges labi na katong 14 mga katropa katong member sa majority nga mo pabor. So that's the time nga mag-file na og kaso. Kay naningkamot magiting taon ni sila mga katropa nga makonvex yun. Mato na mo? Doon ay kaon itong kuyog ko. Palyong sa pangutanam na may kanding dito kung mukuyog ko. Ha? Uban ko? Oh, ikaw? Ha? Adagi ko ka uban? Punta kagasaba katrupang rusto. Sige, good luck inmates. Amping mo mga inmates. Basta live galit ang mga katropa. Hindi ginimalikayan doon na yung mga intermission number. Okay ra nag mo intermission si katropang Jonathan, may istorya, di lang mo kanta. Ay, basta yung yabaga ng tawanan ang taon. So, mga katropa, doon ay pangutana kung kini ba katropa, kalapasan ba ni sa konstitusyon? Ha? Kalapasan ba ni sa konstitusyon, mga katropa? Ang Constitution mismo nag-ingon, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. Article 6, Section 3 and 6, mga katropa. So, mao ka na mga katropa ang gipanghawakan nato karon, ug mao ka na mga katropa no ang atong saligan. Diha ta mo gunit mga katropa sa konstitusyon. Kaya konstitusyon naman mismo ang nag-ingon. Ingon pa sila, ang Supreme Court nakakwarta na daw. Nakakwarta ba yun ang Supreme Court mga katropa? Maong gibasura ang TRO or tinuod ang ilahang giingon nga premature. Sayo pa kaayo nga nag-file mo kay padayon pa man ang hearing, wala pa man na impeach. So dili pa mo angay mag-file o dili ka mo ang angay mag-file kay dili man ka mo ang direct nga apektado. Ang pwede lang mag-file si Sara Duterte o ang iyahang legal team. Maura ang pwede nga mag-file. Kana lang. Kana ato ang bantayan mga katropa. Nya, timan-an ato ning mga tawhana. So, atong timan-an, 14 votes ang kinahanglan aron katropa nga ma-evict si Sara Duterte. Pero karon mga katropa, atong makita nga kining 13 ka majority mga katropa, member of majority sa Senado, kini magid sila ang nangusog katropa nga usbon ang threshold, usbon katropa ang bag-o nga baguhon ang 2/3 mga katropa. So kini sila

0: Si Little Lapid Action Man. Si Kiko Pangilinan, mga katropa. Si Tito Soto, Dait Bulaga. Kinsa pa? Ah, the Rafi, the Tulfo Brothers, the Bendalos. Ah? Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, si Joel Villanueva alias Kukak. Si Juan Miguel Suberi, mga katropa. Nga daw, wata kasabot. Balimbing ba, unsa ni siya? Mm. So, Tracy Kabuok, mga katropa, ang miyembro sa Majority Black nga nasayod kita, nga sagad kanila, mga katropa, mga alipore sa administrasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasayod kita, mga katropa, nga kini sila nga mga tao, kini sila nga mga senador, mga katropa. Sila yun mismo ang nangusog nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
2: Tama.
0: Pero ato tanawon, makuha ba gid nila, mga katropa, ang 14 votes? Makuha ba gid nila ang 14 votes, mga katropa? Ato daw tanawon. Among 13 members of Majority Black, si Francis Escudero, duha-duha nga mubutar ni tanaw na to. Mm. Duha-duha ni. Kini si Joel Villanueva, bisag din kukak ni mga katropa, nasayod man tang amigo ni siya si mga Duterte, duha-duha sab ni nga mubutar. Si Juan Miguel Zubiri, katropa, nga bala siya og explain sa katauhan sa bukid nun, mga katropa, sa iyang rason nga nun, no, nibalin sa majority. Kini, maraga, duha-duha sab ni siya. Ah, pamawi gindi ha, Migs. Pamawi gindi ha, pamawi yun. Na, kay basin og... Pero kini magun sila nga mga tawhana, mga katropa. Doon na ni sila yung mga lama. Kung ato ang balikan, katropa, ang ilahang istorya silang kinabuhi isip mga politiko. Gihapak na sila og mga isyo, katropa, sa korupsyon, mga katropa. Muna ang rason nga ning kukak sila, ning ampak, dito na ning paanib, mga katropa, sa majority. Pero atong tanawon, mga katropa, kung panahon ba sa votation, kung panahon ba sa butuhan, katropa, muanib ba sila aning 13 ka mga miyembro sa Majority Black? Muna ha, 14 ang need. 14, mga katropa. Pero sila lang daan sa Majority 13 ra sila kulangan paghihapon. So, kini nga ihap, bisan og naningkamot sila, mga katropa, nga impeach si Vice President Sara Duterte, tanaw ninyo, maapas ba nila ang 14 ka-counts, mga katropa, to impeach, to evict our Vice President? Ha? Sa ilahang ihap, mga katropa, 3-0 man sila. Kinsa man ilahang tawgo nito, Spikas Linyada? Si Da Cayetano brother and sister? Basin, mga katropa, si Lauren Ligarda, muuli to. Diba? Basin si Lauren Ligarda, muuli to, mga katropa, para mahimo silang kompleto nga 14. Agoy, delikado. Delikado, mga katropa, kay medyo gigipit ra ba karon, mga katropa, si Senadora Lauren Ligarda. Tungod sa kaso usab nga gihapak kaniya o sa iyahang anak nga congressman. Impas ni Bahaw ron. Kinsa pa, halangan naman og si Robin Padilla. Kay si Robin Padilla na bakaroon, mga katropa, gikasuhan na po, mga katropa, tungkol sa iyahang pagtabang matod pa ni Bato de la Rosa nga maka-ipsot, mga katropa. Basin! Para nga malimpyo ang pangalan, basin, huwag mo ambak sa majority. Ha? Kay nakita ninyo, katropa, ang ginabuhat karon sa administrasyon ngadto sa mga kontrapartido, gihinay-hinay o gukod, katropa. Gipang pasakahan o kaso, mga katropa, aron nga makwaan gyud ang ilahang ihap. Gipang tuok, mga katropa, aron nga muanib sa ilaha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Wa man na nalilong na to. Wala na nalilong, kay daghan naman ni kukak ning ambak. Diba sa una, ang majority is ang katong mga kaalyado sa mga Duterte, aha naman sila karon. Nangapreso! Ning layas, nagtago-tago ang isa naka-medical leave, mga katropa. Ang isa karon si Robin Padilla, gipasakahan og kaso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsa pa man, mga katropa. Ha? Ang mga Villar karon, mga katropa, si Camille Villar. Ha? Usa po, magatubang silag kaso tungkol sa prime water, mga katropa. So, nanginaot.

0: mga katropa nga sa dili pa mo abot katropa ang impeachment trial, ha, wala sa untay mga preso. Wala sa untay mga preso, wa say mamatay. Oh. Kay maora ra ba mga katropa na ilang basihan karon, no? Para usbo na pud ang threshold mga katropa. So nahinaot ta mga katropa nga hapit namang yun, mahuman mga katropa ang trial, impeachment trial, mahinaot ta nga ma-serve yun og insakto mga katropa, no, kung unsa gyud ang tama. Kung duna man gyud sala, hala pwede i-evict. Pero kung wa gyud sala mga katropa, unta mahunong na ni pagpaningkamot sa pikas kampo nga pagdaot katropa or pagpiang mga katropa sa mga senador nga nilaban sa Duterte. Patas ra unta ang laban.
1: Bullseye.
0: Diba? Bullseye. Patas ra unta ang laban. Dili kay mga hadlok mo nga si Sara ang mahimong presidente, mao nang inyuhan ang gipaningkamutan nga ma-evict. Nganong mahadlok man mo tungod kay kamo mismo diyan ha? Kamo nga naglingkod nga nagpagka-honorable dihang mga litsugas mo. Kamo mismo ang involved sa corruption o halapad nga anomalya sa nasod Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Abot rin gapon ang karma ninyo. The exciting part, wa pa nato nakita. Exciting part is just about to start, mga katropa. So, maminaw lang ta. Ha? Kita kay wa mantay boses dito. Kami diri sa XFM, ang amo ang pagsibya, ang amo ang tingog, taman ragid sa inyo ha. Mga ordinaryong katawhan nga naminaw sa mo ang programa. Kamo katropa nga kinahanglan, masayod, mahibalo unsay panghitabo dito sa taas. Kay basin lipay kayo mo diha, kay nakadawat mo og bugas nga lamian ni Bongbong Marcos. Ha? Basin nalipay mo diha, kay nakadawat mo diha og ayuda sa tuloy pasada 5,000. Basin nalipay mo diha kay gilista mo sa AX diha o uban pa diha nga kanang mga hinabang katropa gikan sa gobyerno. Lipay mangita kay makadawat man ta. Pero hununaon ninyo kanang inyong gipangtamasa diha karon kana inyong mga nadawat, no? Di na gikan sa politiko. Gikan na nato, namo, gikan na sa tanan nga mga naghatag og buwis, matag bulan, naghatag og taksa matag bulan para lang katropa nga makadagan, mahimong makinarya mga katropa sa tuanga nasod. Kana nga band-aid solution mga katropa, dili kana ang tubag aron nga mawala katropa ang korupsyon sa Pilipinas.
1: Bullseye.
0: Kanang band-aid solution diha mga katropa, band-aid man na kay maragitapak raman as kamaturan. Dili ka na ang solusyon aron nga mawala ang kapobrehon. Dili ang temporaryo katropa nga paghatag og kanang cash assistance katropa ang makapawala sa toong problema sa kamahal sa krudo o gasolina o katropa makahatag nato og trabaho. Nanginahanglan kita og long-term intervention og kana katropa, no? Nanginahanglan kita og kanang trabaho. Nanginahanglan kita katropa og enough supply, security sa pagkaon, enough supply mga katropa sa tuang krudo, o kinahanglan kita mga katropa og insakto nga pagdumala sa tuang health system, kadaghang mga pobre nga mamatay na lang tungod kay wala ika-afford sa hospital.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kana nga mga butang nga kinahanglanon nato nga long-term interventions katropa, makuha lamang nato na kung ato ang mabag-o mga katropa, ang sistema sa itong panggobyerno, pinagi sa itong tingog, sa itong kusog, sa itong pagbutar. O kung katropa, mapugna nato ning mga tao nga naglingkod diha katropa nga puros pagpangawkaw lang ang ginabuhat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Inana ta ka powerful nga katawhan. Busa ang kamo nga naminaw diha, kamo gyud ang amo ang saligan mga katropa. Kay nakadungog mo unsay kamatuoran. Nalang. Wa mo tagaingon nga ang administrasyon walay nabuhat. No, daghang mga proyekto. Daghang mga proyekto, mga katropa. Which is normal nga magbuhat og proyekto. Tungod kay duna tay kwarta nga gipagawas o duna tay ginabayad nga buwis, mga katropa, matag bulan. Diba? Kung walay proyekto buhaton, wa po'y makaukaw kay walay 10%, 20%, 30%, mga katropa. Ito nang mag-build, mag-create og proyekto para dunay mo gawas nga kwarta gikan sa panudlanan sa gobyerno. Pero makaluoy lang kay paminawon mga katropa nga giingon anit sa to ang gobyerno. Decades sa mga katropa nga kita gikawatan sa gobyerno. Wa ko gaingon nga limpyo ang mga Duterte. Walay limpyo nga galingkod, mga katropa.
1: Wala. Bullseye.
0: Wala gilimpyo nga galingkod. Bisag unsa kagamay sa kwarta, katropa, once nga imo nang gikawat diha, still kawat na wa na kalainan sa dagko.
1: Bullseye. Bullseye.
0: The administration would surely employ underhanded tactics to remove Vice President Inday Sara from the equation. Di ko matingala. Ha? Aning ilang ginabuhat karon, politiko gyud sila. Matud pa ni Harold Garcia Ramirez.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Exactly! Exactly! Number games, mga katropa, ang nahitabo karon. Well, kung kulang mong ihap, majority, minority ra mo, then dili mo madunggan. Diba? Dula sa numero, katropa, ang nahitabo karon. Politika, panaghanay o kaalyado, mga katropa. Diba? Gigukod, ginugtaman. Since the beginning, mga katropa, sa paglingkod ani nila, apil na si Vice President Sara Duterte, no? Sa pag-take out nila, paglingkod nila sa pwesto, unsa inyong ma-remember, katropa, nga adlaw nga wagi sasaw niya ang tuang gobyerno. Day one pa lang, mga katropa, nagsugod ng politika.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Way kahumanan, mga katropa, ang ilang binayluay, mga katropa, o hugaw. Binayluay, katropa, o lapok. Ngaunta, gibutang sila, gibutaran sila sa mga katauhan, gipili sila sa katauhan, na kinagtuota nga sila ang best of the best, mga katropa. Nagtuota nga, after sa election, magkahiusa sila diha para na po ilang ibalik nga to sa katauhan ang serbisyo nga tinuray.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No wonder daghang nag-NPA. Di ba? No wonder nganong daghan, mga katropa, ang mga nisungag sa gobyerno. Pero pati ang kunwari nisungag sa gobyerno na aman sa Senado o sa Kongreso galingkod gihapon. Di ba? Tara, gibinuangan, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katropa, 8:47 ang atong oras. Dagan pa kita kisgutanan, mga katropa, pero di nato palang paso ni mga balita ato nakalap sunod sa 24 oras. Atong paminangon kay basin katropa o gamiembro sa imuhang pamilya o suod nga higala ang nalambigit na sa toang mga balita.
2: XFM Report.
0: Una, katropa, sa toang mga balita, away magsuon ni resulta sa pagpandunggab. Suspek sikop. Ang detalye ni katropang Rostom Villafranca sa XFM Bukid noon.
2: XFM Report.
3: May resulta sa pagbandunga bang away sa mga igsoon nga nahitabo sa Puro 4 Sitio Guaan, Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon, pasado alas 2 sa kadlawon, September 30, 2026. Ang biktima na ilang si Elias Albert, 40 anyos, samtang ang biktima na ilang si Elias Yuyong, 45 anyos. Sa investigasyon sa Valencia City PNP, nagkalalis matod pa ang sospechado o ang iyang manghod. Taliwala sa ilang panagbangi, giingong ni pauli ang sospek o nagkuha o kutsilyo. Pagbalik niini sa lugar, gilay yun ining gidunggap ang biktima nga naigo sa walang bahin sa iyang ilok. Daling gidala si Albert sa ospital alang sa medikasyon o gikatahong anaana karon sa luwas o stable nga kondisyon. Sa pagresponde sa kapulisan, malampusong nasikop ang suspect sa panimalay niini. Gipaslak na ang suspect sa lock-up cell sa Valencia City Police Station. Samtang gisuta pa sa mga otoridad ang motibo, loyo sa maong away magsuon nga nisangpot sa maong pagpangdunggab. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Magsan Ton Plus Coffee Mix ka na, alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Da, salamat katropang Rostom Villafranca sa imuhang report. Samtang mga katropa, gikaingong shooting incident sa Isula National High School dito sa Sultan Kudarat. Giklaro nga false alarm. Ang detalye katropa ni katropang Philip Oligario sa XFM Jensen.
2: XFM Report.
4: Gikabot yaga false alarm ang gikatahong shooting incident sa Isula National High School sa Sultan Kudarat kagahapon September 30 alas 10:36 sa buntag. Matun sa report, adala sa panik ang mga estudyante ug personnel human makadungog og kusog nga buto sa gituuhang pusil og tingog nga gika sa faculty wiring hinungdan nga nanagan ang tanan. Nadugangan usab ang kahadlok tungod sa sunod-sunod nga niaging shooting incident sa mga tulunghaan. Dali usab miresponde ang kapulisan aron susihon ang insidente samtang ang mga ginikanan niabot dayon sa tulunghaan. Nagpahimang nausab si Governor Dato Pax Mangudadato sa publiko nga likayan ang pagpakatag og dili kumpirmadong impormasyon. Hinoon gikabutyag gawalay na samdan sa insidente. Sa pagkakaron, nagpadayon ang kapulisan sa imbestigasyon samtang gipauli na ang mga estudyante tungod sa kahadlok nga ilang gibati. Lihok na puno sa kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Magturbomen enhancer na mga katropa. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
2: XFM Report.
0: Samtang mga katropa, BFP Bukidnon, nagpatigayon sa 2nd Provincial Fire Marshal's Pickleball Tournament. Dot ni. Ang sakay outfit ani mga katropa. Ang detalye ni katropang Grizel Francis Libertad Adviento sa PIA Bukidnon.
2: XFM Report.
5: Gipahigayon sa BFP Bukidnon ang 2nd Provincial Fire Marshal's Pickleball Tournament ni adtong September 24 tuig 2026. Diin mitambong ang nagadaiyang mga personahe sa buhatan. Pinaagi sa maong kalihukan, gipakita sa mga bombero ang ilang sportsmanship, camaraderie, ug teamwork gawa sa ilang naandan nga katungdanan ug pagpanalipod sa komunidad. Gipanguluhan kini ni Fire Senior Superintendent Romeo L. Miranda, Provincial Fire Marshal sa Bukidnon, nga nagpasiugda sa kahimsog, disiplina, kooperasyon ug maayong panaguban tali sa mga personnel. Gilauman nga ang maong kalihukan makatampo sa mas ligon ug mas nakaiusang pwersa sa pagserbisyo sa katawhan. BFP Bukidnon, service, teamwork and camaraderie. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Grizel Francis Labarad Adviento sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
2: XFM Report.
0: Ang ato ang mga firefighters katropa, no, kinahanglan po na sila o kanang lingaw-lingaw. Kay para po mga katropa nga, kanipitaw nga, di man kayo permintin na isunog, simbako mga katropa. Ilang mga kaunuran ba, ilang mga kaugatan katropang niluko niya. Mainat-inat po mga katropa. No, nindot po di, no, mag-foster o kanabitaw nga solido, strong relationship and camaraderie between, between boy and girl, ha? Matag-usa ba? Ha? Matag-kauban mga katropa sa ilahang trabaho, matag-kauban sa opisina mga katropa. Importante kayo na, nga doon na kayo nindot nga relasyon sa imong isig katawo. Kay kana ra bang board na kay trabaho mga katropa? Maggrupo-grupo na. Kumita ang daghan sa opisina, maggrupo-grupo na mga katropa. Nya, sige na nagtabi. Kaog mangga, tusno ug asin, tabi ginagmay, chismis dinagko. Nya, maka-create na yun mga katropa og di maayong relations kaubanan. Nindot ni mga katropa. Nindot na puslan man nga sikat ang pickleball himo tag tournament. Same ra po na katropa sa katong giplano katropang basketball league ni City Councilor Jason Chanayala nga diin katropa gi-invite ang mga media practitioners nga musalmot mga katropa, no, aning fun game inigsuunay mga katropa aron mag-abot-abot ang tanan. So panawagan sa kinsa ang musalmot, kinsa ang gusto mo join katropa sa basketball league mga katropa, no, duna nay premyo matag Sabado Domingo na siya, ha. Ang matag og premyo ana si City Councilor Jason Charayala. Pero ay mo pag-solicit og uniform niya, kamo sobra na mo. So, i-message lang si katropang Jonathan Soriano. I-message lang kay para makabugna na ta mga katropa aning fun game. Kana usab mga katropa para pod nga mag-ilahanay tang tanan kay dunay mga bag-o pod sa ato ang bag-o nga mga media practitioners unya. Duna to yung mga uban katropang tawag anak kada bitaw nga wa pag sinabtanay. So dito na to na dunaon sa court mga katropa, dito ta magsubagay kanang dito na to na husayon, no, sa court. Basketball court, dili korte nga. So, calling all media practitioners na basketball enthusiast, join mo ani kay dunay ni pa premyo. I-contact niyo si Jonathan Soriano mga katropa. Ana nga padula, hatod ka na ni City Councilor Jason Chad Ayala mga katropa. Mayong muntag niya, Court Rick Libor. Salamat si Mohang pagli-li niya sa to ang programa katropa, ha? Ah, sakto jud manager. Say sakto astang saktuha. Tama kay na. Ayaw kalimot ko direct libor nga babayi ko. Ni kailan man ay hindi naging mali ang babae. Always kaming tama. Mga katropa, itong oras, it's 8:54 na sa Kabuntagon na mamili kita og mananaog sa tuang katropaleta. Isa itong lucky winner, mga katropa, karong Kabuntagon sa tuang katropaleta. Makadagog 50 pesos nga load or GCash. Patuyo ko na ni katropang Rosto, mga katropa. Aha, diha kay Java Georgette, mayong buntag kanimo. Salamat kayo, ma'am, ha. Sa imo hanga pagli-li. Maragwa pa ko kahatag kagahapon ka tropang Rustom. O ni nakadaog? Wa pa rin natagaan ito ni Ake? Oh, sige, ato na tanawon ka ron. O, oh, nga nung wa pa rin natagaan eh. Kinsa ning sala? Ako aning sala? I-mention kong balik di ka tropang Rustom. Nga nung wa natagaan? Kinaaman ko igipang tagaan na ito ni Ake. Kamusta ni nakadaog? O sa mataron, Webes, Martes? Mga Martes, wa ko natagaan. Basin bad mood ko adto. wala naman mi naapil sa imo ruleta, ma'am. Naapil oy, nausad ay kada katropang Francisco. Naapil ka, wa lang ka kadaog. Apil na basta kay makita mo diri nga naka-share mo. Kanam ni share ha, ni share mga katropa. Mahibaw-an man guna namo kung pag-share ninyo. Naka-public kay mo appear na diri sa mo ang computer. Oh, so pag kitan mo din ha, ma-appeal gyud mo sa tuang katropaleta. Excited nga ato ang kuan pohon kay magpatigmo-tigmo ta. Wa pag mo na nabuhatan ni katropang Rustom og kanang guidelines. Pero ato nang ato anang buhaton sunod semana na siguro si Ratanig sunod semana. Kana bang magkadako ang pa-premyo nato hantong nga dunay makakuha mga katropa. Dapat sharer gid ka, sharer ka. Kung wala ka sharer buds, dili gid ka maka-appeal po sa itong patigmo. Ha? Ato anang limitan og until 2,000 pesos mga katropa itong patigmo. Oh. Mayong buntag diha kang kuan, kang Kent Kitoriano. Good morning ka na mo diha katropa. So ang ato ang lucky winner sa ito ang katropaleta karong kabuntagon. Katropang Rustom, di man ako ma-open. Wait lang ha. Oh, ako sang abriho ng ako ang monitor mga katropa para makita na ko ang ato ang lucky winner. Wait lang yon.

0: Ayan, congratulations to katropang Resmalen Lubido of San Fernando, Bukidnon. Oh, nakadaog ka diha og 50 pesos nga load or GCash. Congratulations nimo diha katropa. Oh, si Francisco Alimoreno, oh, sige. Appeal lagi ka basta kay mag-share gali ka, appeal gid ka diha. Oh, di na pwede di ka mo appeal kay ako'y masuko. Suko kung di ka appealon diha katropa. Again, congratulations Resmalen Lubido, nakadaog ka og 50 pesos nga load or GCash. Palihog ko og message, comment or message sa buong messenger kay para matagaan ka og load or GCash, ha? Yeah, salamat kayo sa mga naga-join, salamat kayo sa naga-share. Oh, salamat kayo sa inyong tanan mga katropa, sa inyong pagsuporta kanamo. Inday Marie, mag-greet ko sa oy, happy happy happy birthday di ay mga katropa ni Loren Martinez sa Mabe, si baby girl birthday niya karon.
1: Happy birthday!
0: Ah, katropang Dave, imo iksuon, pakantahon na to!
2: Happy birthday!

0: Happy birthday!
1: Happy, happy, happy, happy birthday kani mo, baby girl! Happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Oo, nahinaot kung tagaan ka pa, utas ka, kinabuhi, higil ka sa labaw, makagagaho mo. Siyempre, good health ka nunay, ha? Stay happy, stay in love kay Janjan. Unya palanggaang imuhang mga anak. Happy birthday once again ni mo katropang baby girl.
0: Happy birthday!
1: Mga katropa, wala ko iyong oras. Salamat kasi pag-uban ka na ako sa ito ang programa nga Bullseye. Habang ugma po na sa mga katropa, susamang oras, susamang programa sa ito ang programa nga Bullseye.
2: Bullseye!
1: Mga katropa, ako si katropa nga Marie Codino, usa ka babae pandili, babae lang. Kini ang programa nga Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye! Mga igsoon!

0: Papalita ra gud kog sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hog kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
1: Oy, Kaplodi, bagay sa imuha mo.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa mo?
2: Exciting!
3: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa inyong buhay.
4: Hi, Moni Laay karon.
3: Masok ko magpasalon karon shoot mag sa budget, oy?
2: Sas! Dili na problema, oy? Tanawa galit ko.
3: Di ba? Wala pa kayo kung gano?
4: Laki, taman na ko sa ibuk ani. Wala pa kaayo ka sa imbo.
3: Girl! Barato na kaayo ni oy! Sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Na ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isisaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Progress, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
6: Zaton Plus Gold User, atong paminawan.
7: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
8: Kung inong na ako, tulog ka ba?
7: Kaya panakit mo itong ako.
8: Juliet, mo di ko ka. Ano?
7: Mga edad na ako, kung ako nakabati ka. Ang San Tung Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka ba? Panakit ka ni Murag nag-usos din sa akong tiis. Dere?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan.
10: Zaton Plus
9: Herbal Oil. Garantisado.
10: Maaasahan
9: sa sakit na katawan.
10: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
9: mag-Zaton Plus
10: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Zaton Plus
10: Herbal Oil.
11: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Na naman, basta na-addict ko.
12: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Walag yun?
12: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo, Day, ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Paraguay, isang masulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita-kitagaan o bugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon. Glaming na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Binlayan. Kumbati gali!
6: the next user. Atong paminawan.
14: Kami nagungo sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, kung nagkwagwa na, ngayon kayo ba, na ganing huntag, antong pagkabihan mo, huntag na po, bulay. Alam yung patukunta, salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes ko, na panin, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
6: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka o healthy na kape. Kape niya di, maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kapunggay, old soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Nangita ka ba o kalidad nga health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nueva Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-1999 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
16: Merienda time na!
17: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
18: Kung mamino ka sa XFM.
19: Kurati mo uyab ba? Ina nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige, papakurati na yun, par.

0: isa-isa na imuhang tiil niya.
1: Hindi ingon mo ang doktor nga.

0: Tapi kayaknya nggak sunida.
1: Uy, Tay!

0: uy hala naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina bako manunta ni gasolina manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon. Nindota sa imong sound system, oy, bounce magkaayo.
2: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
1: Tiyadaha, oy, magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
2: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
3: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, Assembled Sound System and Repair Shop, Battery Charging, and Vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Buntis ka ba o manganakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet kung Enluilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa ugma para sa inahan o bala.
2: Ay! Nayong

0: tools lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, wala ilangan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangitaka o paspas ka serbisyo, wala ilangan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Tagal naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Okay. Exciting!
1: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like you. Basta naka-turbo.
0: Food supplement from a himo sa maca o tabuwaska o sa ka-herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement from a mapalit sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Siya par.

0: kala na ang sa maning ako multika mga lahi na maning tingog si makina bako manuntan ni gasolina malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzul hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot ka gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Bitin ka ba always sa kape mo?
4: Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
3: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
4: Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Ah, sakit kaya kong tiyan mo na.
5: Ano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Kung sa maling kape ang dapat inom?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, thyroid.

0: yung mata aga tapunan jud kayo ka.
1: So I
0: layas diri kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagan lula ha?
1: Okay friend, bye bye. Mga katupa, exciting!
2: Saltod Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: O si Juna, usaka tindera. Na ako'y sakit ulcer. O sige, radyog sakit akong kutu-kutu. Nga, nagsuka pa dyan ko pain. Isulit.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala! Mag-Cellphone Plus Herbal Oil! Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib! Siguradong ginhawa ay hatid! Cellphone Plus Herbal Oil! Ang top mind! The all-in-one! Sa presyo magkaan! Cellphone Plus Herbal Oil! Turbo! Food supplement for men!
5: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, magatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers

0: sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saptom Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saptom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan. Ug Barangay San Jose. Malaybalay City. Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan. Ug Kalilangan. Bukidnon. Basta merienda time na. Dian Bake Shop na.
3: Tong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Brato

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako, manunta ni gasolina? Malawag mo may kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukar karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!

0: akong papa? Putan?
1: Ay, oo. Mananagad ginto akong papa. Kuyaw kay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gud ang isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Ala, yaray! Iya, ito ino papa.
1: Ay, siya akong papa? Na, hantong karon, missing pa.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pre, ninduta sa imong sound system. Uy, bounce mag-aayo.
4: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize yun ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
3: Tiyadaha, uy. Magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
4: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
5: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electric supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Adlayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
0: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong kaugmaonan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueva, Malabaya City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated. Numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pag-responde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingir sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o Enluidier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambatuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind. The all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Turbo. Food supplement for men.
2: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, magatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Are you 3D4 full sublimation printing, wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, ipot. Exciting.
6: XFM.
7: Exciting.
8: Exciting. Mga katupa. Exciting.
9: This song is brought to you by Santo Blas Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santo Blas Herbal Oil.

0: una, un karol.
1: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
0: Karon di ay.
1: Karon kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
2: Hi, morning la ay karon. Maso ko magpasalon karon shot mag sa budget oy.
3: Sis, dili na problema oy. Tanawa galit ko. Di ba mo pa kayo pumulo?
2: Lagi taman ra ko sa ibuk ani. Wa pa kaayo ka sa imbuhok.
3: Barato ra kaayo ni oy. Kuyog ta sa RK Beauty Salon sa Abayan Malaybalay City Bukidnon.
2: Na ba? Pwede na dai kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes girl oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya mat satisfy budget ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
5: Ay, mami. Kabala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Na naman! Basta na-addict ko!
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo! Naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Zaton Plus Gold User, atong taminawan.
7: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel. Kung inom na ako, tulog kapag. Kaya punapit mo itong ako. Juliet, hindi ko ka. Ano mo nang edad na ako kung ako nakabati ka. Saan itong plus goal, di tagaan ko, tulog kapag. Panakit ka ni Marag nag-usos din sa akong tiis. Dere?
6: Zaton Plus Gold. Adunay manong delibs na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Laging napapaaray sa sakit na katawan? Nag-Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Zaton Plus Herbal Oil. Ang pamahin na all-in-one sa presyong magaan. Zaton Plus Herbal Oil.
6: Zaton Plus Cough and Mix User. Atong paminawan.
9: Lami ka kung kung saan ang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, kung nakuha na, ngayon kayo ba, ka na ganing buntag, antong pagkati mo, buntag na po, gulay. Alam yung patukot pa, salamat ganay ko na nakadungo ni sa doktor sa yes ko, yun ha, pwede, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, iba, sa puro, banana, magkilam.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka o healthy na kape. Kape nga di, makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Merienda time na!
11: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, gilay sa paa.

0: Lead ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.
1: Sa official Facebook page sa Double Life North, sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tabong City ug mga munisipalidad sa Asunción, Nuporeya, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Double Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ninahanglan ug reliable na kuryente. Kini,
2: mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Softgel.
1: Click that like and follow button. Huwag kong mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung magpubanta sa pag-uswan.

0: tanggi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jumar Santillan. Duna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Central Plus Gold epektibo kayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa puto, kumpusa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Saloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Central Plus Gold. Barato ka, epektibo.
0: Central Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinagusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Sige na kita kong kapulaw ang tuon mo. Sige pagkit kong atubang sa Salvador for research. Ako na tanong ko sa kumuhalang na. Kikuyawan ko, mao ako din yung isulyan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka mo na lang kung ikaw sa din na sinapit yung kong pagtitaw sa ako.
0: Santon Vitamin C, the

0: Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpalakit sa mata. Ug hanap na ba ang imo pananaw? Mag Vision X Plus. Soft gel capsule ka. Ang soft gel capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus soft gel capsule. Ang soft gel capsule nga gitulo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Miss na kita. Uy, babe! Isin!
0: Daging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alam ng pagmamahalan! Turbo!
1: Uy!
0: Turbo! Supplement for men! May baka at

0: good day ang mga katropa. Welcome ang usap ninyo atong programa The Secret of Health. Kanyan ang usap inyong health consultant, si Jay Nedruda. Sagya po ninyo magkawaban alang kayo sa pagkatod kanyang informasyon. Nini nga pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang lawa sa mga katropa. Hilabi na kung ikaw doon ay balatian. Welcome ka nini atong programa The Secret of Health. At tungod kayo ka na imong balatian atong hatagan o pagtagad. Sa unsa nato kini matuldukan. Matabangan na pinaagi sa herbal o natural gayod ang mga katropa. Abusa, welcome ang tanan ha. Nining bagong edisyon, bagong adlaw sa itong programa The Secret of Health. Asa magagaroon ng lugar na usbon ko may adlaw. Oga, welcome po mga katropa live no, sa mga itong programa The Secret of Health. Dini sa Gapon sa itong number one radio station. XFM Broadcasting Network, gilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta po, Tagum Menyos, no? Kamusta kamong tanan din, ha? Ako nagapanghinaot, ha? Nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskaya sa panglawas. Samtang gayo, na nagapaminaw nining atong programa ng The Secret of Health ang mga katropa. And happy listening usab, no? Sa mga taga Davao. Kandi na nagkapamino karon sa 89.1 XFM. And happy listening mga katropa. And welcome usab sa mga taga-Mati. Live usab ang atong programa pinagi sa 99.1 XFM Mati City. Asa magkakaroon ng lugar, hilabi na sa mga taga-Jensan. Happy listening ha. And sa mga taga-Bukidnon, San Francisco and Bayugan. Maing adlaw, og welcome po mga katropa. O ba din, usap ako ninyo, nini atong bagong pagtuon. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe, na mga pangutana, if you have a health concern, mga katropa, welcome ka mo padala sa inyong mga text messages. Sa tuwag kayong text line number na 0909-17-62844. Usbun ko, ang atuwang text line number 0909-17-62844. O ato gayong hatagan o kapagtagad unya ha. Ang inyo ha mga gipadala nga mga pangutana mga katropa. Live sa mga atuwang XFM Facebook page. Na, pwede nyo na i-search mga katropa sa inyo ha gayong Facebook apps ha. Para gayon na makita nyo usab ang atuang programa karon na live. No? Labi na kung mo yung mga radyo din ha. Or kung asa man mo, nga din wala mo sa inyo ang panimalay. No, basta naaram mo yung cellphone o naamo yung data mga katropa or nakakonect ba mo sa wifi din sa inyong opisina. Pwede ninyo ma-search no? Diha sa inyong Facebook apps mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 na Tagum. Makita ninyo karon live ang ato ang programa The Secret of Health. And pwede usab ka mo din ha mo padalan no? Sa inyo ang mga mensahe. Pangutana, mahitungod kayo sa panglawas. O kung adun na kamo'y buti, padala na nga itong programa The Secret of Health. Welcome kamo mga katropa, ha? And pwede usap ninyo, bisitaho ng ato agayong Facebook official page mga katropa ng Yes to Heart Davao Region. Pwede ninyo i-search sa inyong Facebook apps o sub ang Yes to Heart Clinic Tagum. Muna ang ato ang official Facebook page mga katropa. Pwede usap kamo din ha mo chat. Mo message, halimbawa kung doon na mo yung mga pangutana, bilabi na tuod, no? Tungod kay ang ato ang Yes to Health Clinic nationwide, no? Dili lamang din sa Mindanao, nationwide, Luzon, Visayas, mga katropa. At doon na kita'y maanindot, no? Nga pahalipay kayo da, sa ato ang mga Yes to Health products sa user, mga katropa. Tungod kay Anana Osab, nagsugod na niya itong September 27, ang atuaga yung quarterly raffle promo. No, nagsugod niya itong September 27, hangtod ka na December 18, mga katropa. O ang atuaga yung grand raffle draw, mga December 27 na, no, sumala pa sa atuaga yung mga head, mga katropa. Pero kini ato ang raffle promo, taman ka na December 18, no? Nagsugod gayon niya itong September 27. Unsa gayon mga mechanics nini para ikaw maka-appeal mga katropa, no? Nining ato ang raffle promo. Good news, hilabi na sa ato ang mga katropa nga pirmi nagagamit sa atong mga produkto. Tungod kay matag 500 pesos, no, nga kantidad sa imuha gayong ma-avail ng mga produkto. Dinhin sa ato aga yung yes to health clinic, ha? Sa ato ang mga katropa din na nga diin na pirmi nag-aadto sa atong yes to health clinic, labi na nag-avail sa ato aga yung mga produkto. No, og dili lamang mga produkto, mga katropa, ha? Sa tanang tawag ni ini mga food supplement, labi na kung ikaw gayon nag-undergo medication na ato sa atong yes to health clinic, unya nag-avail sa ato ang programa medikasyon. Basta kay mo abot og 500 pesos kantidad, unya kung mulag pasman, maabot mag 1,000, maabot man og 1.5, di automatic doon na kay tulo ka ticket, no? Tungod kay 500, you can balit na sa 1 raffle ticket entry ni mo mga katropa. Og ihulog na diretso sa drop box, no? Then gani, kung maabot ka 1,000, di automatic 2 tickets, no? 1,5,3 tickets mga katropa. So dako ning pabor tungod kaya syempre nanambal na ka na inom na ka sa ato mga produkto, doon na pa'y chance nga din ikaw mabunutan o swerte nga makadao gayon, no? Sa ato agayong pagahimuon nga raffle na draw mga katropa, karo gayong bulan na sa Desyembre, no? O kadugang pa, pinaka-good news ni ini, no? Tungod kay aduna po'y gitawag na itong bundle na promo, ha? Ang tanag kayong Yes to Health Clinic Nationwide, no? Doon na tayo bundle promo. O gituyo ni, gisabay nilang dyan ni sa ato ang gihimo nga raffle promo mga katropa. Kung atong susiyon, dili ginunta ni siya appeal. Pero tungod kay sa pagkabutan o pagkamaayo sa ato aga yung CEO, no, ng Yes to Health Clinic, Madam Olivine. Mo nang ilahang giuyonan nga i-appel kining bundle na promo, no, alang gayud sa ato ang mga Yes to Health products sa users mga katropa. So unsa man kini ato ang bundle promo, kining una pag mo-avail ka sa ato agayong Sanson Plus Gold Herbal Capsule, no, kung mo-avail ka og 1 box, no, mga katropa, automatic, kung gusto po ka mo avail sa Sanson na Vitamin C, 50% dayo, no, ang ma-discount mga katropa diha gayud sa Sanson na Vitamin C. Mawa ikaw, labi na po ikaw ka usa ka senior citizen, already discounted na ka sa Sanson Plus Gold nato, no, tungod kay ang ato ang mga Yes to Health products, ha. Tanan nga mga Yes to tanan nga mga senior citizen mga katropa, automatic ka maka-discount yun na, no, maka-avail gina sa ato ang big discount sa tanang produkto ng Yes to Health. Unya pinakanindo tungod kay 50% discount pa jud ka sa ato agayong Sanson na Vitamin C. Mao na ang ato agayong bundle 1. No? Ang ato ang bundle 2 promo, hanbawa kung waka gagamit or di napakay Sanson Plus Gold din, ha, unya imong gusto lang kay Sanson Vitamin C, ang ato ang Sanson Vitamin C, buy 1 get 1. Muna'y nahitabo mga katropa, no? Kung mapalit kag usa ka box sa Sanson Vitamin C, automatic doon na kay usa ka box sa Sanson Vitamin C usab mga katropa. Dunay pakapin nga usa ka box, murag ang imong gipalit ra usa ka box. Pero nahimong duha ka Sanson Vitamin C ang imuhang padawat. Buy 1 get 1, mao na ato ang bundle 2 promo. Unya lagi wata na sayod kanus ani taman mga katropa. Busa akong gihawag ang tanan, no, tungod kay big chance ni para sa tanan. Dili lamang gani kaninyo tungod kay kanatong tanan, no, bisag ako nag-avail tanan ni tungod kay talag sa on running nga promo mga katropa, no, buy 1 get 1 ilabi na sa aton Sanson Vitamin C nga din usag ka alkaline na vitamin C, no, nga din na purely natural extract ang pagkahimo, dili acidic, bisan bata way problema, bisan magsobra kag inom tungod kay very natural metabolize ra pud sa lawas ang mga katropa, no. Pwede nyo nang ma-avail, ha, usbon ko sa tanang Yes to Health Clinic lamang kini. Ninyo ma-avail kini gayad ang ato ang raffle promo o hilabi na kini ato ang mga bandela promo mga katropa. Pusa, bisitahan lamang ang ato ang Yes to Health Clinic Nationwide, hilabi na sa mga taga Mindanao, dinigay sa Davao Region, no. Kung kamo mga taga Davao City, ang ato ang clinic address, anakita din na sa Sir Paul Building, door number 3, GSIS Heights. No? at magkita sa Durian World mga katropa, Kawain Drive, Pabantay Bata, Matina, Davao City. Tapos na punta mismo sa Tago Cooperative. Naroon na sa highway mga katropa. Dali na po ninyo na malocate. Abrido Matag Domingo, hantod de Bernas, alas 8 sa buntag. Hantod alas 5 gayod sa hapon. Kani sa mga gusto usab magpa-check up ng libre. Aduna kita ya schedule din ha sa Davao City mga katropa matag adlang Lunes na ug adlang Martes. Mao kana atong schedule din ha gayud sa tuang Davao branch mga katropa. Adan sa mga taga-Tagum, ang atong clinic address ana kita din sa M Central Building. Door number 8 na ata sa first floor mga katropa. No, ang ato ang pinaka-landmark is tapad data sa Mr. DIY Palengke. Dali na kayo na malocate, no? Tungod kay tapad data sa mismong Mr. DIY. Ayan, mauna ang ato ang clinic address din sa Tagum, ha? Abrido ka na sa Gapon, Domingo, Hato Bernas. Unya, ang ato ang oras din sa Tagum is alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayud sa gabi. Mauna ang ato ang oras din, no? Mas gipadugay, mas gipasayo para gayud mas taas ang pakigservisyo nga naa kaninyo mga katropa. Sa Gapon, aduna kita libreng check-up, ha? Libreng konsultasyon, no? Sa mga taga Tagum, no? Every Wednesday, Thursday and Friday. Merkules, Huwebes, Bernes ug adlaw Domingo mao kana atong schedule sa check-up and consultation. Gani karong adlaw mao karon ang adlaw Huwebes mga katropa. Mag-agay atong schedule din sa Tagum Clinic na. Kita-kits mga katropa ha. Ganit kanina doon natin client. Pasyente from taga-asa to statay. La Filipina na. Kanya ang isa taga New Corilla. Busa mga katropa ha. Doon na pa'y oras. O ganit ugma. Adlong Bernes. Pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Labi na kung buot nyo magpa-check up o galibre. May sayaran kung siya problema sa panglawas. Silabi na kung ano na mo'y problema sa panglawas din ang ading ipambati. Gusto mo hatagan o pagtagan pinagi sa natural? O herbal, welcome ka mo mga katropa. Atong tabangan na inyong lawas nga rin kini mapasiguli ang pagkahimsog ni ini o kahilabi na. No, mahatagan o igong sustansya nga rin gikinahalan sa mataga seluras lawas mga katropa. Alas 12.50, sais na. Pag kining orasa sa Gapon, atod kanyo sa Yes to Health Incorporated. No, and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center, kauban na ito mga produkto. Santor Plus Gold Herbal Capsule, Santor Vitamin C, and Premium D3. Kauban na ito mga lamian o healthy nga kape. Santor Gold Cough Mix, Premium D3 Cough Mix, and Santor Plus Cough Mix. Ayan, and syempre, ang ato aga yung Vision X Plus. No, ang ato ang produkto nga din gito. Yes, paghimo, alang kayo dahil sa may mga problema sa mata. And then, syempre, ang atuang supplement for men, ang atuang turbo mga katropa. Kining Yes to Health products available sa tanang butika nga duol sa inyong lugar. Labi na kung medyo layo-layo ka sa itong Yes to Health clinic. Apan kung adunay butika din ha sa inyong lugar, bisita ha o gatuhi kini. Pangita lamang ang tatak Yes to Health para panigurado. No, legit kining produkto ang imuhang napalit na. Pero kung buot ka maka-discount o maka-avail sa libre nga check-up, adtoy ang Yes to Health Clinic diha nga duol da sa imong lugar mga katropa. Balik kita human sa mga pipila ka mga pahinumdom na. Ang kay alas 12:57 na mga katropa. Aga sa gihapon na ang inyo magkauban your health consultant at CJ yan ni Duda. Mamino sa kita og ang manindot nga testimonya mga katropa. No, nanay Magdalena Basok atong pamirawan. Og ayo maghawa tungod kay balik ta human sa pipila ka mga pahinumdom.
1: Gold users, itong paminawan.
2: Madalena Baso, baga magsaysay. Komplikating ko, alay sa Diyos, tulukadlaw na ito naginom. Sa akong dugan, magkasakit, magkatulukadlaw. Nagubuko nga, lagpo tumurag, umagko nga. Matay nga dugo, rag na ganaman ang kawala akong kasakit sa akong dugan. Sa mga tao, nga na'y mga balatiya nga nagpaminaw karoon. Nakaangay mang Diyod ko, ang orat ko po nang nakaayos sa ako.
1: Malong dinig sa dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug
3: kidney. Labi na sa mga mahilig mong paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong gabi.
4: Ako si Roy, usang graduate student. Kasagit akong ulo kanunan. Pero sa gipa, inong ko ni Mama o Santon Plus Gold, 3 times a day, nakigid na ko, nagbili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pagstat.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na doon sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Kung agaw dyan itong gapayot, kung niya magsigil pa dyan ang toto. Kung ibatin ko na ito ang nanagsigil sa aking ulo. Palitan ko sa umisi sa aking santong vitamin C. Ako gisa ka ng 3 times a day. Sunod sa usap-usapan na wala na dyan. Sa akong ulo.
5: Santo

0: The Secret of Health. Summer Blast Gold. The Secret of Health. Trivia.
1: Balik kita mga kadropa, nining atong programa The Secret of Health. Ka oras na to sa Tibuok Pilipinas sa Launa Dos. No. And syempre, kaabang sige po ninyo yung health consultant at Gigi Nidruda. And padayon kita, no, nining atong programa. Ato kita nining atong health information. No, ato nga pagkatunan karon mga kadropa, usa kini ka common na condition na sa ato ang mga kabayan, mga kadropa nga diin halos katawan karon aduna or naay kondisyon na sama ni ini apan wa na sayod nga din kini di aduna dakong impact no aduna ya dakong ikadugang hilabi na kung aduna sila ay baratian na daan or kung wala man kini nga kondisyon na mahimong usa ka factor or hinungdan na posible mahimong aduna sila ay makabuot nga balatian sumalabot nga adlaw kana nag pasabot kana mahitungod gayud no sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa og ato ang pagatunan karon kini gayong gitawag nato nga healthy weight pagkahimsog sa gitawag nato gatimbang unsa kini ka importante mahitungod gayud sa kalihukan sa atong panglawas nga di na magmahimsog ang ato ang kinatibuk ang lawas mga katropa unsa usab ang mahitabo sa lawas sa dayang adunay dili himsog no nga timbang mga katropa labi na bitaw kung mahisgot ta og gitawag nato pagkahimsog sa lawas no kay tungod kaya sa atong kapanahonan manggood karon na pagmahisgot ganita og overweight or underweight no sobra sa timbang or dili igo nga timbang or ubos ang timbang sa atong panahon murag gawa na kayo ni ginapansin no wa na kay ginhatagan og pagtagad ang mga katropa apan kung ato ta sa gitawag nato galinyas medical no sa linya sa siyensya mga katropa kining dili healthy no or dili himsog nga timbang aduna kini dakong connection mahitungod gayud kung unsa ang imong lawas o malabot nga adlaw og hilabi na kung unsa og nanong ikaw aduna gayuya gitawag nato nga balatian na karon ang buot kong hatagan o pagtagad ha unsa ka importante kining mahimsog nga panglawas no tungod kay ang pagmaintinar no sa pagkahimsog sa lawas sa mga katropa sumala pa sa ato ang mga eksperto usa kini ka pinaka importante mahitungod gayud sa kinatibuk kang pagkahimsog sa panglawas sa mga katropa gani motabang kini para mapugngan o ma-manage no ang mga nagkanaiyang problema sa panglawas nining atong panahon na karon na mga katropa bago ta mo isgot ko unsay bad effects mahitungod gayud nining dili himsog o dili healthy ba no nga timbang sa atong lawas unsay benepisyo di ay doc no kung anaa ang pagka healthy sa imuhang timbang no naba ni ka dungag para ka mahimong baskog ka mahimong kusgan no naa gayud mga katropa gani ato ang isa-isahon karon ha kini nga pagtuon sa ato ang mga eksperto mga katropa no nga aduna di ay health benefits kung aduna kay gitawag gayud nato nga healthy weight number one, you will have increased energy. Sabar, unsa daw duna kay dugang enerhiya. No, kung sa una, halimbawa underweight ka or overweight man, nga muraga pirmi kulang ang imong enerhiya, kung karon na anak ka sa gitawag na tog healthy weight, sumala sa pagtuon, you will have increased energy. Uy, kuska na lagi ko ako karon, no? Hindi na lagi ko dali ka po yun. That is a sign, mga katropa, ha? Nga basig healthy na ang imuhang weight, mga katropa. Better sleep. Kining maanindot o mahimsog na pagtulog, usa-usab kasinyalis nga diin na possible, you have a healthy weight. No? Pero maliban na lamang kung overweight ka, kaya grabe na po ka kahingatulgon, that is not a healthy sign, no? Bisan to, diliting tulog, basta kayo makalingkod, makahigda, makalastar, ato hagok na yun. That is a sign already of a poor blood circulation. Cause of or a factor of gitawag na itong overweight ang mga katropa, no? Pero lagi, sa kinatibukan, sumala sa pagtuon sa itong mga eksperto, basta kay healthy ang imuhang timbang, usa kini ka makatabang para gayud mahimong hapsay, nindot ang imuhang pagtulog, no? Sa kagabihon, dili sa adlaw, ha? Kay kung bisag ataw pirmira kat nga tulgon, that is aside also of malnutrition, ha? Improve mood. So, kung sa una, sa puton ka, no? Onya, dali ra ka masuko, luoran ka, sa panadina, masubanon ka, sa dihang na healthy na imuhang tibang, dura po dahi ni dako nga ikatabang mga katropa para gayon mahimong nindot ang imuhang pagbati sa matag panahon. Bisan pa man, adunay problema, ginapili gihapon ang pagkamalipayon, no? Sige ngisi, nindot gihapon ang paminaw. Muna'y gitawag na itong improved mood. Huwag ang makatabang ni anak nga nini nga kondisyon, kinigayong gitawag na itong healthy weight ang mga katropa. How about our reproductive health? Especially sa atong mga kababaihan. Kining pagkahimsog sa inyuhang timbang, ha, sa atong mga kababaihan, mga katropa, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kung inyuhang mamintinar ang pagkahimsog sa inyuhang timbang, kana dai makatabang para gayud muuswag. Number one, kining gitawag na top fertility. Gusto mo mag makabuo, no, sa inyuhang partner din, ha. Labi na kung aduna kay asawa niya, dugay-dugay na mawa pa kabuo. Ang pagmintinar sa pagkahimsog na timbang usagay sa pinaka nindot nga pamaagi, no? Okay, kasagaran mangkod ko atong i-check bitaw sa mga mag-asawa, mag-partner ba, no? Nga diin gusto magbuo, no? Gusto magkaanak, pero pila na katuig nagsuway, wagi hapon. Usay sa factor kung ilang, kung imong i-check ang ilang physical appearance, medyo overweight nyo sila, no? Labi na kung aduna sila yung mga underlying health condition. So, dugang gid na mga katropa, no? So, sumala sa atong mga eksperto, mahitungod kayo din yung gitawag na itong reproductive health. Usa sa mutabang para mamintinar ang pagkahimsog nini kinigay yung gitawag na itong healthy weight, no? And then, reduce pregnancy complication. Especially kung you are already pregnant sa itong mga kababayanahan, kinahanglan, no? Ang mamintinar ang pagka-healthy sa inyuhang timbang. Gani, gina-advise yun during pregnancy, ayaw palabi yung kaon, sa panadinha, no? Pero kung healthy man ay mong ikaon, wala may problema. Tungod kay makatabang rana, dali na po na ma-metabolize gayon sa lawas. How about a physical function? Both a woman and a man, ha? Ang pagkahimsog sa timbang, mga katropa, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, overall, kini gayod maka-improve, no, sa kalihukan sa atong physical mga katropa. Mutabang para dali na to ma-perform, mabuhat kung unsay mga buluhato na to sa matag-adlaw. Ay bitaw, kay kung sobraan po ka sa timbang, nakay himuon nta, nakay alsahon, murag hangak man, no? Bisag ang simple nga pagduko, maglisog kag duko, kay maipit man ang imuhan siya, no? Kada bitaw magduko-duko ka, o niya mukalit kag hangad, murag maaksyon mag-ngit-ngit, no? Mga sign na mga katropa, ha? Timan, basig overweight na jud ka, no? Unya, kung kulang po ka sa timbang, nakay alsahon nun, nawa po kay kusog. Ay kulang man o timbang, no? Basic underweight rapod kayo. Muna kinahanglan ang pagka himsog sa timbang. Gani unya ato po ng hisgutan. Paano mahibaluan kung himsog ba ang inyuhang timbang karon? Depende sa inyuhang gitas-on, no? So, ato po ng tunan unya gayod mga katropa. Pero ato sa tanan niningitawag na itong mga binipisyo. Na ato makuha sa dihang mamintinar na ito ang pagka himsog gayod sa ato ang timbang mga katropa. Panglima, longer life expectancy. Mo ni pinakanindot. Kinsa gutaw ya di gusto nga mutaas ang kinabuhi ni ning kalibutan, bisan pa man daghag problema ning kalibutan, no? Daghan og mga pagsulay, pero halos tanan or tanang tao gusto gid nga mutaas ang ilang muruntad, ang ilang kinabuhi, oi, no? Depende na lang sa tao kung aduna siya depression, no? Aduna anxiety, mo gid ni murag mawalaan na sila paglaom. Pero kanaton tanan, no, ilabi na kung positive thinker ka mga katropa, gusto kita nga mulungtan pa or mataas pa ang ato agayong kinabuhi, no? Sumala sa pagtuon sa ato mga eksperto, adunay pagtuon nga din nagpakita nga kini dai pagmintinas sa pagkahimsog sa pagtimba sa timbang, mutabang dai kini, no? Kadiin na mulungtan o mataas pa gayud kining gitawag na to kalidad sa kinabuhi or ang mismo nga kinabuhi mga katropa. E, syempre kung wa kay balatian mo man ay pinakasusi para mulungtan ang imong kinabuhi. Dili man ang kwarta, kay bisan pag nakay kwarta mga katropa, dato kayo ka, pero kay Pila raman ka tuig, pila raman, no? Kung imong isipon ka, kinsang ang mga dato kayo nga diin na milungtad yun o mga dugay-dugay, no? Abot o dubinta, ilabi nagmaabot o sagatos, di man, no? Kasagaran, no? Napato ragin sa sinta, si tinta mga katropa. Blessing na kayo nga mupatong kag 80 mga katropa, no? Pangutan na, doon na ba'y nahimo kining kwarta? Apang pa dugay-dugay siguro, no? Apang pa tawag din eh, pang pa-extend, pila kadlaw, pila kasimana, pila kabulan. Pero kung tungod nga adunay balatian, wag ya po'y nabuhat ang kwarta. So, ang pinakasosi, kinigiyang pagkahimsog sa panglawas. Huwag ang makatabang, no? Mamintinar ang pagkahimsog sa lawas, ang pagmintinar usap sa pagkahimsog sa imuhang timbang, no? Muna'y advice, tuwag ayong mga eksperto. How about our heart condition? Or our heart health, no? Sumala sa pagtuon, adunay dakong koneksyon, no? Hindi kayong gitawag na itong healthy weight. Mutabang kini para gayod mabawasan ang gimbog aton, no? Dina gayod sa ato ang kasing-kasing. Mutabang kini para masumulihok, mutrabaho sa pag-ayo. No? Gani ka na ang pagtun, sumala ka na sa American Heart Association. Of course, most of the time, and commonly sa ato ang kapanahonan karon, no? To those overweight people, no? Sa mga tao nga din na sobra ang timbang, pag sobra mangod ang timbang, mga katrop, hatagan tamo gamay idea sa unsa kini makaapekto sa kahimsog sa atong kasing-kasing. Normally mangod, pag sobra tag-timbang, daghan tag-taba sa atong lawas. Asa man ang taba, Doc? Ang taba, diya na sa atong blood circulation. Kasagaran, pag nakita gayod sa atong atay, ang atay mangod na ito, anti-convert niya na into fats. No? Especially kung hilig ka o mga simple carbohydrates, hilig ka o mga sugary drinks, sugary foods. No? Kaya dili lamang ha, take note mga katropa, dili lamang kining mga mantikaon o mga taba nga mga pagkaon nga naas karni, mao gayud ang makapadaghan og taba sa lawas. Dili lamang kana nga mga pagkaon. No? Kanay uban nga din, dili mo hilig kaon og lechon, dili hilig mo kaon og baka, no? Mga mantikaon, pero nga nung daghan man og taba, no? Daghan mag kolesterol sa lawas. No? Kay base di ay hilig sila og gitawag na itong mga sugary drinks, sugary food, and simple carbohydrates. Unsa man yung simple carbohydrates? Mga pasta, no? Mga pizza, kana mga katropa, no? Mga duwagan pa dyan, mga instant, that is a simple carbohydrates. Na automatic, madetect na sa atong atay, uy, sobra naman ang carbohydrates nga din gikinahanglan sa lawas to produce energy. Ang himuon sa lawas, kana nga carbohydrates will turn into glucose, and then pag napuno na po ang storage, kinimagong atong atay, doon na siya gitawag na itong storage, na? Ang tawag na is glycogen. Kana nga storage, pag nakita po sa imong atay nga puno na po, no, tungod kay daghan na po kayo siyang na-convert nga glucose, no, from carbohydrates. So, ang iyang himuon, kana nga glucose, iya po nang i-convert into fats. Mahimo po ng taba, mga katropa. Asa man na ilabay sa atong ataya, some of these fats will be deposited in your adipose tissue. Asa man yung mga adipose tissue? Kasagaran, dinagayon sa imuhang tagiliran, dinagayon sa imuhang batang, muna'y magkabilbil na, usahay din sa ubo sa ilukan, muna'y mga adipose tissue, no? Kasagaran sa mga obese people, muna'y managko, no? Kaning ubo sa ilukan, kinipako-pako bito, muna'y managko, muna'y ang mga bilbil, muna'y mga adipose tissue. Pero pag puno na po na din ha, mga katropa, automatic, pengon gina sa blood circulation. Muna managhan ang gitawag ay nato nga taba sa dugo. Unsay koneksyon ini sa pagkahimsog sa atong kasing-kasing? Of course. Imbis himsog ang pagdagan sa dugo, pero kay daghan na magtaba, daghan na magmantika ang nahitabo, mahimong barado ang agianan sa dugo. Mahimong luya ang pagdagan sa dugo. Pero di man pwede nga din mahimong permi luya ang pag-agi or ang pagdagan sa dugo tungod kay ang dugo kinahanglan permi na regular ang iyang pagtuyok sa kinatibok ang lawas. No, para gayod to distribute nutrients. No? Nga din gikinahanglan gayod na sa mga matag organo sa ato ang lawas sa mga katropa. Now, ang kasing-kasing, tungod kay na-detect niya, uy, sa manihinay man kayo ang flow. Traffic naman kayo. Ang kasing-kasing nga, ay ang trabaho mo ay tigbumba para mukusog ang pagdagan sa dugo. No? Imbis normal ra unta ang pagbomba sa kasing-kasing tungod kay lagi hapsay man wa may traffic, nakita niya grabe naman ka traffic, edi na doble ang trabaho sa kasing-kasing, grabe na niyang bomba. Bombahan na niya maayo para lang mukusog ang pag-agis dugo bisan pa man naay nagbara. Unya kung pila ka semana, pila ka bulan, ilana na lang pirmi, sige bomba. Mo na idunay gitawag nga heart strain, pagkakapoy, pagkabaldas kasing-kasing, hanto di na makaya, naghubak ang kasing-kasing mga katropa. Hinungdan, ining gitawag ay natong excess of fats in our body. So, sa unsaing kondisyon or nganong na-connect na to ang pagka-healthy weight sa atong heart health. Tungod kay kung gusto ka nga mahimong himsog ay imong kasing-kasing, imintinar ang pagka-himsog sa imong timbang. Ayaw palabi sa pagpadako, no? Pagpasobra, tungod kay aduna ginidakong koneksyon sa diha sa imuhang blood circulation. No, nadugay ta dito tungod kay lagi, bukod kong ipasabot ka niyong tanan, tungod kay kasagaran, kining kasing-kasing biya na ito, muna'y pinaka-importante. Kung ano na may muhunong sa pagalihok din na sa iyong lawas, ay lang dyan tao ng kasing-kasing kaya kung muhunong na, delikado dyan na. So, paningkamutan, atong ampingan, especially, kinigayod ang ato ang timbang mga katropa. Pangwalo, improve blood sugar control. Of course, no, kasagaran sa may mga overweight, sobra sa timbang, doon na po yung mga underweight, doon na ginagitawag na ito blood sugar imbalance. No? Diabetes, type 1 and type 2 diabetes, kasagaran naagi na sa ilahang kondisyon. Muna, kung gusto ka malikayan, mahimong ma-regulate, ma-control ang imuhang blood sugar, imintinar ang pagkahimsog gayod sa imuhang timbang. Even cancer, sumala sa pagtuon sa ato mga eksperto. No? Particular na yung mga breast cancer, colon cancer, and even a prostate cancer. Kabalo ka, usa sa mga pamaagi para kay kini malikayan mga katropa pag mintinar sa gihapon sa pagkahimsog sa imuhang timbang. No? How about our mental health? Even our brain area, ang ato ang pag-isip, ang ato ang pangutok, mga katropa, doon nag-iapin akong koneksyon. Ang pag-maintainar sa pagkahimsog sa imuhang timbang. Diag-iapon ato na maidugtong din ang gitawag na itong blood circulation. No? Kay lagi, if you are obese, sobra sa timbang, you will have a poor blood circulation and then dako nag og impact or problema gayon diha sa kalihukan sa atong pangutok. No? So kung gusto ta nga din mahimong himsog ang atong brain function, maintain a healthy weight ang mga katropa. Reduced risk of chronic disease. Mani ang pinakahatagan na itong pagtagad. Tungod kay kasagaran karon sa atong kapanahonan, pag mungisgot ganitang chronic disease, mga grabe nga sakit, kung siya'y pinaka-common, heart disease, no? Moni sa Japon ang nanguna, no? Cause of death sa atong kapanahunan karon mga katropa. Type 2 diabetes, high blood pressure, no? Doon na yung mga pipilag ka mga cancers, osteoarthritis, pinaka-common usap kini mga katropa. Kanang ang mga chronic disease mga katropa, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Doon na yung chance, nga din malikayan ni Muni, if you will maintain a healthy weight. Kung gusto ka nga din, kini nga mga sakit nga akong ipangisgutan, malikayan. Suwayin nga din mamintinar ang pagkahimsog gayod sa imuhang timbang mga katropa. Unsa pa din mahitabudok, no? Kung sobra ta sa timbang, no? Which is money pinaka-common sa atong kapanahonan, sobra sa timbang. Edi, balikan niyo to atong ipanghisgutan ganina nga mga benepisyo. Atong tanan, possible mawala to mga katropa sa usa ka tawo sa dihang, dili na healthy ang iyahang timbang. Atong mga chronic conditions, possible, kung wak man ni mo to, kung wak man to sa imuha karon, possible gihapon, no? So, marabot nga panahon, pwede to na imuha maangkon. Basta di ka mag-amping, sa imuha gayong gitawag na to nga timbang mga katropa. How to know that you are in a healthy weight? Ato ta, no? Sa practical mga katropa, sa unsa man daidok, mahibaluan nga diin himsog ang ako ang timbang karon. Sige daw. No, atong ilhon, no, sa mga naminaw karon, no, pila man ang inyuhang timbang, ilasa kung pila inyuhang timbang. Problema pag wak mo ang size inyuhang timbang, ha? Pila inyuhang timbang di ay mga katropa. Sumala pa sa CDC, no, mga katropa, aduna dyan pinaka-proper na diin mahibaluan kung an-adjud sa healthy weight ang usa ka tao. Kining gitawag na ito ka body mass index mga katropa or BMI. Pero lagi, maglisod man ta o calculate ani, hilabi na ang uban din ha. Dito na lang ta sa gitawag na to height and weight. Dito na lang ta sa pinakapraktikal ha. So doon ako isultid dinhi ng mga gitason ninyo. Unya inyuhan na lang subayon dayon kung unsa inyuhan timbang, no? E kasagaran kabalo man ta sa ato ang gitawag na height, no? Dini na to ilhon karon kung overweight ba mo or underweight. Halimbawa, number one. So, mga tao din ha nga medyo taason, no? Kung ang inyong height gani, naara mo sa 4'11 mga katropa, kinahanglan sumala sa atong pagtuon ha, so atong mga eksperto, kinahanglan imong timbang, pinakaubos 43, o kang pinakataas 56 kilograms. No, mauna ang imong timbang no sa mga 4'11. Kulapas na gani ka sa 56, sumala sa mga pagtuon sa atong eksperto, possible, medyo overweight na ka. No, kung maubos bukas 43, underweight po ka mga katropa. How about sa mga 5 flat? O, mga 5 flat din ha mga katropa. O, kinahanglan sumala sa pagtuon ang imong timbang, naara po ka sa 44 to 58 kilograms. O, mauna ang imong timbang ha. Bantayan ninyo, i-check ninyo mga katropa. Para gayon ma-maintain ninyo na. Ano ba ba, naaram mo din na sa 50, gitawag na itong 53, o naamo sa 56, 57, hindi na agyapon mo sa range sa gitawag na itong healthy weight mga katropa. And paningkamuti, ma-maintain ninyo na, no? Sabi na kung napa mo sa gitawag na itong 56, hindi na paghihapon mo, paghihapon mo nilampas sa gitawag na itong boundary, no? 5'1. Sa mga 5'1 diha mga katropa, sumala sa pagtuon kinahanglan na inyong timbang, naara mo sa pinakaubos 40 size, kunya pinakataas 59 mga katropa. Sa 5'2, kinahanglan ang inyong timbang, naara po mo sa 47 to 61 kilograms. Sa 5'3, dapat naara mo sa 49 to 64 kilograms. And then sa 5'4, 50 to 65 kilograms mga katropa. May uban, 5'3, 5'4, puro ang timbang, naabot ang kutsinta. Naabot ang sitinta tanawa, sobra ka-overweight, no? Big factor na, mga katropa. At least man lang, nining atong simple nga pagtuon, ilabi na sa mga naminaw din ha, magka-idea mo, and then, mas hatagan niyo pagtagad karon ng inyuhang timbang, hindi na dyan na maayo, o aduna ginay dakong impact, mahitungod kayo da sa inyuhang panglawas ang mga katropa. 5'5, no? Kung medyo taas-taas ka mga katropa, 5'5 ka, kinahalan na agyapon ka sa 52 to 68 kilograms mga katropa. Kung 5'6 ka, 54 to 70 kilograms. 5'7, 55 to 72 kilograms mga katropa. No, mga tagas-tagas na ni, pero ang pinakataas, dapat naara sa 72 kilograms mga katropa. 5'8, 57 to 74 kilograms. No, taas-taas na ni ang mga height mga katropa, pero basig lugion pa ni sa mga 5 flat, 5'2, 5'3. No, tungod kayo ng timbang, basig mo abot o si tinta o cinta, no? Ayaw po tawar. Hatagig pagtaga dahil mga katropa, practical kini, para gayod, maalarma ang usa ang matag-usa, no? Mahatagan ta o gapasidaan, nga diin ang atuwa da yung timbang, di na jud healthy sa tuwa gayong height ang mga katropa. Hilabi na kung naan naka sa pagidaron na please take note. No, hatagig pagtagad ka na imuhang timbang ang mga katropa. Alao na 25 naman. No, ba, atong ipaday na atong pagtuon ugma mga katropa. Hatagan na usab tamo og practical tips, no? And strategies. How or what is the best way to have a healthy weight ang mga katropa? Hatagan tamo mga pamaagi nga din na sa unsa usab nga din maangkon kining gitawag nato gapagkahimsog sa timbang. Halimbawa, naamo karon sa overweight. No, unsay mga pamaagi para gayud mabawasan ang timbang in a very natural way ha. Kung misgot bitaw tag pamaagi para pampabawas og timbang sa atong kapanahon ng karon, daghan pod kay pamaagi. Pero ang pangutana lagi kung natural ba nga pamaagi, no? Basig aduna po ikahatag nga gitawag natong impact mahitungod sa atong panglawas sa labinan sa pipila ka mga major organs. So delikado, no? So ugma natural, no? Nga mga pamaagi ang atong hisgutan na para gayud muubos ang imong timbang. Halimbawa, kung how about kung ano po dok underweight, no? Kulang po sa timbang, ato po ng hatagan o pagtagad ugma mga katropa, ha? Busa, mag-uban-uban ta, susamang orasa, susamang stasyon, at dinigya po sa atong programa The Secret of Health ang mga katropa, no? Sa maugya pong pag napanagkauban, at dinigya sa programa na The Secret of Health. Alaw na 27, bago tamuhuman ato sa hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe from 289. Maayong kulang di ang text na. Maayong Dok, mauta na lang ko Dok kung makapatulog ba inyong kape. Salamat kayo Dok. O yan, no? Pang patulog. Ang kape na to nga din na makapatulog mga katropa mo tapang no? Para mahimong himsog yung pagtulog. Santon Plus Coffee Mix. Huwag niya atong marekomendar kini nga Santon Plus Coffee Mix. Namun kay hataas kini yung isoflavones. No? Ang isoflavones, usag yapon kini ka antioxidant. No, nga din gikinahanglan sa lawas para gayud mahimong hapsay no ang pagtulog stack na sa gabion. Gani doon ay pagtuon kining mga isoflavones mga katropa. No motabang usab kini usa kini ka stimulant. No nga din motabang sa ato aga yung gitawag nga pituitary gland to produce more melatonin at the same time our pineal gland mga katropa para gayud mutaas ang serotonin level. No, serotonin level mao kini ang happy hormone. No, kay kung nindot manggut imong paminaw, hapsa imong paminaw, imong pagbati, malipayon ka, usa na sa factor para mahimong nindot ang imong pagtulog stack na sa gabion. Pero kung magulanon ka, stress ka, dagang kag-isip nga problema, nibaba ang serotonin level, nitaas ang cortisol level, normal, maglisod yung kagtulog stack na sa gabion. But good news ha, ang Santon Plus, ang Coffee Mix, mga katropa, dako kay nag-ikatabang, mahitungod gayon para mahimong hapsay, mahimong nindot ang imong pagtulog stack na sa gabion. So para sa atong texter, unsang kape ang makapanindot sa pagtulog, Santon Plus Coffee Mix. No, available na sa tanang butika nga doon sa inyong lugar. And then pwede po ka, ma'am or sir, mo bisita gayon sa atong Yes to Health Clinic. Kilabi na, kung dugay na kayo na imong problema sa pagtulog, doon na po tayo medikasyon, programa para gayon yan ang kondisyon. From 940, good PM Doc, na ako'y kabuhi, unsa tambal ani, bantok na ni. Kanang mabungkag ni ako la akong kabuhi Dok. Uy, from 940 no. Uy, po doon na siya kabuhi tawon. Unya ag bantok na daw di basta-basta kay gahi na ginaw ang iyang kabuhi. Gusto niya bungkagon, no. Oh, basig grabe na nang hinilutay no kay kanato ra ba pagwisgot tag kabuhi no. Ato ada nang ginapahilot dayon. No, unsa pa na din ha. No, bumaw na ipagtuo, labi na sa mga kinaraan, mga pamaagi, mga katropa. And possible, no? Labi na kung gikan ka na biyahe, or pirmi ka, ginatawag na itong mapanuhutan, possible, no? Mao na'y madala gayon or gikinahanglan o gihilot para maplastar. Pero kung inanad lang pirmi, bawa, dili ka prone sa gitawag na itong panuhot, okay man imong palibot, no? Dili man po kasi gitawag na itong utot-utot din, ha? No? Kasi gadili ra na simple nga kabuhi. Kay kini bagong kabuhi mga katropa usahay ma-misinterpret ni sa usa ka tawo no. Tungod kay kung maadto ta sa medical line sa pagwisgot kan tagkabuhi, it is already assigned nga aduna kay gitawag dato gadili balance din ha sa sistema sa imong panunaw. So, mao na atong i-check no. Ato ang susihon base aduna kay gitawag dato hyperacidity. Acid reflux, labi na kung aduna na jukay condition na gitawag na ito GERD. No? Ato lang i-check mga katropa. So para sa ato ang texter, no, sa iyang condition nga gusto niya bungkagon kaniyang gibati nga sa iyang pagtuo kabuhi. No? Ato lang i-check ma'am or sir ha, mas maayo ato ka sa atong Yes to Health Clinic para may baluan ato kung unsa ginay pinakahinungdan. But anyway, bisan pa man ang pagtawag ni mo na kabuhi, no, kung kana nga kondisyon kanang murag dunay nagbuo sa imuhang tiyan, mas maayo gani ato apo nang ipa whole abdomen ultrasound kay basig kana imong gibati nga nagtuka nga nagabantok na abi nimo kabuhi ra na basig duna nay nagtubo or bukol diha sa imuhang tiyan. Ayaw kumpiyansa no ma'am or sir, mas maayo magpa-check up ta. Sigurado ha, ilabi na kung doon ay mga hospital din ha, magpa-check ka, magpa-ultrasound ka, kay basig dili na nakabuhi ang imuhang gibate ha. Basig doon na ni tubo taon ayaw po, no? And then kung hibaluan ako kung unsa jod, mas maayo adtoy ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal. O Unya samtang wapakay panahon mato sa Yes to Health Clinic unya lay-lay papod ang inyuhang hospital din ha. Pwede ra pud ka mo inom sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung bukol man or kung kabuhi man, acidity man, no, ang Santon Plus Gold dako kay nigikatabang mga katropa ha. Kung bukol kini gayud mukuyos, no, tungod kay hataas kini ka anti-inflammatory properties. Kung kabuhi man or hangin, syempre tanggalon pud ni kay hataas kini og fiber mga katropa. Kung acidity, of course, hataas og cleansing properties ang ato ang Santon Plus Gold. So overall, makatabang kini kung adunay dili balancing nga sistema sa atong pantunaw. Pag inom og usa ka kapsula 3 times a day, 30 minutos human kamo kaon, unya uban ni sa ato ang Santon Vitamin C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. Bago kamo kaon, inom ka og Santon Vitamin C, no? Para gayud kung ikaw usa ka acidic, mapulihan ka na og pagiging alkaline, no? Dina gayud sa environment sa imong lawas. Daghang salamat mga katropa. Wa naman tayo igong oras, no? Dini atong programa The Secret of Health ug man usab mga sigapong orasa. No, na dini gayud sa atong programa mga katropa. Okay, sa pangalan po ng Yes to Health, no, Naturopathic Wellness Center. Ako ang inyong health consultant si Jenny Drudang kanunay magaingon ug magapahinumdom ampingi ang imong lawas. Ug ang imong lawas magaamping ang kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.

0: Daghan na po na na-inlo. Daghan na po na nisabay sa kanta na ikaw lang at ako. Kawa na doon, maging mag-I love you. Tapos mag-I love you po dyan dito speakers. Sana all. I love you here, I love you there, I love you everywhere. Para bitaw na maayong hapon sa inyo mga babe. Og I love you po sa inyo. Katawa man ko yung makalita gamay. Ito mga babe, maayong hapon na launa 51 na sa hapon. Ngayon nag-ID pa man ko. Gabi naman talaga ito ka. Ano nangyari? Inood naman gini ato ang pag-onboard. Dili kinaka-ID pa man yun ang first song. Ano lang yun. Mga babe, sa mga naka-plaster karon, sa mga posisyon ninyo diha. Naga-LL ba mo diha ron? Kung sa mga ninyo mga gikabisihan ni mga arasa, maayong hapon sa inyo diha. Pakis ko, babe. Pako si Ana, gusto sa bugan. Ano mga gahay gihapong ulo diha, nga bisag iigna na nga, ayaw na lagi siya reply. Yeah. Yung ibinuangan na lagi. Yung i-reply ang gihapon pa ko si ako sa bugan. Ay, nalang yun. Ito ang mga babe, sa mga naka-plaster ka ron. Uban-uban na punta sa programang X-Rated. Of course, ilang gihapon na siya sa XFM. Uban-uban, tagi ka na luna ay medyahan. Tad ala stress sa kahaponon. O, of course, yung makauban ka ron. Walay lang yung bigat lang. Bigaon. Anana, bigat sa kabadiha. Ano mga tamis na mga words na bagay kaayos sa ko ang pagkabigaon. Ang pagkabigan niya. Sige, kamo na bahala, dara. Kamo na bahala kung sa inyong ka-describe sa ko. Basta inyong makauban ka ron. Ang inyong babe ng bayan, amoy pa lang. Ulam na. Kanang itong layo pa, pero masimutan na. Unsa na, bulan. Ito ang mga babe mo. Kiat na po, di kiat na po. Maya nga po sa mga babe na to, all the way from mga namino na to ng mga babe. Sa Luzon, Visayas, Mindanao pa. Ay pa Luzon, tayong nalalaman dyan. Visayas, Mindanao, ra girl. Huwag ka masyadong feeling dyan. Ito sa mga babe, nato ang namin Audrey sa kinatibukan Davao Region, XFM Davao, XFM Tagum, and XFM Mati, mayong hapon sa inyohang tanan, di ba? Inyo na-observe, okay na kong tingog, no? Kanang gamay na lang yun, na medyo mawa siya sa passing gamay, pero ako nag-yud ni, hapit nag-yud, dili na siya uncle. Mga na siya ante. Ang sa mga babe, nato ang namin Audrey karon sa Jensen, XFM Jensen, mayong hapon. Ingin man sa mga babe na ito sa may XFM 101.7 Bukid noon, kinaminaw karon. Mayong hapon sa inyo atin mga babe. XFM Pagadian, XFM Ipilog, XFM Zamboanga, maayong hapon. Welcome na sa itong programa mga babe. Lagi na sa mga babe na ito nga naminaw dari sa XFM San Franz, XFM Tacloban. Huwag sa Kabisayan na ito nga mga babe kinaminaw karon, labi na dari sa Cebu. XFM 88.3 Cebu, XFM 8... XFM 101.7 Canlaon. And of course, no, pinakaduol sa kuwang kasing-kasing. So, ay pabor-pabor kayo na minaw doon sila karoon. Oh, wala pabor-pabor ni ha. Wala ko kabalo nga na minaw ni sila. Basta kay kabalo ko nga... Nga... Bita, of course, ang pinakadol sa ko ang dughan. Ang XFM 91.1 Kida Pawan. Oo. Alam nga naman, no? Nag-text gid sa ko si DJ Sexy Sassy karon. I-greet biya mi ha, kaya naminaw mi. Ito mga baby karon sa XFM Kida Pawan, si DJ Sexy Sassy, si kini ako pinaka-idol si...
1: Dagang salamat!
0: Minaw po siya karon. And of course, si SM Jasper Magotcha na minaw sila karon. Emotional! Ano lang magid na. Emotional magid ako sa high. Magid na lang pagkairo dito sa programa. Mana. Ano ko, last and final na nga program na ako dali ba? Gali mo sunga nagpaminaw si boss ko. Kasaba ba? Ayan mga babe, no? Alam ko na 56 sa hapon sa mga babe na gusto mag-iguban sa itong programa. Karong hapon, of course, pwede ka na ninyo nga i-check sa itong text line. Hotline na hot pa kay Babe Sabrina. Sa XFM, mga XFM, di ba? Sa itong hotline 0969-333-0537. Otrohon ko, babe, 0969-333-0537. Pwede ka mo text diha sa imuhang greetings, shout-out, request, and of course, yung mga advice para unya sa tuwang letter sender. And of course, pwede po mo tawag later na mga babe. Kalma, chill pa kakaks. Kalma sa diha, kalma, chill pa kakaks lang pa diha. Mamaya na mag-call. No, mag-text lang mo diha kaya ito ng basahon. And sa mga babe po na ito, gusto nga magtanaw sa itong Facebook Live karon, gusto nyo i-double check, no? Kanabitaw na mo'y trust issue. Kung nasa dyan ang nang ni Babe Sabrina, kung nababagay na ayon ba ang kanyang boses sa kanyang pagmukha. Pwede ninyong i-check mga babe, live na live da na makita karon sa XFM Davao Katropa Digital. I assure you, hindi po naaayon. Oo, hindi po talaga naaayon. Ang aking boses ay pang-angkol. Ang aking naong ay pang-tiya. Dito mga babe, ha? Tanawal ako ninyo sa Facebook Live. XFM Davao Katropa Digital. Or pwede po kayo i-follow sa akong socials. Babe Sabrina. Tanan socials. Babe Sabrina. Tanan na siya nga platform, ha? TikTok, Instagram, Facebook. Kana. Amo na bahala. Di ha? Kagikapoy na ko. Pwede po ko ninyo i-add, no? Kay dili man ko ingon anak estrekta. Pwede ko ninyo i-add sa to ang official to the Facebook account, Sabrina XFM Davao. Ana lang ginakadali ang kinabuhi. Di ginatulis-lisor na itong kinabuhi. Kung love ko ni mo, love punta ka. Love ni mo siya, di mag-milahalay tang tulo. Ana lang yun, no? Why make life so complicated? Kung pwede raman nato himuong sa yun. Kung naghanta, naghinigugmay, maghinigugmay, tantanan. Alam, maghinigug ka man. Di nata mangilog, maghinigugmay, tantanan. Parang fariyan na may huwag katawaan niya akong. Ginawa ko muna tago, nakapaniod po, Ani. Alam ko na 58 sa hapon, mga babe, sit back and relax na diha. Plaster na, bika na. Ay, di na nato dugay-dugay yun, babe, ha. Wala kang pinaka-exciting part sa tuwang pagpanaguban-uban, of course. Karami kang pabikao na tika. Kaya ihinahinay ko na ugsulo. Idaso ko na gid, babe. Plaster na diha. Plasta na yung kagalingon o pagtimpla na o healthy nga kape itong Zanto and Gold Coffee Mix, ha? Timplahan na kay para dali na ito mag-grasp ang mag... ang itong kinaistorya sa kinabuhi o gugma karon mga babe, kung unsa na po lang ito ang ihatag na advice so, para makapalantip sa ito ang panghuna-huna. Kanang natin focus and mental clarity pinagi sa pag-inang mag-Zanto and Gold Coffee Mix. So, kung makahigup taani, bas hindi ay, kanang itong out of nowhere, makakuha na din tag-idea kung unsa itong itambag sa ito ang letter sender, di ba? So, paghigop nagkape diha, kaya I'm sure, daghan dyan kay tag mga babe nga, mahilig dyan kayo mahigop o kape na especially bisan pa man tuod, huwag init kayo ang panahon. Mas init pa sa inyong bugnaw nga relasyon. Init kang panahon, pero hilig yapon mo higop o init nga kape. But just make sure ha, ka ng kape nga yung ginainom, healthy na siya and makatabang sa tuwang panglawas. So, akong i-recommend as a DJ nga bigaon myself, ang itong Zanto and Gold Coffee Mix kay nakatulo na taka ka, grabe sa box. Nakatulo na taka sa shake karong buntag ay karong adlaw lang mga baby. Kanawa ra gid gihapon ko ninyo, mo ra gid gihapon buang-buang. Sarit lang. Dito na ka lang na, kamo na bahala diha pagtimpla ha. Tapos while nagtimpla mo, paminaw mo sa tuang X-rated drama. Kaya para matabangan ko niya at ang i-advise niya sa tuang letter sender. Bika na diha, babe. Plaster na, babe. Kaya di na nako dugay-dugay. Babe! Ani-an! Isulod ko na. Baso na ako ha, para dili sakit. Ano yan natong X-rated drama? Karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsu, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Onse po hati ni mo at ang haid ka na ba?
3: Nakuni ang putong sa inyong kinatawa na sobra ka to kirot. Putlan ko ni ang nagtatayang
2: talang. Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

Nagkalain laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga gibadaan ng atong tulumanon. Ug hatagan og tambag. Pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-Rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw kanin yung mga suking tigpaminawan sa X-rated dinhi sa XFM. O gilabinan nimo, Babe Zabrina. Ang suwat tampong atong hatagan sa pagtagad karoy, kilingo sa kalalaki nga taga Bukidnon. Kining mong tampo karon atong giuluhan og bisan kinsa ka pa. Dear Babe Zabrina, palihog tagwa lang ko ninyo og Sonny, 25 years old. Usa ka trabahante sa usa ka planta sa mga pinya dinhi sa Bukidnon. O kining akong problema, babe, mahitungod sa among relasyon karon o sa pag-umangkon sa among amo. Pagkaroon ninyong isabtan ang tanan, ingnan ko ini sa pagsugod ang tanan.
1: Sige ko tanaw ka ng pagmangkon sa itong amo. Saan ka?
2: Kung saan ba ako makauyog sa mamiya, Paisa?
1: Na! Nangarap ka man nga gising, eh.
2: Ang buto, eh. Sa una pa lang yung ating patakita niya. The love at first sight, manuhin ko.
1: Nga! Mura! Putla na pabatiya, eh. Ang sabiya. Ang sarataon ka? Nga! Kaya mo yung gitripingan niya. Pagunan kung sa itong ama.
2: Wabag. Tanto lang tamis pa kang Dubai.
1: Mulang? Mula?

0: Eso no pasa ni mucho, la funda de baja.
1: Silencio, güey.
0: Anda, sabba. Hoy. Uy, kahuihi. Butlan na lagi na. Iwag yun ba'y katumanan.
1: Paman si Kuya Doton sa magandoy ba'y?
0: Huwag lagi. Sakto. Pero talawa sa mga sitwasyon ay. Di mga mo nagsama ang kahimtang.

0: Nah, ibu kena kenalan sih.
1: Kamu lagi suka?
0: Aku ingin, ha?
1: Usah? Ayo, wey!
0: Usah, ayo, wey! Usahai, mujuin mana si mamamu makin sulti-sulti. Di aku sultian.
1: Ayo, wey! Mau uta?
0: Ay, may na may bau siya, wey. Bahala na ag-unsa na yung reaksyon.
1: Uy, basta ayo kisa sulti.
2: Pangitaw lain bay. Ayaw pangandoy ni ma'am. Kaya masakitan ka lang.
1: Ambot bay. Pag-agyo nga makakita ko niya. Magpanaman na mununutubo ang akong gugma niya.
2: Ito lagi mag-antos. Ano yung mag-alati bay?
1: May.
2: Wala yung katumana na. Mapupla na. Nung siya.
1: Ambot ang pagbati ari eh. Ambot lang.

0: Nsa? Gisote ya ni mo sima? Wala ibong kumya?
1: Nsa may naanak oi?
0: Wawa ni oi?
1: Uy, wawa taon. Tinood mo tayo magkibati niya.
0: Unya, nsa may iyong po nga nakibaw nga na ibong kumya?
1: Oh, wala man. Pero da, ayaw na pangandoy oi. Kay doon na siya'y uyab.
0: Unsa?
1: In love sa iyang uyab. Mampangita na lang ugain.

Natabi ko. Kay ipreod to na. At ito kayo mga unalin doon sa ilaw sa kahoy. Madali ko. Hala. May naghila. Tomsa. Maalam mo yung anong nasa mo. Kasi naman na siya. Hinak mo ba yun? Mamlisi?

0: ni Tabu, babe. Mawaunta ko mo duol ni Lindsay. Pero tungod kay Luoy man kaayo siya tanawon. Mangi duol ko siya. Kung dito, nagpagawas sa iyang gibati. Giluiban di ay siya sa iyang uya, babe. O gisakitan kaayo siya. O duod man, dito nagsugod na nagkasuod ni Lindsay. Og matagkaroon og unya, magkastorya mi. Og nang labay ang mga adlaw.
1: Hala! Kasi mong Lindsay, oh! Migulong siya sa mga kaudan na to sa unahan.
2: Sani,
1: buhutan kay si Mamsa. O di siya matapupre ba? Makamao siyang makiguyhoy o makihalubilo sa sama na to mga pupre.
3: Bitaw, huwag yung ko ikasawin niya.
1: Kamu, Sani ba? Sige mong yun mong storya, no? Unya, mamamag ka ng close gani kay mo. Bumata na lang kung naamoy something.
3: Ha? Buwa ko
2: eh. Well, pero nga naman lagi, close mo lagi kay mo. Kung wa mo'y relasyon, ayaw ko ina nga. Huwag yung ka mabihag ni Ma'am Lindsay.
3: Ha? Oh, buwa ko eh. Musa.
2: Ha?

Nagganan ako tanda. Kung unsa ko na may si Ma'am Lindsay. Pero akong tubag. Nga, amigo lang yun mi. Pero, walas lang may bang doon ako'y tinaguan nga pagbati ni Ma'am Lindsay. Sunod sa tulog kabuhan ng mga istorya, mamaya, mudungan siya ng mga kaon. Nahugang akong pagbati niya. Pero dili. Dili ni angay paundayunan. Tungod kayo sa ko. Wa ako sa community sa estado sa ilang pagkabutan. Lord, ganun sa kadagang papayas kalibutan. Ngayos mabilin siya pa man.

0: mà có bẩn mà nó thơm. Mua đó nhà hạt kia tên là quả cùng bón thì để tôi isda ở ghế asin kan on ở ghế potos anh em đang sa saging lagi pada ni mama
1: Sani.
0: Oh, uy, mami say aku kan mga utamam
1: timing ba ikaw gyud akong gipangita nyasap ko'y down down mas maganay mo kaon nga ako rang usa mong gipangita tika dungan tagkaon ha. Oh, kung saan ay musudan hala pinirito lagi lami na ga dungan tagkaon ha.
0: Ma'am, okay rin mo mag-iksawan ako. Ha? Mahog na kayo kong singot.
1: Uy, kay ka, uy. Sige na, mangaon na ta. Naisa, mangunaw sa ko ha. Kay ganahan ko mag-inamot. Ikaw ba? Uy, kay kausahay. Kanang mag-uwa-uwa pagyot ka na ako ba? Bisag kapila na ta magsaw, kapila na ta magkuyog-kuyog. Sama iniron, nani ata sa nindot nga view. Nag-istorya-istorya. Pero, mauwa pagyapon ka.
0: Hangtod ka ron, ma'am. Di a pagyapon akong espiritu ni ma'am.
1: Sani, lain pa'y ato ba? Wa lagi ko makakita ni mo nga doon na kay uyab.
0: Wa pa kumusod ano balik ma'am. Nakasugan ko uyab kaduha. Pero karon wa na, wala usa. Kay ginahan ko nga manarbaho usa o makatigom. O makatigom sa paskwila. O tabangan ako ako mama na mahu as Miss Kalisod.
1: Panguyab na oy. Mas nindot man nga na uyab. Kay naka-inspiration.
0: Mamagani ka mong uyab, ma'am.
1: Diyos, mubawos lagi. Kay bawagin na siya. Lagi kan pa ko sa kasakit. Pero, abe mo, muplang ka lang ko. Dako kay kagikatapang sa akong pag-move on. Sa akong move on process. Tungod kay doon ako'y ka-istorya-istorya. O niya usahay, ubanan ko ni mo. Usahay, mupakatawa ka na ako. Noong nalimtan ako ginahinay nga akong kasakit.
0: Uy, hala!
1: Hala!
0: Mitaligsik man!
1: Alam mo, basta tasa imong motor kung madulog ka sa ubos. Mamasilong una ta ng kamalig sa mga hayop sa unahan. Dali na!

0: kusog din ang uwan nun.
1: Parihagot ang nabasa gamay.
0: Samot pa nga sa libo kay ma'am. Di mo takasuhon sa kamalig. Kaya di man ni ato. Niyarap na sa gawas o gamasilong lang. Ang kas kilid ma'am. Na, tanawa. Basa kita.
1: Oo lagi. Ay, ay, uwan yun.

0: Kaya pa ka ng humang uwan naman. Ang happy ka naman ng ngit-ngit. Ma'am, ma'am, nagkrupati ka. Dito mo ka?
1: Oh, Sunny.
0: Isikit ako. Isikit siya ako. Huwag ikakos niya na ako hawak. Gakso na siya. Igakos ko niya pag ayaw.
2: Ang pag-ibig ay sa
0: ikaw. Huwag mo na nabi. Sorry na. Uwan ako.
1: I love you too, Sunny.
0: Sorry.
1: Ayaw pa na yung sorry. Hindi ako pagkita panahon na napagawas na itong gibatid sa usa-usa.
0: Dugay ako na ibugin, ma.
1: O na hong sabang ako gibatid niyo.
0: Bisan pa ugkabos ko.
1: Hindi na ako isa pa yan. Kung kinsa o kung isa ka. Ang importante, na mahal ko ikaw.
0: Ma'am. I love you.
1: I love you
0: too.

0: XFM. XFM. Pride Check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Blast Gold. Santon Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Blast Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Blast Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Blast Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Blast Coffee Mix user. Atong paminawan.
3: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Ako to, gintistingan ko. Subong niya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, pa akong matiyag, tistingin la.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamat pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik na, gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa fresh

0: kalah naon sa maningga ko multika balahi na maning tingog sa makina bako manunta ni gasolina madawag bumi kaniko eh.
1: Unsa man imong nuzul hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot ng gasolinahan na makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Alah, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sarajo og balita sa TV aron masayod sa lakat sa panahon lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran og buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, magigiluyab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako! Wow! Nakapagin ko yung yab! Lison po, nagmamayot ko! Ayos, suman mo niya! Masuman mo niya! 150 lang mo, inid pa! Ipahit na kayo, suman! Oo, oo, oo, oo! Nagrabi kayo na pinatulato, libre! Oo, oo! 150 lang, 150!
6: Mga katupa, excited!

alas 12:30 tayo sa isna sa hapon mga baby. Balik ka sa itong pagkagubad nila. Ilang hapon sa programang X-Rated. Ayan, maing hapon sa mga baby. Dato di nga karoon pa naka-tune in. Karoon pa di ha nakaliso sa mga ngayong liso uno. Anong late naman ng baby di ha? Dapat ka ganina pa na naglingkod. Ganina pa na naminaw. Ay, basta ka na may ganaan. Bito ka gana. Lagi ka siun sa buga. Ay, sa mga babe na lagi nga gusto mag-advise. Ito ang letter sender karon kay babe Sunny. Sunny, Sunny, Sunny. Ikaw ang pinagpala sa lahat. Pwede mo mag-text. Ito ang text line 0969-333-0537. Patruhan ako, babe, 0969-333-0537. Pwede po mo magtawag, ha? Kaya mag-chika-chika itong chismes. Or pwede po mo mag-comment sa itong Facebook Live karon. Hello, maing hapon sa mga babe na ito nga nakamonitor. Nagtanong sa itong Facebook Live. Datos ang i-check ni itong live dribble. No! Uyawan mong punta sa maniun. Kalit laman to siyag tingo.

Ma'am Nita Valderosa. Oo, mayong hapon, ma'am. And also to Babe Jake Bartolome. Ah! Bartolome. Ano mga Bartolome, kay maraglami ka ng kanang kitkiton, bita. Okay na yung mga nag-text diri. Ang gugma, mahimong su good sa pagbati, apan magdugay lamang kiniko.

0: Uy, kana. Dato kay pangalan ba si Lindsay? Lindsay, kana ka pang raga pang pang Sterling bitaw kayo og pangalan. Lindsay Sterling. Ay, madamat ang caller. Hello, babe. Maayong hapon.
1: Maayong hapon.
0: Ay, maayong hapon. Kumusta naman ka, babe?
1: Ragi hapon.
0: Okay, ragi hapon. Ay, imang kahimtang karon, imang love life and everything else. Well, sana I'll stay strong. Dangan ta ni Ben, dangan ta ni. Bitaw babe, oy, may pa mo no, stay strong. Pati pud si ano, pati pud si Sunny ug si Lindsay, stay strong gyapon sila. Pero daghan ang mga gusto nga magbulag sila. So unsay dapat buhaton ni Sunny karon?
1: Ako na nga kang bagay Sunny, dapat. Yeah, din ang panindigan, so
0: So dapat dapat iyahag yung panindigan, dili niya talikdan. Lindsay, inshallah kayo na. My name is Lindsay Sterling. Diba? Social kay pangalan si Le, amo kay Letse. Oh, Letse. Kanang Lense.
2: Isi.
0: Lahi po na ito di ay. Oo. Vad. Very vad. So, yan ang panindigan si Lense. So, dili niya ano kanang sayangan ang gugma ni Lense sa iya. Maunhan! Nay mga naga, nay mga ano, atangers. No, di ba na malikayan basta ka ng kwartahan bitaw, dili gid na malikayan nay mga atang, mga bangers. Nay kanang nay mga ubad na mga yes. Basta may ngana mga kwartahan kita magudani kay dili mahampas lupa manggod ta so wala gid mga abangers siguro nay nagatang para ano. Na, lahi man ang katangay sa kabib kay luba man diretso. Giatangan si Babe Sabrina kay giluba. Delikado. Okay lang tato atangers niya pagkuhan sa mo kay kanang tulip bitaw nga bula kanang mga ingat na hala dili man babe kay I speak man ang gidala. Ah, di man bulak ang gidala para kay Babe Sabrina, babe.
1: Okay, gusto mo bulak, babe.
0: Tulip man ako, pero dili man mo ang gidala sa kuha, ay speak man. Ay, daghan na siya, tunok-tunok. Dili ko gano'n na, tunok-tunok ay masyaman. Unsa?
1: Torch na bulak.
0: Katong dili malaya murag iyahang gugma nga di malaya. Eh sana all. Ay malaya ginang gugma baby. Mga ingon ana. Atik-atik ra na mga ingon ana. Di na ta magpailad og mga ingon ana baby. Ay ngani lang akong gugma nga di malaya, di mapanos, di ma. Istay.
1: Kung
0: ano gid atay? Ana gid na mo na sa tanawag sila mura gid pangatay po. Na bitay kayo ko bitaw babe, oy mo tay mo advice sa ila ha. Sige babe, ako la ignorant, ako la ignorant si Sunny ha nga mo tay mo advice. Oh, mo advice sa
1: ila
0: ka. Wala mo na paminawan. Hala, mau ba mag-amping ka di ha, babe, ha? Kaya wala rin ako para ampingan ka. Ay, gaha. Gaha, di ba? Ano ito mag-istorya, ay? Babe, once mo mga ano, ka lang, greetings, shoutout sa mga babe na ito na naminaw ka ron.
1: Si Madam Jaynan, o si Dato Kali, o ako ang someone palalab.
0: Hindi.

0: Hallelujah.
1: Happy
0: 1 year So, imo jito gituyo para ipadungog sa ako. Gituyo jito ni mo para ipadungog sa ako, abi. Sana all ni abot og 1 year and 3 months. Ay, naku, pukuhin ko nana. Naabot ka pong kuhin ko nana, babe.
1: Pero wala ka magdayan.
0: Ouch naman. Nanginood man kami. Lahi bang guda ko isumpay good. Ikaw, giyunahan ko nima. Ay, naku, babe, salamat, babe, sa imong advice at sa imong shoutout sa mga babe nga naminaw karon. Amping di kanunay, mama, chup-chup. Ay, maka-anak ko. Kala niyo, ah. Pakit ko siya. Mag-ganding agihaw. Alisod mong itagwarta. Ako, babe, alas 2:45 sa hapon. Base sa tag mga advices dali sa to, mga bigat lang, mga baby. Sige. At agi sa panahon ng iyang pamilya nga makaila o makasabot sa inyong sitwasyon, ayaw sa dali ang tanan, ang importante, you love each other. Ana all! Pinakanindot nga advice nga ako na nadunggan karon. In fairness sa imo ha diha may ha. Nakong ganahan sa imo ha may baka na mo advice kag mga nga advice po daw ko may. Sige daw. Sige na be. Hangyo ni. Sige na. Sani, ayaw ka hadlok sa inyo ang kalisod niya gato bang karong importante tinuod mo sa usag-usa o love ninyo ang usag-usa. Ha? Sunod-sunod kasi ang advice ni may ha. Ay, may hapon sa'yo mo diha, Babe Joel of Davao City. Manaoy. Ayaw sa pagbiyahe, dayon ni mo ang trabaho, Babe Sunny. Una-una ang inyohang kaugmaon kung gusto ni mo nga magpabilin siya sa imo barugi ang imuhang desisyon. Ang halaka, in fairness ang inyong mga advice. Ganahan kung may mo nanay mga advice ba? Kanabitong dili, plastic o kamayon. Ako magod mo advice kay plastic kayo. Yeah, of course, nasa tambag nun pag itong sarili mo, tambag pa tao. Tawag ka na, plastic. DJ Ma, mayong hapon, timbay ako dali sa Malungon sa Rangani Province, sa City of Crossing Coronado sa akong mama nga si Mama Naneng, huwag akong insuon, si Vilma, huwag yung bana nga si Dodong, huwag akong pagumangkon nga si Peng, si Charisse, huwag ni Lola Medeng. Ang nagtimbaya Sir Alex Kabuhayan sa Maymaa People's Village, Davao City. Amping ma, salamat. Sana all. May mga inalali nga mga patimbaya ka na bitong tibok barangay. Stay connected, always check your body. I like it in siya. Na-expire. You're trying to access sites not included. Ay, di na ni Maude. Namali ko na wrong. Na very wrong tayo doon na site. O muna, paghigop na bawag kape di habi para dili mo ma-very wrong pareha ni Babe Sabrina kay ay, nako, Babe. Sige na akong chismis di rin. Nakalimot kong timpla sa kuwang kape karon. Sa kong ika pang upat na tasa sa tuwang Zampon Gold Coffee Mix karon mga Babe. Hindi mag-guda kong pagkabiga. Ay, makalimot mag-gudayon ko. KPM Babe Sabrina, I miss you so much. Chris of Pagadian. Yes, I miss you too, Babe Chris. May pakagimingan ako. Ang uban diha, huwag yun. Asa nakatugibutang sa may malita. Tingdak ba yan sa Davao? Ay, sa Davao region di ay.
2: Sayang.
0: Wadyo to kadumdum. Ay. Charis lang. Isyo na puntaan ni. Alas 2:48 sa hap. Ucho. Alas 2:48. Ay, naku. ka ko ninyo, Bik. Laro ako, Bik. Gisapot ko gamay. Mapaling gisapot. May pa si Babe Chris ba? Nag-I miss you sa ako, ah. Ang ubandiha, di na lang dito ko mag-tell. Kay masapot, dito ta, oy, tanong. Anyway, paspasa sa oras, oy. Sige, bago ta mo dawat, uglahin na po nga caller. Mag-advise ata sa tuwang letter sender. Ay, kabala ka letter sender. Lahit niya siyang advice. Hindi para sa kong self. Pero somehow, pwede gihapon. Sige, bitaw. Babe, Sunny, maing hapon ka ni mo diha. Char, seryoso ka ayaw. Ito, babe, Sunny, nung una sa tanan. Hi, what a wonderful world. Bitaw, lami kikag love life. Shout out. Kana, bitaw, unexpected ka ayaw ng mga panghitabo niya. You found the right love at the wrong time. Ay, charis lang. Dili, oy, dili man siya wrong time. It's just that the situation is not giving. Nabitaw, babe, Sunny, ha? Una sa tanan, nindot kayo paminaw nung kamong duha. Kanang you love each other. Dili tungod sa kwarta, position, or any status in life. No? Pero kinahanglan sad nato sa hisabton, bitaw, ang anagong unsay nakapalibot sa tuwa. Ang gugma manggood, ang love manggood, dili lang na siya tungod sa tuang kaka-feel. Or dili lang na siya all about what we feel. Apilo sa bani ang pag-atubang sa any challenges and responsibilities ahead. Nga sa inyohang mga maagian, so part na siya sa inyohang paghinigugma ay dili lang na siya tungod sa inyohang kanang what you feel right now. Kabahin sa gingon sa imuhang mama babe nga bulagan na lang si Lindsay. Para sa kano, di naman kinahanglan nga buwagan si Lindsay tungod lang kay pobre mo. Diba? Siguro, natural lang yun nga ma-feel sa imuhang mama bitaw na mabalaka siya tungod kay ingon na magud ang kalibutan karon. If you observe, no? Ang kalibutan karon kung taas ka or kwartahan ka, naka sa taas, yung kiniyato mga pobre, yung mga kita for example appear na ko ana na feeling nato nata sa ubos but diligin na siya magmatter no? If you truly love someone siguro nabalaka la imuhang mama and ginaprotektahan lang pud kaniya nakakita siya no sa kalisod sa kinabuhi ug nahadlok siya nga basin masakitan ka kung mausab ang batasan ni Lindsay pag-abot sa panahon especially if naanad siya nga kwartahan bitaw naanad siya sa status sa ilahang life kunya basin makalit-kalitan ba siguro mo lang na ang worry sa imuhang mama. Paminawa lang ang iyahang tambag, apan ikaw gihapon ang mag-decide, ana, babe, Sunny. Ang imuha gihapon kasing-kasing ang imuhang sundon. May tungod po sa iyahang uncle, na gusto po nga magbuwag mo, na kinahanglan gihapon ipakita ni mo magpabili ng imuhang respeto o kalmado lang ka. Ayaw pakig-away or unsa pa na dihan ng imuhang buhaton para i-prove na kaya dyan ni mo. Kung tinood ang love ni mo kang Lindsay, dili kinahanglan nga himuon ninyong kanabitaw maabot sa point nga kontra ang iyahang pamilya sa imuha. Panigamuti nga instead ipakita nimo pinaagi sa imuha mga lihok na seryoso ka og andam kang barugan ang inyohang pag-love sa each other. Konyo naman kayo. Pakita ninyo nga seryoso gid mi sa usag-usa. Kanang wala jay any amount of money, status in life na makabuwag sa inyong duha. Diba? Nindot ka ayo sa hunahunaon pamation. Kabayad pud si mo pangutana ko ikaw na lang ba ang muhawa aron nga dili mugukod ang ihang uncle. Ayaw pud paghimoog mga desisyon nga padalos-dalos. Ang trabaho nimo karon importante pud na siya no para sa kaugmaon nimo, sa imong pamilya pud, kaugmaon ni Lindsay sa imuha. Una-una kung unsa bay epekto ani sa imong kinabuhi kung magpataka-taka lang kag biya sa imong trabaho. Ang relasyon mahimo na siyang magpalayon bisan dili ka magpalayo sa imong trabaho. Ang importante no nga kanabitong okay inyo ang communication and respeto sa tanan. Pinaka-importante. Para Para sa kwa babe Sanihan, tinuod bang good na love, dili siya masukod sa kwarta, kadato, kakabos, kapubri, or any status nga ni in life. Apan na ma-define siya sa kung unsa kaligo ng inyohang relasyon nga ginatukod. Pinaagi sa inyohang trust, sa inyohang paningkamot, kamong duha, no? Sa inyohang courage, kamong duha, nga mag-atubang sa inyohang problema. Nga kauban mong duha. No? Nga walay mawala sa inyo, ha? So, dayon lang, laban sa life. Ayaw kabala ka sa mga tao sa palibot kay if you do good, nagyapuiingon ang tao. If you do bad, samot na iingon ang tao. So, padayon na lang sa kinabuhi. No? Ayaw na lang pa-apekto sa ila. Diba? Dili to para sa kano. It's really for you. Naghandaan ko yung advice ko sa'yo. 10 days ako hindi natulog dyan. Ito, babe. No? Alas 2.54 na sa hapon, mga babe. And time is running out. No? Kapaspa sa oras, sama kapaspa sa iyang pagbiya. O pagkalimot sa tanan. Nga wa, nagid siya nakadumbum, mag-text sa imo.

0: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
1: Wag naman!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y...

0: exciting.
1: XFM. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saptong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saptong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Ako di ay si Jack. Usag ang radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Sa doctor.
4: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Ay! Ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamitin, boss?
5: Sulayi! Ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Nindota sa imong sound system, oy, bounce mo kaayo?
7: Ay, siyempre, pre, ipag-customize din ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tiyadaha, oy, magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
7: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Parts, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Symbol Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Luger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: to the Yester House, Mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Pag-ambi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan naminaw ko XFM sa all manay nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligay.
4: XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: kapitan. Tago po. Ako ginan ni absent ko.
1: Kaya naman.
0: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
2: Nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa atong rich bitaw, nga ay mga bubong wa kabarang na kogoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Morat po, wala na yung kwa na, nilayin niya na siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala ko diyo. Mga ganit na kredibis na kinawala, magod, basta ka ako, sa lago kong mapisting mo ninyo, ala nga, minot diyo.
2: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang-usab sa pagpugong aron dili tapan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug matawantang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawantang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa

0: kalah. Naon sa maningga ko multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin doon? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsaling kumugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
3: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mipasarjog ka, bisang wakay sulod-sulod.

0: Kumusta o gamayng hapon kaninyong tanan mga pinalanggang tigpa minaw adlaw karon nga Webes maulan nga kahaponon mga katropa. Petsa 1 na ning bulan sa Oktubre 2026 mga suking tigpa minaw. Kumusta o ga welcome sa panag-uban sa puraba ka serbisyo katropa karon nga orasa.
1: Serbisyong katropa.
0: Panubani kunyo mga suking tigpa minaw, madungog ta pinagis dial sa inyong mga radio 101.7 mga katropa og makita ta pinagis tong Facebook Live karon nga kahaponon. Sa XFM Bukidnon mga katropa. Ini yung makaubahan sa kanginan katropa Jonathan Lee Suryano mga pinalanggang tigpaminaw. O karong mga orasa, doon ako ikauban mga suking tigpaminaw. Inatuwag kauban po nga driver mga katropa sa multicab. Ako driver mga hapon ko mga suking tigpaminaw. Apan, wakmantay kita o kauban po diha nga mga driver. Gidaog-daog sa kadalanan. Nakaroon din mga tropa sa XFM Bukidnon Registration. Akining ato ga igsuog driver mga tropa. E nakalabay nga adlaw ga Martes karong simanaha lang mga suking tigpaminaw. Unsa ba pagkahitabo ang mga tropa nga gisumbag man ni sa usa ka drivers babao des barangay Aglayan. May pasalamat atong usa ka estudyante mga tropa nga nakakuha ang tawag video. Kay dako tuntabang mga nga tropa makita nato diha. Ato ga driver mga tropas multicab nga mas hero gikan sa syudad. Padulong tanig Valencia si Sir Eric mga suking tigpaminaw. Apan dunay di maayon na hitabo sa barangay Aglayan. Muna tong siron karon mga tropa kay nag-viral po ning video siya nga magulang mga suking tigpaminaw human nga gipost ni dia sa social media. So sir maayo nga hapon na welcome sa XFM Bukidnon sir. Una panimbaya nimo sa katong katawhan nga naminaw labi na siya makauban ng multicab driver sir.
2: Mayung hapon sa tanan, labi na sa mga kaubang driver, malibalay.
0: Okay. Sir Eric, once again, mayung hapon. Nakita gin ako ang imuhang video, sir. Nagipost imong magulang di sa iyang Facebook account. Kung giunsa ka, sa usapon ka babao driver, diha sa Agbarangay Aglayan. So, nakita na ko dito, sir, gisumbag ka, pero prior ana, wako kabalo kung sa unang hitabo. Sir, pwede ba masairan? Kung atong tungora, asa kagikan o asa ka paingon, sir, o dito sa Aglayan, niabot ang punto nga doon na kay, o gisumbag ka sa usa ka babao driver, sir. Pwede masairan, sir?
2: Gikan ko, malay-balay ato, sir. Nihunong ko sa bus stop sa may Aglayan. Tugtaod, naapo yung nitapad sa akong rural bus nga aircon. Baon to Balintia o kibawi ba to siya? Si medyo na ipit ko gamay, diri na, na ako sa sulod nga side. Ang baubao ni counterflow siya, hid-on sa koa, para mo backing siya, aron mo ali siya sa kilid yun sa waiting shed, sa may bus stop. Dayon, samtang siya backing, maigo magyun niya ang bus, atrasan po doon niyang steel nga signboard dito sa may line na no parking. Singitan siya atong kinsa tong driver nga di makaya matong nibalik siya gawas dahil paggawas din niya siyempre napaman ko sulod napapagod sa kung alihan ko sa bus paggawas niya layo lang mga 2 or 3 ka dupa abanti ang bus signal ko paggawas board kaya na may shoulder na dadapita maupay yung pag diritso harurot ganyan atras wala siya nagtanaw sa yung kuan left mirror niya. Dire ra sa side mirror sa right ang yung priority tanaw. Kaya lagi mo-weave siya pa subida dito sa kilid sa waiting shed.
0: Para mo parking.
2: Oh.

0: terasa galit. Ya, karun masukok ka sa ko ang anong ni baba ni haran ko sa mong dalan nga kabalo. Kabalo baka ni ana sa ko kabalo baka nga ni atras ko kay mag-alim diya. Mhm. Ko kabalo. Ang ni bawa nga igo pagawas gina sa bus sunod gus bus dayon. Matong ni lagapak na.
1: So katong said na ihato said mirror to nasa kasada.
0: Oh, nabilin.
1: So wala ba'y nakaulang sa inyo ha? Human sa yang gihimo si mo kay una to makita sa video kamulo ta karon no. Makita sa video sir una murag isiko ka nya. Nagtuo ka nga mulakaw siya. Nimbalik man day gisumbag ni noon ka.
0: Sumbag ko na gignan ko na kinsa mo sa ligan. So wa pa na nitabo sir. Iya wa pa ka video ang akong pasayro nga estudyante. College man siguro siya sa bisyo. Niya na siya sa ko nga. Iya kong giatrasan, gipidpiran ko na itong niamba ko sa shoulder. Pasaka dito sa kanang alihanan nila. Kaya iya kong ligsan.
1: Mm-hmm.
0: Napat yan taga. Sige, saligan ni mo.
1: Muna yung gibuyan. Nidagan
0: ko sa likod. Mm-hmm. O sa likod nga ba niya. Iya na siya kong gibakingan. Kaya iya kong ligsan guys. Amot mo sa'y kuha niya nga. Karoon pa may nagagbat ng tawana. Ng drivera sa babaw.
1: Siya pa ang counter flow. O siya pa ang sayop nga mis ni atras siya nga wa siya pasidaan nga mo atras siya pa yung nasuko.
0: Daga nga kita siya ang encounter flow siya. Ni backing siya dito. Bisag lisod kayo kayo na yung bus na apag ko.
1: Unsa man siya? Unsa urasan na hitabo siya kay?
0: Mga 5:20.
1: Kay suma pa diya. Bawal man tala diya magkuhan. Pero dahi gisidig. Pagkong alas 5 na gidaw. Pwede na mag-ali diya.
0: Oh, pero kana sir, wala ko kabalo ko. Bawal or dili.
1: Mm-hmm.
0: Ako, naniguro lang po kung ako gawas po. Siyempre, nagugoy pa sa iro, amping may kusdalan.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kabalo niya nga. Kalit naman siya kasuko nga. Iyap, katong pag video ana itong estudyante, ang aong giyaw siya, nga nung masuko, mangka, nga imuham ng sala.
1: Mm-hmm.
0: O itong, ibis padulong niya sa bao, nibalik siya. Pinaingot, singka siya ko, sa imong sala, gahit ka dire, ayat din siya ni, kuha sa kuha na, pero na siya gikuha sa front seat.
1: Mm-hmm. O siya, gikuha sa front seat siya?
0: No, nakita, basta na siya gikumot. Matong nilagapak ang
1: posible ba to murag but di pa to ba si Corno
0: o unsa yang kuan kay wala na
1: bolt ba kato gikumkum para bugat pag sumpa ko sa kaha
0: wala sa kuka kita kay murag na narugi na ko hapin na bali ang wiper kay nangawid mo ko sa wiper kay nalipong ko ba
1: pero huma ayok ning kuha siya sa yang pronset humana kanya gisumbag or wala pa wala pa
0: balik mo siya sa pronset kadua na to yang balik sa wala pa tong pagsumbag na dito pa may naglali sa kuan ayaw ko ay mong kuan babao kay pagbuhatan ng police report tawag ng TMC da yun. Para okay kay tabak kay pareha beta na mo nito to piso na sa highway
1: tinuod tinuod
0: nya ko nga way dumot
1: so after to sir usay nabay action o ni tawag ba mo og barangay BPSO sa Aglayan aron
0: wala wala ini ko an sir ako mismo og ang asawa nga nas prunsit ng lingkod kami ni adto dito sa barangay
1: ni pablater nyo
0: blatter.
1: Pero nailhan mong hapon yung mong suspect kaning nanumbag si Moha.
0: Nailan na nila.
1: Oh, sir, uman sa pagsumbag si Moha, unsay na nakibunog, unsay na pamedikal ka sir?
0: Pamedikal, diri sa akong tangkogo, o diri sa akong siko.
1: O sa buntog?
0: Siko po niya.
1: Mm-hmm.
0: Itong unang hit niya sa kuha, diri. Ikadwa na itong manang mulakaw, mga nga tawag na ng TMC.
1: Mm-hmm.
0: Ito, tangkogo po niya.
1: Buntog? Unsa?
0: Sakit-sakit, gito yung ginumbag, murag na siya, gikumot.
1: Mm-hmm. So nagtuo ba sing rambol to ba? So baka bolt.
0: Sa ko kay mga unsay yang gikuan kay murag hunat man kayo.
1: Okay, makita lagi to sa video de sero. Namo tay video diri kas tong monitor. O na tinuod gid ni murag nimbalik siya. Atong tanaw no usab gani karon. So kani after karon sero nag-uman na masahero ka sa Glayan, wala na man sira kita.
0: Wala na.
1: Wala ni ali karon. O kana to makita sa video karon mga katropa o naka-live man ta. Nimbalik siya. Pero putol lang ni siya noon, magnaputol ng video sa estudyante. 28 seconds. So sir, ano plano ni mo karon? Human ani?
0: Nga ko nga, ipatawag lang ko na siya. Yang kung ano nang ang obligasyon sa ko, wala ko nang ilabot siya.
1: Mm-hmm.
0: Para kampante ko din inig pamasayro des dalan ba kay simba ko, gabad na inig. Bahad na misis ko ah.
1: Mm-hmm. Sa taon-taon di mo pa pamasayro sir, kini pa ba first time nga na-encounter mo ni?
0: Kaagi kog bangga pero amicable man mi. Oo. Kuna siya siya nakasala. Diretso mo wi. Diretso man siya pandapat.
1: Mm. Kina multi-cab nga imong gidrive ani mo hana.
0: Diri sir ako ra nang giabangan kang kuna trasuna.
1: Ah giabangan ra ni mo. So karon sir kay ikaw usa man ka barangay tanod sa tong barangay Sumpong, so, may plano ni mo grip treats o dapat ay kini gihulga kaniya.

0: Na ikaw, tanod man ka, na man kay katungod nga pwede po ka mapadirect assault.
1: Sigun sa akong mag-exon, sir. Pagkano eh, padakop yun na siya.
0: Mm-hmm.
1: Bayan may kaso.
0: Pero pabuton pa ni mo sa barangay, kay gikuan mo sa barangay karon.
1: Wala't mo sa barangay. Kay mo may kuan sa si Eddie nga, unahon doon, masinigun man ang barangay.
0: Uh-huh. Okay. Sir, basi nga doon na kay panawagan karon sa kining driver sa Baobao, nga unta atubangon po niya ang iyang gibuhat kay murag nantala ang imong pamasayro karon paguman Martes di sure ko Miyerkules wa ka pamasayro
1: katulong adlaw ron
0: katulong adlaw karon
1: okay adtong pagkaugma ato laen bidong bati sa ulo gyud labal yung ulo simba ko makatulog niya os pronsit ba
0: mm-hmm.
1: Tungod to yang gi buhat sa kong pagsumbag
0: mm-hmm.
1: Kung okay. May laki unta siya iya kung gatubang may ayo kay likod man.
0: So katuray, prior sa nakita sir nga sa video ng isiko ka, niat napan ito gibuhat siya nga iyak ang atrasan unta kay ligsan.
1: Oo, oh, napa.
0: Pastilan, no? Wao po, gintaon ka kung ano, tabang.
1: Kasi akong pasayro ni Ingon nga, ayaw, paginana sir, istoryahan na inyo sa, wan, tanong kay, na may barangay na ito diya.
0: Mm.
1: Tsaya wala siya, pasulabig siya siyang gibati.
0: Kaya makita po ito sa video, pag humasog, humbag si mong tangkogo, nisibat naman siya.
1: Ang ging naman sa mga asawa nga, ayaw, pag lakaw sir, ipitawag yung polis.
0: Mm-hmm.
1: Pagkadong yung ipitawag polis, dirit sa man siya arurot siya yung babao.
0: Mm-hmm. Okay, sir. Basi, ano na kay panawagan sa kining nagsumbag si mo, sir, nga tubangon sa barangay, kining iyang gibuhat po si mo. Okay, di man po. Parang nako, wala kayo ka nagpakita nga misukol ka. Pagsumbag niya si Muha, oh, tanawag na makita ito. Pagsumbag niya si Muha, sir, wala lang. Mura na kag, mura na kag napandol ba? Wala kayo kay kikibo nga. Balusa ni mo, lakagon ni mo siya nga nagtalikod. Murang gihikap ang imong, murang kalo, suro to na kuan, imurang gitarong imong kalo, ninglakaw sa tubangan si mong sakyanan.
1: Nanghawid ako ano, sa tubangan, sa wiper ko, kay murang aksyon mo ka, lipong.
0: Hmm. Okay. Sir, imong higayon sir, para panawagan kini mo nga driver.
1: Lihog lang ko, Mr. Driver, kung unsa man akong sala sa imo, tubangan sa nidri sa barangay Blayan.
0: Hmm.
1: Kaya huwag ko kasabot, kung unsa imong kuan sa kuha. Labi na kay kada adlaw ko ga pamasayro, napakoy maintenance sa kong lawas. Pamilyado ko, kabalo ko, pamilyado ka.
0: Mm-hmm.
1: Liyog lang ko, tubanga sana imong obligasyon sa kuha.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ginamayo mong gibuhat.
0: Okay. So, mo to mga katropa si Sir Eric, nga nahimong nadihado na hinoon mga katropa siya pagpamasayro karon. Okay, tinood yun mga suking tipa na, yahang tiil, hubag mga katropa, duha ka buo, kadun na yung ipamati. Eh pagkahuman mga suking tikwinaw na biktima pagid ng tao na ning usa ka driver sa Baobao sa barangay Aglayan kini nga gisumbag na hinuon nga pwede ra matagyong istoryahon mga suking tikwinaw. Sakto ba itong gibuhat ni Sir Eric mga katropa nga manawag og TMC aron maimbestigahan. Wala mo kayo unsahay mga suking tikwinaw nga atong kalagot ha, kalagot mga tropa atong ipasulabi. So sa itong pagbalik unya mga suking tikwinaw at tangin ninyo ang mga uluhan o detalye sa mga balita mga katropa. Ano to karo mga kahaponon nga mga pisa ta? Mga pita og Santon Plus Coffee Mix mga suking tigpaminaw. Kape nga walay kong tandao sa Balatian. Santon Plus Coffee Mix kadunay mangustin, suyabin og kining malunggay mga katropa. Ha? Ah? Ina. Tanbay mga suking tigpaminaw.
2: Sir,

kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanborn Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanborn Coffee Mix. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Sanborn Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Sanborn Coffee Mix.

0: Ay, sabiyo kaling mataa, oy! Ikatigong bakit ka? Mami, bangon sa gundi, ah!
1: Ay, samok-samok ba? Patugong pakaayo ko. Ikaw na sa gundi, ha?
0: Ay, sabiyo kanina ng pulibata na samukan ba? Oy, ansa man! Samukan mo doon, oy!
2: Mamu, atin!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nga naman!

0: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina sumasakit yung katawan ko pwede sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na at iniiyo. Mayo ang panggung kwan. Yung mga binig na tuwid na binig ko makapulong bayong daw niya. Mayo na kong gulog mag-bango na gugo. Pamiyato bilo man. Ipamag-iwan ko ang panggung kwan.
0: Tapos at mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako na ay si Nelson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako na ay usa ka trabante sa Davao City Water District. Ako na assign sa field ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, look adlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy din yung Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabante sa Water District nga na sa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, ano sa man ang imong ginom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong ginom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamit ta nung gagawaan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Papa, maayon na siya nga inon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion and heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timpang o labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paimong imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
8: Oh, what is a moon si mama pa? Paimong natong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pong kini sa moon.
7: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na to na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang alit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: Kailangan nationwide.
1: Girl! Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, wak-wak sa inyong buhay.
2: Hi, morning na ay karon. Gusto ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy? Nanawagalit ko. Di ba? Buha pa ka akong buhok.
2: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wak ka kaayo ka sa inyong buhok.
1: Girl! Barato na kaayo ni oy! Sa RK Beauty Salon sa Aglayan Malaybalay City Bukidnon.
2: Na ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair rebrand, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa inyong buhok.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Northern, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-1989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Na naman! Basta na-addict ko.
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sa repa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback pa pa.
8: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
9: Ibalua ang mga warning
0: Marine Science kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ni mong kinabuhi tungod sa pagdahilig sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha, nagbago ang kulor gikan sa tingaw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano?

0: Balik tayo mga suking tigpaminaw, 5 minutos, milagapak ang alas 4 kahaponon! Sa itong mga FB viewers na nakalili karon, hilo po katropang Sir Jonathan, listener ng XFM, servisyon katropa, watching me dito sa shop with bossing at customers namin. Salamat, God bless from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan, maing hapon. Sa Tinambunan Family, no? Dias by Barangay Bugkaon, Lantapan, na nakaros Barangay Glayan, nagliili karon sa itong Facebook Live. Dias lang shop mga katropa. Natay update po karon, no? Napoy report mga suking tigpaminaw. Nga suma pa mga katropa. Okay, okay, thank you. Oh, thank you kayo. Okay mga katropa, no, paki kuha sige to ni pangitaon ron. Kay asot lang ha. Dito sa update na to ni kay tungod sa human nga kusog nga uwan mga katropa. Dunay mga nangabiling nga mga punuan sa kawayan nga nangatumbas daan. So nay bag-ong gilabas to nga info karon. Kalasungay to Kapitan Anghel nga dalan di na magian tungod sa 5 o 4 kapundok sa mga buntong kawayan nga nangatumba. Lamat kaya ni Archie Kakay Murino sa imuhang update karon sa tuwa, no? Lamat kaya, Che. So, lamat kayo sa imuhang pag-concern nining maong kuan mga suking tigpaminaw. So, ato ning kuhaon karon mga tropa. Kay kani nakaagyon ta diri, diha man ni agyon sa kalasungay katong padulong ka to sa Kapitan Anghel, diha kaagi tong simentado man sa diha. Dagang mga kawayan diha mga katropa, salamat kay Sir Archie, ha? Salamat kay sa natin mga katropa nga nakasunod sa tuwa mga katropa ba. So sa to pagpadayon sa to mga balita karon nakahaponon, negosyante nakuhaan og 660,000 pisos nga gingong balor sa Cebu sa kalilangan Bukidnon. Sus, kwarta na unta, mga katropa. Kwarta na unta. Ang report pinagi ni katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. XFM
1: Report. Imas rihas karon sa silda ang usa ka lalaki nga gilang high paleo individual nga nalampigi sa illegal nga druga. Human kini malamposong natakpan atol sa Pipas operation Martes sa gabi, September 29, 2026, ito sa Purok 1, Barangay Sentral Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon. Ang tinakpan ay lang si alias Buying, 45 anyos, Minyo o kasamtangang nagbuyo sa Purok 2, Sentral Poblasyon, Kalilangan. Ang maong joint Pipas operation malamposong nakakonfiska og 97.3 gramos nga gituhang Cebu nga dunay standard drug price nga 661,640 gawas sa illegal nga druga. Nasakmit usab sa mga otoridad ang usa ka cellphone, belt bag, motorsiklo ug bypass money. Ang mga nakonpiskang druga ilayong iton over sa Bukidnon Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination samtang gihanay na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News.
0: Servisyong katropa. Daghang salamat katropang Michael Ricabo, Sibugan Report. Dugang detalye sa ito mga balita, mga suking tigpaminaw, mga kani rebelde, agituang security aid sa mga politiko, may paabot sa RPOC. Oy, ato sa Aaron Bay, unsa kani. Ang report pinagi ni katropang John G. Libria sa XFM Agusan. XFM
2: Report. Ipaabot sa Department of the Interior and Local Government kung DILG 13 sa Regional Peace and Order Council o ARPOC ang concern kalabot sa report nga dunay mga kanhi rebelde nga gituuhang gihimong security aid sa pipilah kabaga politiko. Matod pa ni Ray Gregory Haranilia sa Local Government Monitoring and Evaluation Division sa DILG 13, wala pa gikumpirma sa ahinsya ang baong report o gikinahanglan pa kini nga ma-assess o ma-discuss sa tukmang peace and order mechanism. Gipasalig ni Haranilia nga ipaabot sa ARPOC sa sunod nilang meeting ang baong concern aron matuki sa mga concern agencies o mahibalaan ang angay nga lakang samtang padayon ang monitoring o koordinasyon sa DILG o uban pang ahinsyas gobyerno kalabot sa reintegration sa mga former rebels ngadto sa mainstream community. Lakip sa ilang gimonitor ang partisipasyon sa mga kanhi rebelde sa komunidad o ang ilang pagsunod sa mga existing government protocols human sa ilahaga reintegration base sa datos sa DILG. Mukabat na sa 2,398 ka mga former rebels sa Caraga ang naka-avail sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun iklip kahinumduman nga ni atong Hunyo 18, 2026, gideklara ang Caraga nga stable internal peace and security ang maoga dapit human sa kapin lima ka dekadang armadong insurgency sa rehiyon. Gipaambit usab sa DILG ang maayong balita nga hingpit nang nadeklara ang rehiyon ubos sa SIPS nga nagtimaan sa dakong kausaban sa peace and security situation sa Caraga. Mga katrupa, aron kanunay kondisyon ang atong panglawas og dili masudlan sa mga nagadaiyang palatian, mag-Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
3: Servisyong katrupa.
0: Daghang salamat katrupa Junji Lebrias sa imong report. Akan ni rebelde ito ang security edge mga politiko. Mabagani nga panahon bitaw nga adunay press conference ang army. Adunay mga musurrender, mga katropa atong kasundaluhan. Ang ato mga kanhi NPA. Digi na mawala mga tropa sa pangutanas, pipila ka mga media nga. Naabay mga politiko nga nagpalikod, no? O rinisuporta nga ito sa walong grupo. Mingon sila nga digi daw na mawala. Di gidaw na mawala mga katropa nga ninay mga politisyan nga misuporta sa mga walong grupo. Bisapag di puno to na ipangutana, kabalo man taana mga suking, di nila sila mutugan kung si Kinsa na sila. Kung si Kinsa na mga katropa, nagina. O di gina siya mawala mga suking tigpaminaw. Area sa Agusa sa Butuan mga tropa, insurgency free na sila. Sige lang, kaya nga to address bukid nun, gamayng pag-antos na lang yod mga katropa. Gamayng pag-antos na lang yod ang atuag yung hulat dire para mahimo po tang insurgency free ni atong lalawigan sa Bukidnon. No? Nama to'y minsahe ganiya si Major General Marion T. Angkaw, ang 4ID commander mga katropa kay nibisita mo siya kaniya dito sa ITIB Dependable Battalion. Oh, sa impasugong mga suking tigpaminaw. Dito ganyan si Sir, unya karon murag naglibot suroy na sila, kaya doon na po yung daghan mga busy lagi kayo. Busy mga tropa. Sa atong pagpadayon, mga katropa, sa katapusang hanay sa atong mga balita. Lalaki nga doon ay kasong acts of lasciviousness, sikop. Wala, gini. Basta ganyan pampabastos, kaya mga tropa, pakita kag malaw-ay nga di maayo ba. Malaw-ay nga mga lakang mga tropa, pasakaan, jugana, Ang report ba, pinaagi ni katropang Cheers League Head sa XFM, Jinsan.
4: XFM Report.
5: Nasikop sa kapulisan sa Tibuli Municipal Police Station ang usa ka regular wanted person ato sa pagpatuman sa warrant of arrest mga alas 6:50 ning nakalabay gabi sa barangay Poblacion Tibuli, South Cotabato. Ang suspek giila nga si alias June 40 anyos, nasikop pinagi sa warrant nga giluwatan sa Regional Trial Court Isulan Sultan Kudarat tungod sa duha ka kasong acts of lasciviousness in relation to Section 5B sa Republic Act 7610. Ang korte ni rekomendar og 180,000 pesos nga piyansa. Wala na matudpa kapalag ang ginakpan sa dihang miresponde ang kapulisan ug nasayran usab nga dugay na ginamonitor ang target. Ang akusado gipaybalo sa iya mga katungod sa konstitusyon ug sa pagkakaroon ana-ana sa kustodiya sa kapulisan samtang nagpaabot sa dukpang disposisyon. Mga tropa, gaantos ba sa inlaing sakit sa mata? Mag Visionex Plus. Tungod hatod niini ang lutein, beta-carotene, zeaxanthin ug vitamin E, mag Visionex Plus na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
4: Servisyong katropa.
0: Daghang salamat katropa. Cheers League Head sa imo ga report. Wala gini mga shocking nga tigpaminaw act of lasciviousness. Kita nga di maayo malaw ay ba no mga lakang bitaw nga na, sa tu mga kababayenan kana kay pagpanitsit mga tropa bawal gina oh nay balaod na oh pamanitsit ka pambabastos mo na oh sa babae sitsita na to babae bastos na pwede tapos kag kaso pamabastos sila ha. Pero kita okay ra kay ingno gapuhan sa tuwa ba yo oh. Pag babae daw manit sa laki, okay ra daw kay igopuhan do to. Oh, pero ikaw manit sa babae, impas. Oh. Maying hapon diha sa GD Electronic Parts and Equipment Trading ni Sir Dudoy Humawash og ni Kuya Roger mga katropa. Maying hapon diha og sa partner ni Sir Dudoy Humawash mga katropa. Maying hapon og sa mga staff sa GD Electronic Parts and Equipment Trading mga suking tigpaminaw. Sa atong mga katropa diha mga suking tigpaminaw nga may ligon og katakanta. Uy, ayun na mo pag-antos ng speaker lagi nyo nga basag. Kung ayun na nag-antosan ng speaker nga basag, di abay. Oo, oh, ganamitang yung speaker, ibutang mo sa yung kwarto, adas yung sulod, ninamo sa gawa sa katakanta kay aron ng dindot ang quality sa yung sound system. Ayun na nasus, kapangit ang napaminawon. Nako yung ka-recommend sa inyo ha? Ha? Nindot, no? Nindot ng mga sound system, mga katropa, indoor at outdoor pa yun. Diya sa GD Electronic Parts and Equipment Trading mga trupa, daghan ikag mapilian diha. Kung gusto kag Bluetooth, naa. Katong mga customized mga trupa, kanang tagko kayo ba, nga mga box ba? O diba ka, nagsugod na kakaroon o uso pa magyapon ng disco-disco god? O uso pa na mga disco-disco sa mga CTU ba? Nga gusto ka mo invest bitaw mga trupa o ingana pang disco-disco ng mga sound system? Diya lang pabuhat sa GD Electronic Parts mga katropa. Diya pagpabuhat. Kay sigurado pa kung kalidad mga suking tigpaminaw. Kani kay kanang GD Electronic Parts mga tropa. Daga diha mga manguha ang taga gobyerno gani. Mamalit ang ilahang mga produkto. Usa pa barato. O niya makahangyo pagika. O. Kangyo ka mga tropa kung sa ginamos. Hangyo kag butang dahang una kay naman sa sabaw-sabaw ang lami. Diha makahangyo ka ginagmay. At least makahangyo ka mga suking tigpaminaw na maginhangyo, oh. O di mga katropa nga diha ta sa GD Electronic Parts and Equipment Trading nindot wi kay diha nya naghimolay kag balay karon unya gastuhan ka mga katropa diha pataod pa kag kuryente gastuhan ka nya gi concrete ni mudaan na di ka taura wa kay building permit ana daghan ginag risikitos lagi basta pataod ka nya palit pa katong tubo nga tauranan si mohong mitiran nya kung layo kay ka sa poste kaya mong drapware, mugasto kag tulo ka tubo, para ipuste-puste ni mo, na, gastuhan yung kagsamot. Mag-seminar pa ka, kaya di man ka matauran sa busiko, di ka mag-seminar. Ayun, og naduduha ka, kwinta ni mo, mugasto kag mga dulan, mga katropa, 50 mil o 60 mil, layo kayo mong drapware, ipadagan pa na ni mo. Hino na may libre sa busiko, pero pila rin magkamitros. Kung gamay rin diferensya ba, ipagsular na lang. Pagsular lang mga suking tigpaminaw. Pangutana kay mo da ni Sir Dudoy Humawas mga katropa. Kay kanang iyang building, dako na iyang building. Dako kay iyang building, sular ang galihok niya. O pila yang gasto na sular mga katropa. O para makadaog na ref, TV, o unsa pa na diha kana kay daog mga vulcanizing shop mga katropa kay mga machine. O dili ang vulcanizing shop mga machine sa vulcanizing. Daog mga katropa. Oning pag-inquire dito, laaga mga tropa, maglaaga ng ining siga, palo nga suga, laaga nyo ng GD Electronic Parts and Equipment Trading, daghan di kag madiscover na nga, ako galikay mo kong laag mga ingana, kaya maibog ko ba, makagasto kita, nyo wate kwarta. Sound system, gido ko ang gihit-hiritan mga katropa, sound system, o niya, kanang na ay ampli, di ba? Ampli. Katakanta, tabalag ya bag, mukanta man ta. Okay, mo, maning mga Pinoy. Maning, plano pa lang ko. Naplano kita nga, mupalit ta, diha, mga tropa. O, di ba ka, magkuanta ba? Sa'y tawag na dyan, liaway? Sa'y tawag na? Kunang hulug-hulugan ni mo ba? O, liaway mga katropa. Ayha, magkuha ang product. Basta, maimpahiya po mahurot, no? Huwag na palagi, atome? Huwag na pa atome, no? O, og di pa, pwede pa, mahimo pa lagi nang, pwede pa na iagi sa Shopee ah. Oh. Yo, agi Shopee, utago na sound system, Sir Dudoy ba? Shopee agi mga tropa, pwede kasi siya siguro. Oh. Pero, atong hinahinayan mga katropa. So, ang GD Electronic Parts and Equipment Trading mga katropa, dealer mo kung sa electronic parts, electrical supply. O, kanang nagbalay ka, nagikan sa switch, padulong siya, mga wires, o siya pa na diha, naa-tanan diha, kompleto si Ricardo's, mga fuse, o naagit na nandiha, mga tropa. Kanang mga sound system, ni mga guba, basag ang speaker, naa kang Sir Dudoy, yan na mga katropa, na? solar panel, inverter, and accessories, sound system, indoor and outdoor, assembled sound system, and repair shop. Okay ni. Mga symbols, ba itong ingon gani? Nga, basi na gusto ka mag-invest ka ng sound system para ikaw ang hire on sa iyong sitio, barangay, matrupa, kung doon ang disco, pag huna-huna na daan. Iha sa GD Electronic Parts, mga trupa, pagpahimo. Unya, battery charging. Napuno sila, battery charging, nag-vulcanizing, mga trupa. Nadadatapad sa GD Electronic Parts, lang vulcanizing shop. Unya, nakalindot, mga suking tigpaminaw, ha? Unang, ikaw nga nagplano, tigumi na. Tigumi, nagsugod, mga suking tigpaminaw. Aron na ang imong plano, matuman na yun. Kung gusto ka, mag-inquire. Sir, tagpila gid na imong hinambog di ang mga sound system. Dili siya parehas ang presyo, nay mahal, dipindis kadako. O dipindis kadako pero kalidad man gud. O kalidad mga katropa, nagpalit pug kaog sound system nga barato pero ang tingog mura katong tambol-tambol sa mga badyo, mga singko. O motong tambol sa kanira ko sir kay barato diri sir. Incheck. O adabi ang quality tingog. Murag tambol ato mga batang badyo nga na sa Shell Ililion Mobility Gas Station. Nga sige, tuk-tuk-tuk, kutay basaga. Ha? TikTok lahat, murag himong balay ng Shell sa kasisang? Oh, mamugot pa gud, bastilan mga bata. Oh. Ayaw sugot nga nang klase nga sound system ang imong ibutang sa balay. Pagkantan mo na, impas, pati nga baga, katawal silingan. Kamo na mga katropa, bisita mo dito, tawagin niyo. Tawagin ang number Sir Dudoy mga katropa aron mag-inquire mo dito sa 0917-7910-237. 0917-7910-237. Panawag mo sa panahon or mutek sa panahon po sa opisina ha. Okay, basig manawag og alas 10 sa gabi, alas 9 sa gabi, padulong kadlawon likado na. Okay lang ako ang number kay wala man akong number. Kuha naman nahimo naman yung hotline number, akong personal number. Muna nagpalit no, isa ka number mga tropa kay kaya nung una, katong ihatag na kusunan akong number. Baga namin mag-i-love you, delikado. Tix ra, lucky pa lang ito nag-i-love you si Mua. Muna mga tropa, dito ta sa GD Electronic Parts and Equipment Trading, mga suking tigpaminaw. Ming hapon da ni Sir Dudoy Humawa, si mong partner sa og si Kuya Roger mga tropa og mga staff sa GD Electronic Parts and GD Electronic Parts and Equipment Trading mga katropa nga nahimutang sila sa Barangay Nuybe Procotion na sila mga katropa nahimutang ha. Tapad lang gid nang usa ka LPG dealer diha kung padulong ka sa Glayan pawala, kung padulong ka sintrong bahin sa siyudad si Malaybalay nasa tuo. Unaay gyud kabalaka. Kaya bisa pag mo-burn out o kadlaw, kung pabulkit ka o mapachinstire ka mga katropa, matrabaho yun na sa vulcanizing na tapad sa GD. Hanggang Sir Dudoy maghihapon na. Kaya tungod lagi sa kikaingon ko pa, solar ang gigamit niya, bay. O niya sa mga, sigig ulan, ay. Sigig ulan mga katropa, itong sakinan, perting hugawa. Hugaw ka itong sakinan, wag ilami, drive-an, basta hugaw. Gawa sulod, muni nga. Magpahinlo ang sakyanan dito sa 4F's Car Wash. Nahimutang sa Purok Uno, Barangay San Jose, ito siyudad sa Malaybalay. Gikan sa 100 hangtod 300 ra. Ang imong mabayaran mga katropa. Muna nga kabarato niya ang services na. Sama rin hapon sa blower, vacuum, magtalabla. Kung asya ka nagpahinlo sa imong sakyanan. Muna dito ka sa San Jose mga katropa. O niya, dili lang po na mga tropa nga Car Wash ang naadya. Naapod sila ay gitawag na to mga katropa nga abanganan og mga sakyanan. Labi na karon Oktubre na. Oktober, November, December. Upat, tulo na lang kabulan. Tulo na lang kabulan mga katropa. Okay, tulo na nabilin sa tuig 2026. Diri man gobra sa beer months bitaw, patapos ang tuig. Mga outing, family reunion, anniversary, mga kasal. Unsa pa na diha nga ginahimo mga katropa? Nilagyo. Motor-motor mo, mayabo nyo na inyong sudan na gidala. Oo, mayabo na. Morning, secured yung mga dala o mga kauban, mga tropa, pinaagis pagsakay sa mga sakyanan sa 4F Carental, mga katropa. Pabook mo. Pagpabook mo silang cellphone number, 0970-287-2613. O di pa ka sa 0915 541-3653. Sir, tagpila may abang na sir. Kinuban, mahal mo kod kayo. Brato ra. Libre pag yun ang duha ka oras. Oh, ang ilang 24 hours sa van mga katropa, 3 mil ra. O oh, niyan, 12 hours mga suking tipaminaw, 2-5. O niyan, washing charge, ano eh, namang gini washing charge, gamiton sa klan, hinlo biya. Na ikaw ipumwasing, kapoy na kayo, bahay pa ka. Pa-charge lang dito, 280 ang charge sa van. Pick up o SUV mga katropa, ang 24 hours, 2-5. Ang 12 hours, 2,000. Ang washing charge mga katropa, 2-30. O niyang sedan, kanang mga gagmay sa kinan ba, Vios, o kanang mga spilaing gagmay diha. Kining Wigo, ana. Ang 24 hours, 1,500. Ang 12 hours, 1,000. Washing charge, 180 mga katropa. Pero rani mga boundaries ha. Kining kisigutan na to ng mga rates mga katropa sa rental, naani siya ay boundaries, Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, kailangan outside boundaries, depende sa kalayon mga bay, doon ay charge nga 500 to 1,000 pesos. So, nga na lang yun. O niya, papatubil mo dito sa El Elyon Mobility Gas Station na yun. Kay aron dili ka kasi magpurot-purot na imuhang sa kanan ng yabangan, mababaga ng nusulhok ka na. Delikado na mga katropa, manawag po kang mekaniko, tawgo na po ni mo, gasto na sad. O niya, nga siguraduhon ito ang tubil, El Elyon Mobility Gas Station kita. Naikasisang, napoy Barangay City, mga tropa. Dito ta, na mabiyahe, kapoy kayo, gutom. O di ba ka, muadto ka mga birthday or unsa man adto ani bunyag. Pagdala po, kahik, oy, tanang tawag ito, entrance ba? Nga samtang nabiyahe ka, nga kinibang, kanibiyang mag-adto ka kaon, kaya unsa ay, dugay biya ang kaon, no? Kaya una pang picture, program, bangili sa nagdaan o paan dito sa Dian Big Shop. Pagdalalay, gigpan. Ay, yung kalimot, ana, mga tropa. Para sa mong day ba? At tumiging pasugong, hapit may daan sa impalutaw, kaugmarang. O di, dugay ang kakaon ka na i-program. At least, huwag ka nagutuman. O, yan ang diskarte diya mga katropa, no? Kay, muna yung diskarte, dahil kaagay mo may marangan. O, yan, lami mo ni kaugmarang, kay nanga man may. O, nangala, kay nalat na, sabag yung nalakangan. O na nakakaon gimme dito og barato ra kayong marang dito. Oh, barato ra kayong marang mga katropa. Sigo ra pud sa mong kwartang gidala. Ari nga Dian Big Shop mga suking tigpaminaw. Mora to. Ha? Mora to mga tropa amping-amping mong tanan kay ugma mag-uban sa kita sa laing higayon mga suking tigpaminaw. Kay ato pong gikwantong driver ganiya gi-accommodate pud to driver mga tropa sa multicab. Inaot nga mo tunga po itong maong driver sa babao mga suking tigpaminaw. Wala man gintay mali mga tropa kung istoryaho na ito ang tanan. Dili lang tayo largo, taaswat, tagkamot mga tropa ba. Mga ito mga tropa, naglangkob sa tuwang panag-uban karoon na kahaponon. Dini sa itong panag-uban sa programang servisyong katropa. Salamat na kayo. Salamat kayo at IB ha sa panahon mga katropa no, sa itong pagbisita dito kaganiya. Invited mong kunta dito. Salamat kayo ato tong pagpakan tong duha ka duha ka kining sakop sa kaa mga tropa nga nakadawat og triple M nga medal tungod sila ang ka kuan ba sila habitang dedikasyon sa trabaho. Dedikasyon sa trabaho mga katropa kay apil man sa encounter tong dito sa Agusan katong kang tado no to sa Kasapa Uno. So gitagaan sila og mga medalya mga katropa na nakadawat og Gold Cross Medal, naapoy nakadawat og Silver Cross Medal mga tropa og Triple M Medal mga tropa. Dedikasyon sa trabaho mga tropa daw niya. Inspirasyon sa trabaho utang yun. Unsa may inspirasyon sa mong trabaho sir nung di ka kakaluya, ga duty ka sa lain mong lawas. Abi ninyo himuang inspirasyon ng utang. Kay naay maningil 15 og 30. Oh, wala ka tropa. Madto na ko. Muadto na ko mga suking tigpaminaw kay musunod na ang programang Extra Balita kauban si na lagi oh na jaw ay si gara-gara jaw kay nag-record na sila ganiha jaw kuha na sila ganiha nag-ingon sila nga na sila program karon di pras gahapon kay nagbalita nagkomenta ng meeting laron ko ni mo ha musunod ang programang Extra Balita mga katropa kauban si katropang Inday Marie mga katropa alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. O sa ngalan pa di ay. Sa ngalan sa kritibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa mga station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Pikas Lawa katropang Jao Pagutayaw, alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lisulano Mingon, ang pagkabot sa ustisya kinanglan ng pagtinabagay. Apan lisod kabuton ko ang kamaturan, matabunan siya maling binuhatan may hapon. Bukid non, dalay man Dios katong tanan mga katropa. I love you, Bukid.

0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subot na Santon Blast Gold. Santon Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Blast Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Blast Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Blast Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Zantan Plus Cough and Mix User, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Garmi, pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang ito, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nga inom ko sa Zantan Plus Cough and Mix. Sami, pa akong matiyag, tistingi bla.
1: Zantan Plus Cough and Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zantan Plus Cough and Mix. Kape na, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pwede ay si Alvin, Michael na si Gib Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pwede gid kong natumar o premium D3. Arong nagsipirmi ang akong mga tiil o gilip basta-basta akong bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na kong ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-kick kita ko ten.
6: Dili na lagi.
5: Karit man lang nausap ang imo na uy. Dili man na mga itong sabot. Nausap man ka.
6: Sa muka, uy.
5: Duba. Giminaw ba yata ni mo? Kaya kung inangawa ka, giminaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Usa man gyud.
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di ako, imani, arong ganado ka. Sige na.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilig-kilig, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
2: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonus, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
5: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silid. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Sa una, wag-isro lang akong pitaka. Sukad nga namin ako XFM, daghan ag-isro lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?

0: kaug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM.
1: Extra balita.
0: Ita, ita.
2: Brigadier General Tubalado, gipasidunggan ng HIV tungod sa malampusong operasyon sa Agusan del Sur. Duha ka driver sa motorsiklo giinong nagmaneho nga nakainom, nibangga sa SUV, landing sa ospital. 350,000 pesos kapin niya droga na sakmit sa Panabo City. High value individual suspect arrestado. Islamic preacher gipusir patay sa SGA bomb. Utang sa Pilipinas ana-ana sa 19.61 trillion pesos. Mga mag-uuma nga wala naka-appeal sa fuel subsidy gipasabot sa barangay Katmolon, Esperanza. Presyon niya nag-presyon sa total voter requirement sa impeachment gidismiss sa Korte Suprema. Tapto pronunsyal most wanted person, Jacob Samari Hatag. CHO Jensen, sobring giawhag ng mga ginikanan na pabakunahan ang ilang anak sa nagpadayon na bakuna eskwela. 60 pesos wage support program para sa mga SMEs giaprubahan sa Malacanang.
1: Maayong hapon, Luzon, Visayas, sa Mindanao. At nagkaroon ng Webes, October 1, 2026. Pag-anihan ng detalye sa itong extra balita. Mga katropa, Brigadier General Tubalado, gipasidunggan ang 8th Infantry Battalion tungod sa malampusong operasyon dito sa Agusan del Sur. Nibisita si Brigadier General Siegfried C. Tubalado, ang commander sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army, sa headquarters sa 8th Infantry Dependable Battalion sa barangay Poblacion, Impasugong Bukid noon, ngayon sa Setyembre 30, 2026. Kini aron personal nga pasalamatan ug pasidunggan ang dedikasyon o profesionalismo sa mga opisyal ug tropa sa 8IB human sa malampusong operasyon sa barangay Batingking, Esperanza, Agusan del Sur. Ang mga operasyon ni resulta sa pag-neutralize ni alias Reda, secretary sa North Central Mindanao Regional Committee ng NCMRC. Giusab ang usa ka seremonya sa pagpanguna ni Brigadier General Tubalado ug si commander sa battalion ni Lieutenant Colonel George R. Hagyurena aron pasidunggan ang mga ngayon ni Dependable Warriors tungod sa ilang maayong performance o determinasyon sa ilang trabaho. Gipahayag ni Lieutenant Colonel Hagyurena ang iyang kalipay o pasalamat sa personal na pagbisita ni Brigade Commander. Matod niya ang kalampusan sa batalyon bunga sa parang kinabangay o ligon ng dedikasyon sa ilang misyon. Duha ka driver sa motorsiklo nga nagmaniho sa motor nga gikaingon nakainom ang nibangga sa SUV landing sa ospital. Swerte nga walay nakalas ni kinabuhi apan sa maron nga gipandala sa tambalanan ang mga driver sa motorsiklo ug sakay sa SUV human sa nahitabong disgrasya pasado alas 5:45 sa hapon, Setyembre 29, 2026, sa Sayre Highway 44, Barangay San Jose, Malaybalay,

0: Cavite, Bukid Non. Ana isgutang mga sakyanan bilang kuban sa Nissan Terra. Gimaneo sa usa ka 43 anyos nga pulis nga naka-assign sa Bukidnon Provincial Police Office. Samtang ang mga motorsiklo, usa ka Yamaha Mio gang gibaneho sa isa ka alias sa Michael, 22 anyos, ug Honda AACP nga gimaneho ni alias Minard, 24 anyos. Ug sumala pa, walay gipakita ang driver's license. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang duha ka mga motorsiklo gikan sa barangay Lagitas pauli sa ilang Pinoy anan, samtang ang SUV nisulay pag maniobra pa left turn paingon sa St. John School, apan ang duha ka motorsiklo ni bangga sa maong sakyanan. Samtang sa pagsusi sa mga otoridad sa duha ka driver sa motorsiklo, gituuhang nagmaneho nga nakainom, humana timahuan sa ilim ng makahubog ug niangkon nagikan sila sa usa ka piyesta. Nasairan usab nga gawas sa duha ka drivers nga sa maroon, nakaangkon usab og damyos ang pasahero sa SUV kinsa gidala usab sa managlahing hospital. Sa dugang impormasyon nga nakuha sa XFM News team, ang usa ka driver sa motorsiklo gidala sa hospital dito sa Cagayan de Oro City aron sa dugang pagtambal, samtang ang usa ka driver anaa karon sa buhatan sa kapulisan o posibleng mapasaka og kaso ang driver sa SUV human sa maong insidente. Sa pagpadayon sa itong extra balita, katropa 350,000 pesos nga valor sa Shabu ang nasaknit ato sa drug bypass operation dito sa Panabo City, Davao del Norte. Samtang high value individual ang nasikop. Detalye katropa, pinaagi ni katropa nga Lord Sanyol sa XFM Davao Region.
1: Mukabat sa 353,600 pesos. Nakapitan sa gituwang Cebu ang nasakmit sa gilusan ng drug bypass operation sa mga sakop sa Panabo City Police Station, kaupan ng Sikan Davao Norte Police Mobile Force Company, DNPIU, sa koordinasyon sa PDIA Davao del Norte, sa barangay GP Laurel, Panabo City, ngayong September 29, 2026 sa gabi, aristado sa pan-target sa operasyon, nga nilang si alias Tatay, kinsagila isip high-value individual, drug suspect, sumala sa report sa otoridad, giaresto sa operatiba ang suspitsado, kinuman kumpirmado na palitan, sa Pusser Mayer, o na droga, dinakopis kasi ang posisyon, ang napulong ulo tapakete sa gituwang Cebu nga mitimbang og 52 gramos subay sa ebidensya na kopiska gikan sa suspek. Magatumang kini og kaso paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kinsa gikustudiya na karon sa Panabo City Police Station kalawod sa maong kalapusan sa pag-aresto sa labing taas nga gilang dorgista sa dakbayan sa Panabo. Dakwa pasalamat sa kapulisan ngadto sa katawhan sa ilang hugot na kooperasyon sa pagigbatok sa illegal nga droga. Wala gipili ka oras sa pagkape, basta imong kape healthy, pili ang kaping healthy kinyang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Mga katropa, Islamic preacher ang gipusil patay dito sa porn. Dead on the spot ang usa ka Islamic preacher samtang angol ang iyang kauban human sila gipusil dito sa barangay Ulandang na palawag sa Bangsamoro Special Geographic Area yadtong Martes, September 29, 2026. Ang namatay nga biktima gilang si Ustad Ibrahim, iladong aktibo sa pagtublo sa Islamic preaching activities sa Nabalawag o sa mga kasigbot ng mga lugar o kunitado kini si Grand Media Bangsamoro. Samtang sa maroon ang iyang kabanay nga si Ustad Sanday Matidis kinsa gidala sa tambalanan. Sumala sa investigasyon sa PRO Barm, nasairan nga ang duha nagtindog kilid sa dalan sa maasing lugar diyang kalit nga niabot ang duha ka tawo sakay sa motorsiklo ug namusil human sa krimen. Dali usab nga niikyas ang mga suspetsado. Padayon ang gihimong investigasyon karon sa kapulisan aron mailhan ang mga mamumuno ug masuta kung unsa man ang motibo liyo sa maong krimen. Mga katropa, utang sa nasod Pilipinas mukabat na sa 19.61 trillion pesos. Niabot pa sa 19.61 trillion pesos ang kinatibukang utang sa Pilipinas sa pagtapos sa bulan sa Agosto, kini sumala sa Bureau of the Treasury kon BTR. Mas taas kini og 217.62 billion pesos o 1.12% itandi sa 19.39 trillion pesos nga utang nga natala ni atong Hulyo sumala sa Bureau of the Treasury base sa dagan gikan sa pagsugod sa tuig ni saka og 1.90 trillion pesos ang utang sa nasod gikan sa 17.71 trillion pesos nga atong Disyembre 2025 sa kinatibuk ang utang ang 13.24 trillion pesos o anaa sa 67.53% gilangkuban sa domestic debts. Samtang ang 6.37 trillion pesos o 32.47% gilangkuban sa external obligations. Mga katropa, mga mag-uumang wala na apil o wala na gilakip sa fuel subsidy, gipasabot sa barangay Katmunan Esperanza. Ang nga detalye pinagin ni katropa ng Ray Alinton sa XFM Agusan.
2: Gipasabot ni Barangay Agriculture Officer Colbao B. Losada sa Barangay Katmunon Esperanza Agusan del Sur ang sitwasyon kalabot sa reklamo sa pipila ka mga mag-uuma nga wala na apil sa fuel subsidy program sa gobyerno. Matod ni Losada, adunay mga mag-uuma nga dugay nang nag-file alang sa registry system for basic sector in agriculture ko na RSBSA apan wala gihapon makita o ma-update ang ilang record sa sistema. Iyang ipasabot nga importante ang RS sa BSA record sa pag-validate sa mga kwalifikadong beneficiaryo sa programa alang sa sektor sa agrikultura. Giisgutan usab ni Losada ang proseso sa geotagging o pag-validate sa aktual nga uma aron masuta ang mga mag-uuma o ang ilang mga tumanon. Sumala pa niya, adunay nakita nga kalainan sa ginaghanon sa mga ngalan sa listahan tali sa lokal nga level o sa listahan nga dadawa at gikan sa regional office. Apan iyang gipapinaw nga ang pag-update o pagdumala sa national nga database dili lamang sakop sa local nga opisina tungod kay ang maong programa gipatuman sa mas taas nga level sa gobyerno. Gikinahanglan nga busa ang dugang nga pag-validate o koordinasyon sa mga hinungdan aron masuta ang hinungdan nganong adunay mga mag-uuma nga nakaparehistro sa RSBSA apan wala na apil sa listahan sa fuel subsidy program.
3: Ang primero na akong hunting doktor, nakuha doon, tapos mo nakabalik. Muli yung listed. Karon, ang second ako na report, wala pa kabalik. So, wala pa makumpito ang tanan ng mga nakatanong ng may. Hindi lang sila magdali. So, tala pa may second back muna. Dito po sa 10A, inumutan ako, retention ako, wala pa kabalik ang second akong report. Kasi hindi na kamagungan tanong. Nga nga tago. Karon, na yung mga farmers, ilang mulo, nagto sa 8A. Tama, grabe. So, dito ko na sila. Pero kung dali na ang sikan, at muna wa sila na ako sa listen. Sa listen. So, inaana ang tabo.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Bina Losada, mga katropa, aron kanunay himsog ang kalawasan, ayaw kalibot sa pag-inom og santo na vitamin C. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Mga katropa, petition sa two-third requirement vote alang sa impeachment battle kan VP Sara Duterte ang gibasura karon sa Supreme Court. Gidismiss sa Supreme Court in bank ang tulo ka petisyon nga nag-question sa interpretasyon sa Senate Impeachment Court bahin sa two-thirds vote requirement aron makonvict si Vice President Sara Duterte. Lakip sa nagpasa sa magkabulag ng mga petisyon sila si Attorney Vic Rodriguez, Bertini Catalonia Council o Attorney Ernesto B. Francisco Jr. Gidismiss ang maong kaso tungod sa procedural grounds, lakip na ang giingong kakulang sa standing o ang pagkadili sa tukma sa panahon sa mga petisyon. Wala na pagdesisyon ni si Korte ang mga substantive arguments o mga pangunang argumento nga gipresentar sa mga petitioner. Naibangin na sa itong extra balita, mga katropa, duha ka most wanted persons ang nasiko pa dito sa Marihatag. Ang nga detalye ni katropa ni Ali Vicente sa XFM Agusan.
4: Si COP sa Manhag Charlie Operation sa Tracker Team sa Marihatag Municipal Police Station ang giilang na top 2 most wanted persons sa provincial level ng Milabayng Adlaw. Ang nanakpan, usa ka singgileon ang news ng lalaki, ninyo o mag-uuma. Residente sa Purok ng Ngayon, Grande Poblacion, Marihatag, Surigao del Sur. Ang pagdakop, gibase sa warrant of arrest na giisyo sa RTC 11 Judicial Region, Yanga. Pinitsahan niya itong Marso 30, 2019. Ang suspect, magkatubang sa tulog kaso ng mga ikalambigitan sa rape through sexual assault in relation to Republic Act 7610 o lascivious conduct ubos sa Republic Act 7610. Walay bill na girekomenda sa usa sa mga kaso, samtang 80,000 pesos ang recommended bail sa matag usa sa duha pa ka kaso. Human sa pagdakop, gipahibalo ang suspect sa hinggan sa ilang pagkarakop o sa ilang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine sa pinulungan iyang nasabtan. Ikustudya na yun sa Marihatag Municipal Police Station alang sa Houston Proseso. Katropa, anong magtutukan ng mga bukul-bukul pag Zanton Glasgow Global Capsule alang sa nakayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa Manita, Ani Vicente, X7 News.
0: Si H.O. Johnson, giawat ang magilikanan na pabakunahan ng ilang mga anak sa nagpadayon na bakuna Eskwela 2026. Ang nga detalye ni katropanga Chris Lee Gaspe sa XFM Johnson.
5: Padayon ang pagdawag sa City Health Office kung si H.O. Johnson sa Maginikanan pabakunahan ang ilang kwalipikadong anak batok sa measles rubella o tetanus diphtheria lakip na HPV vaccine. Kinihalayon sa school-based immunization program sa buhatan sa nagkariyang tulungaan ng syudad na tumong magkaangkon o proteksyon. Sumala sa si H.O. Johnson na kwalipikado nga magpakunahan sa measles rubella o tetanus diphtheria ang mga anak sa grade 1 o grade 7 samtang HPV vaccine usab ang iturok sa grade 4 o grade 5. Panawagan sa buhatan ngadto sa mga likanan nga pirmahan ang consent form na nagtugot sa ilang mga anak na mabakunahan. Nasairan, ganyan ito nakalabay nga semana gisugdan sa CHO Jensen ang bakuna Eskwela 2026 sa mga piling tulungaan sa syudad. Prevention is better than cure. Baong nga pagtumar kanunay og Santon Plus Gold o Santon Vitamin C para sa mas likon nga panglawas. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
0: Katropa 60 pesos nga wage support program alang sa SMS aprobado na sa Malacañang. Giaprobahan na sa Malacañang ang sagit trabaho program sa Department of Labor and Employment Condole. Diin ubos ni ini ang gobyerno mubayad sa 60 pesos matag adlaw na dugang sugulan para sa mga kwalipikadong small and medium enterprises kung SMEs. Tumong sa Administrasyong Marcos nga maprotektahan ang mga trabaho ug mapugnan ang pagpanira sa mga gagmay negosyo taliwara sa bagong minimum wage hike sa NCR o Central Visayas. Ang subsidy mudagan sulod sa tulo ka bulan gikan sa Oktubre hangtod Disyembre 2026. Sumala ang Nipalas Press Officer Claire Castro ug Labor Secretary Francis Tolentino kini lalakang hihimo human mo epekto ang 60 pesos na aumento sa minimum wage sa NCR. Nakipusap nga tabangan ang Central Visayas nga makasinati og 42 pesos na wage hike karong Oktubre 14 tuig kasamtangan. Aron makapahimulo sa maong programa ang mga tag-iya o negosyo kinahanglang magsumite sa DOLE o DTI certificate, financial records, employee roster o pagpatuma na sa usa ka workers performance plan o business continuity plan. Ug mao kato mga balitang atong nakalap sulod sa 24 oras. Nanukad gikan sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon. Ako si katropang Marie Cordino ug kini ang Extra Balita.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita na ikaw ug ako ang inyong masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM
7: Extra Balita.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: kalahian sa una o garon.
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyapan tayon.
0: O niya, garon.
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot.
2: Siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Aba ta rin ba? Dahi kagyog ko.
4: Sige, tanaw ng bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good kugot. Talipay mo na ako ni.
4: Ahay! Aba ta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon niya mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Magka-hybrid kagyod. Imblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldang Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mo pagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawan.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdos bagyo, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatid sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung na'y problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapagmon o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalaksik na ko balik. Kung naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw niya, murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumanda ko Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalik sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapanaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton ka ron, mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na, mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like you. Basta naka-turbo.
9: Food supplement from Ehimo sa Maca o Clavumasca. Usa ka herbs. Magatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang nakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot.

0: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive, ang Seize the Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
1: Seize the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Seize the Pain, if symptoms persist, call the doctor.
0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina, June? Asa ka ako makakita o kasaligan ng gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save buntag.
2: Uy bay, nganong dirimang ka magpaggas? Pero ni?
3: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, sa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Inyo, tanan katawan sa Malaybalay. Ini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga naing prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapagat usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha si City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
6: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabag aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
7: Mamino ka sa XFM.
8: Mao na diya, Amade. Magsigir yung diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sinilan ni muna tanan, Pader.
1: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: XFM. Sangat na school user. Atong paminawan.
4: Okay, kung pasalamat sa tantong password, kay tumalbon, sir. Hindi, doon akong binurang na dugo. Dugo na ko, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na doon ang cancer. Pagkadungog na ko, tantong password. Akong personal, sir, nakahuro o block at nakik na ko. Na, dunay aldiyo akong pamati. Unya, dugmal akong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko. Para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Hindi na ang mga estudyan na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong biskotong na hindi sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix Rigo ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka lang kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong timbo o pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
7: Si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay, nanay ko nagproblema anin sa kuwang mata. Magsige na lang kung gabundubo na apagin pagluha-luha. Tapos grabe ka katong, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Kinikimundahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Kung ipalit tapos kimintain. So wala damha, kalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagkabundubo, katul-katul, kung pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas, o hapsay nga resulta. Mahong ka mong anay gibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapitibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
8: Kadaan na yun kung nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
9: Palik sa mga butika.
10: Daghan ang ko. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. So, ganin ninyo. Turbo!

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist to doctor.
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
0: Premium D3 Softgel.
3: Nangita ka ba ang di kalidad ng health and wellness products? Adunanay ka sa ligang na partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated,

0: of a brief episode.
1: Yellow Elves Incorporated.
2: Sunfall Plus.
3: Herbal Oil.
4: Support sa isang komplikado. Balot ang tigis. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfall Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sunfall Plus.
3: Herbal Oil.
2: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Sunfall Plus.
3: Herbal Oil.
5: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Kung nasige rin kataas na akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni Inyo.
5: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
7: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Sunton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako di ay si Jack, usag already personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulungan akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist all the doctor. Sa mga butika.
11: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Pre, ninduta sa imong sound system. Oy, bounce magkaayo.
14: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
13: Tiyandaha, oy. Magpabuhatsag ko. Asa ganito, pre?
14: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
15: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Parts. Electric gas supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading. So.

0: was a Yester House, Mobile Tap, Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Ma'amiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kadali lang, par! Imo din pakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

saon man sa taon sa pagtuo kaniya nga wala kayod niya hindungi. Kung yung saon man sa taon sa pagkagumog o malay magwawali, sa dumong o tuyo na kami, mag-alagad niya kaninyo, imog na kining tulunganong ang Diyon. Sa rabon, isigutan ng mga tao na may sumat sa Biblia, huwag ang kung pagpangandang o pagkituma sa kaugaling ang Diyon. Sa rabon, ang Diyon na muhata kong pasidaan, muhata kong katimawan, mudana sa imong dalan, o mugiya kanin.

pagkakih maing gabi'i sa inyong tanan mga kaigsunan o sa mga kaigalaan. Huwagin mo sab sa mga naka-hook up sa ato nga programa karon sama sa XFM Dabao, XFM Jinsan, o XFM Bukidnon, Sambunga, Bayugan, San Franz o XFM Mati. So, usman ko, maing gabi'i kaninyong tanan mga kaigsunan o mga kaigalaan. Ani ano sa bang inyong ubos nga lagad, Marlon Buhol, live na usap kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita no sa bago kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa karon, ang tingog sa reformasyon. Mag-isgot usap kita mga kay bulong mahinong danong butang no, alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nga isgutan kanang mga butang ha, ato sa nga pasalamatan ng Ginoo labaw sa tanan. O ang naghahatag o kinabuhi sa ato nga programa karon ang CEO nining istasyon, walaan do Kriminito Uy, nasab sa iyahang pinalanggang asawa Vice President Ma'am Ulibayan Uy, inusab sa atong General Manager Sir Edwin Garing, inusab sa atong Station Manager Sir Arnel Cortez, o inusab sa atong magtikong technician. So maing gabi eh kaninyong tanan mga kaigsunan o mga kaigalaan, o salamat no sa inyong pagsuporta ni ining programa. O galang usab sa mga pagpanimbaya sa atong mga kaigsunan, mga kaigalaan, o suki na ito nga ating paminaw sa kanginan. So may gabi eh, kaninyong tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan. So, ako usab nga timbayaon atong isuon na Agnes Bisayan Village, Sister Wilma, nga din nagapadayon sa pagsubaybay sa itong programa. Inusab din he sa Bisayan lang gaya po, no? Ako ang pamilya, no? Inusab sa itong isuon din he sa Garcia Bills, Linios Family, inusab sa ito ang isuon, Brother Oliver Lumando, dinhi sa pagsabangan, so may gabi ka ninyong tanan diya, o ban sa mga panimalay. Inusab sa ito ang isuon din sa Maximo, no? Si Duk Manasis Dumagit, so may gabi ka ni Duk, inusab sa imuha nga panimalay. O inusab sa itong isuon din sa Glorious, tundatay kaigsunan, no, diya nagapuyo sa namutang sa duol sa Glorious, no, Brother Rogen Rubino. So may gabi kanimo brother, yung sab sa mga nga kauban diya sa panimalay. Yung sab sa ito nga kaigsunan, brother and sister Masangkay, din sa Santol. So may gabi kaninyo. O yung sab sa ito nga mga kaigsunan din sa Public Works, no, din his dapit sa Price Gas sa Three Kids Vulcanizing Shop. So may gabi kaninyo dia brother, brother Jasper Ibanez, brother Janber Ibanez, o si brother Ryan Ko, winusab sa mga kaubanan. So may gabi kaninyong tanan dia mga kaigalaan o mga kaigsunan. O winusab sa to nga kaigsunan usab, no, din his sa Sinangguti Uno, Rubino Family, Sinangguti Dos, Tagapulot Family, no. Inusab sa ito ang kaigsunan din hi sa Brice, no, Sister Muna, Francisco, uban sa mga panimalay. So may gabi ikan yung tanan dia, uban sa kauban o dia sa karinderya. Inusab sa Lagunsad, Brother Vincent King Dumagit. So may gabi ikan mo dia, brother, o inusab sa mga panimalay usab. So yun usab sa itong mga kaigsunan, mga nagkalalaing lugar, no, din sa dool na ito nga dapit sa Tagum, sama sa Mawab, sa Nagunturan. So may gabi eh, kaninyong tanan. Yun usab sa Maragusan, Mati, yun usab din sa Pantukan. O inusab din sa Abiyod, no? Abiyod Kapalong, inusab sa Mabuhay. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsunan o mga kaigalaan. O ingon man usab sa mga kaigalaan nato nga suki nga tigpaminaw sa ito ang programa.
So maing gabi kaniyong tanan mga kaisunan, mga kigalaan, o pamutan na kamo no sa aron sa pagpadayon sa pagsubaybay no sa atong programa karon. Natong topic nga pag-isugutan karon maitungod sa 144,000 nga pinatikan no sumala sa Revelation chapter 7. So makana nga to ang topic nga atong pag-isugutan karon. So sa dili pa nato no pag-isugutan kana nga topic maminaw sa ta o usa ka pinasahing awit.

0: XFM.
1: Uy, Maki, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagbulag dayon. XFM.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shani Navarro, 18 years old. Pasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinag. Santon Plus kasi effective siya.
2: Uwa, pako, lamawan. Kami ang akong 1976, kami siya nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic na ang abito na kutaungan sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, bibig ko katulungog. Dili mo nga nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ay, nanong gamugot mo na yung mong dagway?
4: Ah, sakit kaya kundihan mo lang.
3: Nanuman?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina? Ni haptos man hinaw na kong kuto-kuto?
3: Mali na nga

0: Kan Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Magpibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sampung Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sampung Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Sampung Plus Herbal Oil! Ang pabahid na all-in-one sa presyo!

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa inyong buhay.
2: Hi, Monila ay karon. Masok ko magpasalon karon shoot man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
2: Laki, tama na ko sa ibog, ani. Wag ko kaayo ka sa inyong buhok.
1: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kulog na sa RK Beauty Salon sa Agayan Malaybalay City, Bukidnon.
2: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Na naman! Basta na-addict ko!
3: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo! Naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, Day, ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback pa pa.
5: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
6: Di kayi ang pagtabok sa sulog o kusog na bulong sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Bar, pagkuratira mo lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kagsup-sup o chupon.
9: Exciting!
7: XFM.
0: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by VisionX, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: FM.
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, kung siya man urak.
1: Labing gay ka kay Lula ba?
2: Oh?
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kong mangutan ako.
1: Ini exciting? Exciting!
3: XFM.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasagi. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Moril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di pa di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anos, nagpuyo sa landing Malaybalay. Isa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar, kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mangular ba? Mao nga ang balaka ko kay Bastion ug magbuta na hinuon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Testingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay wala man tong pamulas sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming sakit akong kalawasan, sir. Murag action ug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Dami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir! Try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss. Dalun ko nimo sa lang. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sigayon ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabumaska. Usa ka herbs. Magatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Second Plus. Herbal Soap. Siya
14: yung kabodero. Sa butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Narawa tatlo ako na gamit. Kung Santon Plus Herbal Soap. Pura ang akin gamitong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manami gay.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
16: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, ita ng mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
8: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist all the doctor.
16: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni?
0: asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan.
15: Uy bay, may Voltank. Welcome to Shell. You will save Voltank?
0: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
15: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
0: Sige daw, sa Voltank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala'y problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Ano na usap kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
18: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nga kaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
19: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o tagang salamat.
20: Sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: sa mga ba?
1: Ha?
0: Saan kayo mudagan ang mga motor?
1: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Jubilin, ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sunod sa usa ka bulan, nigupos na og nawala na jud ako og Gueter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilami na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa dyan ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Max, daghan ang atubangan.
7: Lima ka tuig na gikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bigyud ko'y kwarta ipa-opera og mali. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, sunay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Hindi ko ganaan magsigit ang lubi mo sa ubang tao kay mahal mo kung kasi naayadal na nga ba yung rusma. Kaya nga, pabigit ko na tumar sa Premium D3 para siguradong protektan mo yung buong dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ito po.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalik sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, hindi nyo dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayang sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang magbalon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So, kaya nadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabin kong bati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, unisin kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi, nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamang mga kauban akong driver niya. Unsa pa ulat ninyo, bag turbo naman para gahi pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di ko kulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men.

0: kakabaw, gikalidad nga health and wellness products, aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated, nahimutang sa Tilanduka Street, Barangay Northern, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon, ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
4: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente kung sa umubiya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadan bagong tula. Exciting?
7: Mga katupa, exciting!

0: kalahian. Sa una o garon.
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Garon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na po. Juicy pa.
2: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Hindi na sa ganyan yung sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo buha akong tulog. Ako kay hindi magpapatulog o bayo. Ngayon magkamatulog ko buka na sa pagbalik patulog. Kung manatiri ka tuwid na bin ko makatulog bayo ang bao niya. Mayo akong tulog. Magbango na good ko. Kami ato bilo man. Masama ginang ko Santon Plus.
2: Kamusat mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Botika Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Ha? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tumod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naguben ka.
2: Oo eh. Ako paya. Kabalo kayo din Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali lang.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: all-in-one sa presyo.

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
1: So may akong gamitin, boss.
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon. Big boom, boom in the
3: room. Hot go. Pre, ninduta sa imong sound system. Oy, bounce magkaayo.
4: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
3: Tiyadaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
4: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
5: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Parts. Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: kasi yes to health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, parli, pagod! Pakuratira mo ni mong kumpari nga! Nakay gusto niya! Charot!
4: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas na katawan, subok na.
5: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: kala naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina bako manunta ni gasolina manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtundan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hala, oy, di man tali siya guwapo. Exciting, mga kaayo. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibago edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibago edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Samahan po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
3: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa ating pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang ating pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede nyo pong i-post dyan, mga kaibigan, i-share nyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, oh, dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
0: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan, dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So, atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman, isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
4: So itong insomnia, no, most commonly kilalang-kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Mm-hmm. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health. Na nakikita yung impact nito, for example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho. Dahil pag naapektuhan na yung emotional na aspeto ng kalusugan, dahil nga, alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system. At yung pinaka-worst nito, yung central nervous system, yung kasama na yung brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. Mm-hmm. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, may nabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
3: Grabe.
4: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, hindi. Ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. Oh, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
3: Mm-hmm. Mga kababayan po natin, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila po tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
4: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng kondisyon kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan kahit gusto na nating matulog, eh, yung trauma, yun ang nakakaapekto sa ating utak. Minsan yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema or may pamamaga can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila. Mm. Depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog. Pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig.
3: Mm-hmm.
4: Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog.
3: Mm-hmm.
4: Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika,
3: mm-hmm.
4: you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
3: Oh.
4: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi.
3: Mm-hmm.
4: Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, meron tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
3: Nako.
4: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
3: Mm-hmm. Hirap yun.
4: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
3: Ayan.
4: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time.
3: Mm-hmm.
4: Kaya paggabi, hindi pwedeng kumain ng sobrang madami, it will cost you something.
3: Mm-hmm.
4: Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan.
3: Mm-hmm.
4: Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long.
3: Mm-hmm.
4: May consequences yan, partner. Ha? Kaya yun po, yung mga pwedeng magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable.
3: Mm-hmm.
4: Wag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan.
3: Mm-hmm.
4: Paano?
3: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, pa rin, gising pa rin yung diwa.
4: Pag tumunog yung, yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
3: Nako, ayan
4: na. Lalo na kung matutulog.
3: Mm-hmm. At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Eh, kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances, dun sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas, so mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
4: Oo.
3: Yung iba, bipolar, at iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka, so mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman. At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, O kung madalas ka nagpapa-US, Doc, yan talaga.
4: Kailan kaya yun?
3: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, So, mga kababayan po natin, na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan
4: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Mm-hmm. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So, ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo ha. Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun. Na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine. Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Yung mga ano, pinaka the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement,

0: ang kaininyo, yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin maraming seeds.
0: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba, pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut ano na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
1: Sa mga kababayan po natin ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance ano? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
0: Oo. No? Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light.
1: Light.
0: Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
1: Nako.
0: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
1: So, dapat hindi magkakabaliktad po mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog mga kasama. Ano? So yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet. And then take supplementation, especially yung atin pong premium D3, nakakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm mga kaibigan. No? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep mga kaibigan. No? Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
0: parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
1: Yes.
0: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
1: Yun. Yeah. At very frustrating na problema 'yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
0: Kasi wala kang pera, hindi ka makabakasyon, laking problema.
1: Laking problema. Kasi ninyo yung mga tao na kulang sa tulog, Doc, mairitahin.
0: Oh, totoo 'yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental and physical health.
1: Tsaka sa moods.
0: Madaling magkasakit pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na kasi nga connected 'yun eh.
1: Ayun.
0: Sa isa't isa.
1: Yes, mga kaibigan natin, mahalaga, napakahalaga po mga kaibigan ng pagtulog at dinisenyo niyo talaga 'yan ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
0: Libre na yan, partner. Eh.
1: Oo.
0: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog
1: lang.
0: Oo,
1: meron nga nakita
0: niya.
1: Diba?
0: Anuhin na natin. I-maximize na natin.
1: So, yun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1,

0: Para Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, door number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, door number 2, Cell Paul Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Mag Sanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health.
4: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya, no, sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay madama, no, ay sadyain ang atin po mga Yes to Health Clinic

0: branch of Yes to Health, meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas, meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yeah, sa mga kaibigan pala na gusto pong bumisita, gusto pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, igrabe po yung opportunity ano, na makapagpakonsulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially, mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng ating pong kalusugan yung pagbabago sa ating pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano? Uh-huh. Yung mga kinakain po natin sa ating pong pangatawan. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
0: At yun naman talagang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po.
0: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama.
0: Kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm-hmm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Mm-hmm. Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama ang pakiramdam.
1: Mm-hmm. So, yun ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano? Mm-hmm. Kung ano yung nakadesign sa'yo. Kung sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up mga kaibigan, no? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan, no? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain. Kumbaga
0: yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement. Kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. Kasi supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of maraming scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin.
1: Mm-hmm.
0: So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, eh panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom na supplement.
1: Mm-hmm. So, yes, mga kabayan po atan. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating mga Yes to Health Clinic. Gano'n rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Para Dok, napakabilis ng oras natin.
0: Aha.
1: Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: O, siyempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit pa paano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Angie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa ating pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pasamantang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa ating pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang aming pong dalangin, ang Panginoon wa, ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ikaw ang Judy. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
4: Ay, Mami. Eh, kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Ano man? Usa na adik to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Huh? tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Wato na ko karon sa Mami's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mami's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: So, nagpilain yung gasolina?
6: Uy, tay! Prato

0: ihalah na unsa man ingako multigab nga lahi na maningtingog sa makina bag-o manunta ni gasolina malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kano barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Alah, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
4: Problema sa gugma, ayaw ka pala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalibay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
5: Hi B, putahe sa gabi-i na.

Hoy, ten pasa bien. Layuha ani, oy. Napasa ako ni Paduol. Di ko kita sa kong live karon da. Di po ko kabasa sa mga messages kar. Ay, bibidyaw pa. Ang iyaan lang ko bibidyaw, B. Sakuan na lang kani ako ang laptop na lang, B. Para makitaan po na ko ang mga nasa live. Ay, B. Mayang gabi po. Pagaw ko karon pero dutihan niya po. No? O, pagaw ko karon pero mujuti gihapon ko para sa tuang huling gabi sa putahe sa gabi. Layo na ani magtingog tag-ingon ani no kay kanang mura tagpangugat ba. Pero bitaw bi, mao na kini karon ang katapusang gabi nga inyo ako makauban aning programa ha. Pasensya jud kaayo ha. O, dili magkuan, dili magsadsad. Sumusadsad uy. Wala magsadsad. Dili man ta nang goodbye nga ing anak git. Hello. Ala, reconnect! Nga ano ni? Wala init? Bibidyaw na kuan na ay ikaw ra. Akong technician, huling gabi po ng sapot. Pero bitaw bioy, may gabi idiha sa inyo sa mga naminaw karon all over Visayas and Mindanao. Ang inyohang Disney Princess nga naningkamot nga makatingog para sa katapusang gabi po sa putahe sa gabi. Ato ang numero, kabalo naman mo kung unsa inyo ang i-press, no? Ah, kabalo naman mo, kay wala ko'y kopya diri. Ah, pwede di ayan, ha? Oh. Mangita tawag paagi ang mong technician. Nasa sa kong ilawom ka ron. Gilang. Ah, kuya, wag yun, uy. Sige. Oh, I never had any idea na pwede rin ay akong laptop ti ay. Sige daw, B. Bitaw ha, pwede mo nga mag-react ka ron sa to ang live, B. Although nga to ang tingog-ingon ani, pero maningkamot gihapon ta nga makakuan gihapon sa inyo, makapanamilit sa inyo ha, in a formal way. So, dili na ako taas on ni, kaya taas na kaayo. Dili po ko gusto nga mabot sa point nga maghilak ko kay sa tinuod lang, 20 years in the industry is so hard to give up. Oy! Dili na ginay ka naman madungog, Cinderella. Madungog pa manggood gihapon. I might be just moving to a different time slot, pero naabot na po sa kong life na lain ka, Jow. Ayaw nga na, Jow. Ano yung ganaan ni Ma? Marag ako ang i-open na tong live list sa Picas Biki para live me karon sa XFM Bukidnon, ha? Magsaysay ta sa tong kinabuhi? Ako ning iko ang minimize na ko ni Anara. Ah, wait lang ha. Hala, uy, mama kayo mo. Wala ko yung, anong maghilak man? There's no reason to cry. Maghilak siguro ko kasi sakit akong tilaok. Like whole day ko kaklase rong adlawa. Whole day ko nga wala nakaklase tungod kay pagaw gid kaayo ko. Pero tungod kay importante gid mo sa kuha. Oh, tarong mo na ko kong hair for the last time. Makita ninyo kong hair nga bungkag. Oh, for the last time. Isa man eh. Kana akong ganahan. Oh. Ah, si Double B. Was Double B pud karon ay? Oh, kani akong ganahan may ingunan ni ba? Again, there's no reason for us to cry. Baby Jow! Sabi kay nina sa kong ilawom. Normal na ni, maduhong na akong ilalom. Pero bitaw biha, pwede mo nga mag-react karong gabi una sa to ang live. I-search lang ang XFM Bukidnon. Wala may nagkadimao din eh. No? Wala na nagkadimao kay... pwede na dito siya ikuan. Sige. Celebrate good time. Nako, for the very first time po nakitaan niyo ang nangos kong technician is kilid. Ingani kini siya mag-abot pero minti ang kilay. Pero bitaw bi oy. Oy pag ano mo ha, pag masinamoy mga ano, mga final words para sa kuha karong gabi una. Bibidyaw unsa ganito atong ngalong sa matif man akong makita diri.
O, notepad na lang. Nalimot ko sa number. Pwede mo nga manawag karong gabi una ha, para sa to ang panamilit. O, kung naamoy mga final words para sa kuha karong gabi una. Mga huling habilin. Ngayon anak lugar. Anyway, okay lang yun kayo na sabi ha. Kanang, sometimes, if the door are closing, there will always be another door who will open up for you. Mama na ang importante din ha, in town, mi uwi. Ay, magkabula ka. Ay, sabi, butangan sa nakulig. Ah, di na ni Mao. Ay, sa ha, ay, sa guys.

0: Ay, nako. Okay na ta. Okay na ta. Live pa ba ta sa Davao karon? Oh, XFM Davao ka tropa digital. Cinderella tonight you're so plain. Oh, wala joy ka nang ka-life-life imuhang kuan karon. Sensya jud ka ayo bi kay again wala gid tay tingog pero still mo na giingon din ha nga when you love your job you will always find ways to go and work. Mahuy. Pobre gud ta. Pero bitaw bi it's really hard for me to express the emotions though. Especially ngon ani akong kahimtang pagaw. No. May gabi, Ma'am Anne. Thank you! Si Ma'am Anne, aba po nga nagtanong karon sa to ang huling gabi sa putahe sa gabi. Ang huling putahe. Modern ni siya ang tama nga term. Ang huling putahe sa gabi. Ako gihapon po ang inyong nag-inusarang Disney Princess na Bisaya version. Cinderella po, makaubang ninyo for just the shortest time for tonight. The last call. Ha? The last call for putahe. Ang huling putahe sa gabi mo, ano? Kana bitong feelings nga na ay mubiya pa ulit-ulit yung pain, pero ganun talaga ang buhay. Na ay mag-end, kay na ay mag-start. Dinuod yun na siya, Maman. I always believe that if what? Ha? Mutuo jud ko ana binga if ang isa ka door mag-close para sa imuha, may it be legally or illegally, another door will definitely open for you. Kanang ilang ginatawag na imuha gyud. Kanang imuhang moment. Ang tinuod ba sa tanang butang nga nagaagi sa tuwang kinabuhi, wala gyud permanente. Walay permanente sa kinabuhi. Kaya lang, ang pinaka-importante gid bidiha is you know how to accept the fact na moagi lang gid ang tanan sa imong life. No? Uy, naunsa man ang tingog. Pasagdi na lang ang bibi. Layo na sa kong tingog, uy. Kuan ka nang pagaw gid gaayo ko. Kapit na ba yung Teacher's Day? Kailapon kay Kudo. Pero bitabi, 4 years with XFM was really been a blessing, especially sa kuang boss, amuang boss, Romelito Uy. I'd like to thank you. Thank you! I may not hear from you tonight. Busy magiging kasi mong life, boss. Ambot ni mo, boss, okay? Pero bitaw, dako kong pasalamat kay boss Romelito Uy for giving us the chance to explore the world. Maybe kanang ginagmay lang siya nga adlaw, 3 to 4 days, pero yeah, with XFM na kung andyan ako, na-explore na ako ang Asia. No, nakadto ko sa mga lugar na I thought sa kung damgo lang ginako maadtoan. So, nakadto ko og Hong Kong, kadto ko og Macau, kadto ko og Singapore, kadto ko og Malaysia. Diba, who would have thought na ang isa ka boss na mo is very generous nga ipa-experience sa mga parehas na mo nga mga pobre ang makaadto po sa laing nasod. No? Bedroom voice. My God! I-add na lang ko sa FB. Charot. Hello po, Architect Engineer Eric Becerra. Ang huling putahe sa gabi na baya karun. One pop sulirap. I-add. Wala, kabalo doon sa akong Facebook. Wala mo siguro kabalo. Pero biha, once again mga ipupasaylo sa inyo sa kong tingog na medyo din naging masabdan. And you might also be hearing some pause from me kay muubogit ko. Ang tinuod ani na pagaw ko kay magklase manggood gihapon ko masking pagaw. Kapila na ko giingnan sa school nurse nga dili magklase. Kay ang imuhang tingog pagaw kayo magklase gihapon. Kay nganan ako ka love akong job. Bitaw, kung love gini mo imong trabaho, but you will always find ways nga kanang makasulod gud ka. Maning kamot gud ka nga maskin pag ka nang ayha pa ka nakagawa sa hospital for just like 2 days nga pahuway, ni duty dayon. Ingana akong life. Ingana ko ka dedicated. At first with XFM was really like, kanang, ambot di na ako ma-explain natubag kanan akong pangantoy, di ba? Kanang mga dreams na ako nga abigid na ako ganang damgo lang gani nga ay dito ra ko makasakay ani, dito ra ko makabiyahig ingon ani. Pero with XFM guys, I'm really really happy na natupad jud ang among mga pangandoy sa kinabuhi nga maka-travel sa Asia. Pero 20 years in the industry is now about to sign off. Para maka-communicate gyapo. Ang inyong Cinderella, naramagod gihapon ko sa Facebook. Oo, pero dili ko ingon anak ka-active mang good be. Kaya ang tinuod na akong kinabuhi in the real life, ako na lang nihisgutan. Wala lang ito. Ang tinuod na kinabuhi ni Cinderella kay kuanggid ko ka ng usa ko ka-chemistry teacher. Usa ko ka-science teacher. Gusto kay ko mo absent sa school kay pagaw kay ko pero walay mo take over sa ko ang klase. Nga lang kalisod akong subject. Amo na ang tinuod. Pero kanang trabaho ko sa adlaw for the whole day pagkagabi idripog ko sa XFM. Ako nga gipanindigan ang akong gipromise ako ang boss na whatever happens, especially with my teaching career, di gin ako biyaan ng XFM. But time has come na I really have to face the kanagong nagi mga panahon na dili gid permanente nga mag hold on ka sa usa ka butang na dili na mag hold on para sa imo. Pero bitaw, my contract has been ended. Mao na siya ang tinuod nga dahilan nga nung last na lang nagabi ko ninyong madungog karon. Dili man ko good ko empleyado diri go down sa demo. Dili ko empleyado sa XFM, but Boss Rams gikuha ko ni as a talent, working part-time to be one of the voice of XFM. 20 years in the making. Nag-start ko with different radio stations. Una, it's also XFM. Pwede naman siguro, boss, no? Akong isigutan na ako ang kaagad rin. Okay, final, nabitan na ako ni. Tagay kong chance, boss. Love you. Nag-start ko sa kong career with XFM. XFM po to, pero dili pa si Boss Rems ang tag-iya. I think, kuan ko ito, third year nursing student. Dream na gina ako sa una pa nga, mutingog sa radyo. Malipay ko sa una, tawagong kong DJ, masking dili ko DJ. And then na-discover ko sa Osaka commercial na about Soup Number 5. So it was Sir Nix and Sir Edwin who discovered na pwede ko sa radyo. And then there, nag-start ang akong career as a secretary. Ala, na-recall na ako. Dili ko mag-commercial break ron. Ayaw mo pag-kuantira. Nag-start ko as a secretary pero nagatingog yapon ko every udto. Ang akong program adto was like disco. Nag-disco ko. And then, nag-stop ko. Nag-adto kog Singapore. Nanginabuhi ko sa Singapore for quite some time. And then, niuli ko. Kay gusto ko magpadayon sa ko ang career. Nag-eskwela ko og education. Nahantod nga nahimo kong usa ka ganap na teacher. Di daw sila kadawat. Hoy, for sure, oy. Di kadawat si Juan Pops. Sulirap. Dawata diha. Kanang moto. And then, different radio stations I've been. And then, nagbalik ko, nag-adto ko sa Gold FM. And then, nag-apply ko sa RPFM. Sa RPFM, gid ko na-discover. Na-discover ko with the name Ate Kiana sa whole Davao del Norte and Davao de Oro. Napagaw among mami. Pagaw pa ni. Pero nindot gihapon kay nigtingog. Kay murag pang kuan, murag pang... murag pang panawagan. Ito siya. Yeah, na-discover ko sa RPFM as Ate Kiana for how many years. Di po na ako na kuan, nailhan lang ako ang love life. Di po binagbuwag. Pero okay na to, okay na ko adto. Madawat na ako to nga walay kami. And then, mo to nga, nag-ila-ilami, nabalaan ako nga, naigbagong radio station nga mag-open sa Tagum Pioneering. So yeah, wala ko nag-apply. Personally, gihangyo ko nga basing ganahan ko mag-join. And yeah, because I also need the job, ni-join jud ko. That was the most, like, the most amazing news nga akong nadungog, na knowing na pioneering me. So it was me, ako, si Inday Marie. Remember lang na ako, no? Si Jasmine, si Kuya Gab, si Inday Tanini. Ang ako ang dream guy. Si Inday Tanini, gyud, idol na gid kayo na ko na siya. Bata pa ko. Kung naminaw ka karon, Maring. Ikaw ang reason nga nung nag-DJ ko, Maring. Bitawya, oh, si Inday Tanini po, ang isa sa mga rason nga nung nahulog ko sa radio station kay gusto po ko nga mag-radio-jud sa unang panahon. And then, yeah, unexpectedly, natingala ko, hala, kauban namin ni Inday Tanini, oh my God, napapicture-jud ko. Okay, dream could be na ako nga ma-meet na ako siya. And then, nakauban na ako si Kuya Darwin. Kuya Darwin. Si Kuya Darwin nga, 1 week na ako nga. 1 week na akong nakasuod sa una sa old na XFM. And then si Lar. Oh, si Paring Lar, mga katropa. Si Paring Lar, ganun akong kauban sa RPFM up until nga nag-move me sa XFM. Si Paring Lar, tapos kinsa pa ba akong nalimtan? O, si Inday Marie. Kanig-kanig yung mga katropa. I-mention siya. Huling ko alam na ni. And then, nag-meeting me. I still have the picture though. Nag-meeting me na mag-start na me. Mga kuan kay me. Proud kay me kay pag-start gid sa XFM, pag-open gid sa XFM, I remember it was March 4. I think March 4 gito siya, if my memory serves me right. That was March 4 of 2022. Nag-parade me, kauban ang mga pedicab drivers sa Tagum nga gipaning kamutan jud ni manager Inday Marie nga makuha. Especially ako ang BFF na si Rudy Sala. Thank you, good kaayo. Thank you, good kaayo ha. Thank you! Kana sila. Mona sila, mga kuan. Nag-kuyog-kuyog, mihantod nga. Makahappy lang, good kaayo kay. Kanang, from there, na-feel good na mo kung sa may ka-importante good. And then, ito, nagtingog na mi. Ana, unya. Hantod nga, nakadesisyon nga mag-open sa Davao. Nasad ko, ato! Kaya dili ko mabalihin sa Davao. Mag-stay lang ko sa Tagum, pero wala ko choice. So, akong desisyon na ito, magpabadlong na lang ko, para makuan, mapap-health ko diri. Pero wala ko napap, ha? Pero ang tinuod, sige na dyan kong absent ad to, kaya wala na ko'y gana. No? Ikaw ba naman ibalihin o laing station niya, ang imong pamilya mabilin? Pero, everything happens for a reason. So, nag-resign ko sa XFM for like, I think 4 or 6 months. And then nagbalihin ko sa Brigada News FM. There I also found another family. Naging maayo po sila, especially sa kwa ang mga managers, maayo po. And then it happened na, kanipod si Bong. Si Kanhing Bong Alvarez. Wala naman git si katropang Bong karon. Si Kuya Cards, wala naman po. So, kato nga time na ami meeting kay Naami, ha? DJ sa to imong BF sa Tagum. Dili. Kwanto siya, wala. And then, moto nga, mag-meeting unta mi adto ni Kuya Cards sa about sa, namanggod mi adto, murag, mag-hosting me sa usa ka dako kaayong showroom sa Tagum City. It just so happened nga na si Boss Rems. Unya, ma-remember pa na ako si Kuya Luther. Iyang gi-joke-joke si Boss Rems. Wala ko nag-expect na si Kuya Jasper ang ako ang SM sa Davao City. Kuya, thank you kayo ha. Thank you! Nag-ingat siya sa ko ang mabalik kasi September 10 to be exact. So yan, balik ko sa XFM September 10. I forgot the year. Hala, my God. 2023. Nibalik ko sa XFM September 10, 2023. That was the day nga adto ang second batch sa Thailand. Wako ka kuyog. Nagadto sila og Thailand. Nagsawadika. Ito nga. happy ko, nakabalik ko, and I promised myself, nag-promise ko ni Kuya Jasper, nag-promise ko nga, nag-promise mo ko ni Manager Maria, kanang, dili ko magpabadlong na, dili ko mag-absent. Dapat alive na ko. And then, gipanindigan gina ko siya up until today. The only time na nag-absent ko is kapag dili nagigaya sa kong lawas, pagawgay ko ron. May duty ko. The time na nag-absent ko was alipong ko. Di ko ganaan nga music din. Lagot ko kay makahilak ko. Di ko ganaan maghilak kay dili na ko deserve. I don't deserve these tears. Manager, ay ko gara-gara ihan. Aminaw ko ba kakaroon kabalok ko. Pero I'll grab the opportunity to thank people nga naasa ko po kanang ko ni Kudrig celebration ko ganaan ay di ko ganaan yung mga inuani ng mga music no maglain akong buot guys di ko as much as possible di ko ganaan mo hila ay so kambiyoin ni siya unya na ni okay man ayan ako na lang muli. It's sad to hear you're suddenly leaving, Bibi, but I'm happy at the same time that you unfold another chapter of life. Ay, sarot! Am to ako ng call me, Mibi. No, call me, Mibi. Call me, Mibi, gitaroon. Babe, ubus ako, babe. I wasn't looking for this, but now you're in my way. But trip ni yun, nani, oy. Lain kay do. Pero mo to siya, oh. Ingani na ako music, ha? Ayoko tagay music ng mga ingon anak, hindi ko ganahan. Mo to, kay nang, nibalik ko, kay gipabalik ko, niya, nag-promise jug ko bitaw nga, dili ko mukuan, dili ko, way lang meet, maningunani, oh. Dili ko magpabadlong, and yes, panindigan kita ko siya nga, di ko magpabadlong. But it has come to an end that my contract has to end. Redundant lang. Pero still, magpasalamat yahapon ko, especially, basin mag-minyo na ka DJ ha, maunang mulib na gid ka. Huh? Sa day mo, uy. Come out. Panawag mo ron ha, kay mangayo ko sa inyo ha, huwag ka ng mga final words. Asa di akong cellphone? Aram mo di akong cellphone. Ako ni palungon ang wifi. Akong i-connect ang cellphone. Gusto po ko nga makadungog sa inyo mga words na syempre, gusto po ko nga muhawa nga kanang nakoy peace of mind. Kanang call me maybe. Kanang masama ni I will be here for you. Request ko song. Thank you from Bangko. June Padilla, thank you. Thank you! Mung dili man ay mao imong tingog Cinderella, I know. Pagaw lang ko, guys. Hi sa ko ang amigo, akong classmate, si Ricunel anong yan naman imong apelido friend? Si Ricunel Baulos, may gabi idiha sa Mati City. Thank you! Hala, napuday ko i-ex sa Mati. Oh my God! Lord, di ko ganahan ani. Na-recall tanan. Bitaw, unya, moto, sa tagom ko nga, nagbalik ko, pag tagom na ko adto, and then I've decided, nag-decide ko nga magbalhin ko bukid nun. And then, muna to siya, salamat, nindot ako ang music. Dili ko kahilak. Pero yeah, pagbalik na ako dali sa XFM bukid nun, I found my true home. I found the people who valued me the most, especially ako ang station manager na si Inday. Naghilak to ron. Ay, gila! Ako ganaan na, ani. Ako kastanan mag-hila. Wait na ako, mag-hila kay pangit kay ko. Pumula, rabadayin ko ay. Sige na, uy, magbabay na ako. Asa din si Double B eh. Dili ko ganaan mag-hilak, guys, pero, yeah. The journey has to end. Ngayon, medyo ko manager, di ko mag-duty. Hindi ko ganaan, dyan maging ani ay. Lain kay Do. Ay, ganagot. Sagay ko kuwan diha, may ka ng ka na makaupo. Charot. Kailangan na kog tuwalya, dili ko ganang panyo. Bitaw bi kanang sakit lang siguro sa ko ano kanang for 20 years I have to live that. Nanakoy bagong journey nga adtuan. Di na ko mag DJ guys. Wala na sa kong life. Pero, ay sabi? Usa man ni mong gitugtog utropod ka ba kulo taon ti ka karon. Ay nako. Ay mo panghilak oy. Ang ako manager jud ako ang kabalak anron kay nagtsabaw na to. Pero bitaw, kung naamon ko'y pasalamatan, no, unang-unang mapasalamat ko sa akong boss, Ermelito. Uy, thank you kaayo, boss.
1: Thank you!
0: Thank you kaayo nga, kanang gitagaan minimog chance nga ma-showcase ang muang talent. Although, kanang, magkanta na ba ko? Kaya kong panyo sa kong bag, bitch. Mawala ko yung unani nga kanang pangit ikong gilak, guys. No.

0: ambot sa langaw. Pero bitaw, kaya kung naman ko'y pasalamatan, no, unang-una, pasalamatan ako kong station manager, Rusty Marie. Thank you, Kayo, kay always sugang nga na di, ha? Pag wala ko'y kwarta. Nagid ka. Uy, di mangug ko dato. I know. Nagid na siya per me, magpa-CA sa ako, gikan sa yung personal money. Kay dili ko na siya gusto nga mag-absent me, guys. Bahalag nagkabako-bako na may diya mang duty gihapon mi. No, bahalag ka nang giulan ng bagyo mag duty jud mi do. Pa duty hon jud mi ana as long as kaya pagid namo. Ingana amo ang ingana among upbringing diri. No, ingana ta mo pangit kay ko sa live kay akong ilong magpula. Mura kong si Kuan, si Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Uy, mag-PM-PM na ako, ha? Ayun na, naganaan na dyan. Pero bitaw, sige. Ang saan ni, amukanta na lang ko, Bibi, how can you mend my broken heart? Oh. Wala na yung muna open yung ubang page diri dyan. Kung na'y page, kung na'y message sa Davao, ano na lang, i-paste na lang diri sa live. Pero in fairness, daghan ko viewers karon kay naghilakbang ko sa live. Pero bitaw ha. Magpasalamat po ko sa kuang pamilya diri sa XFM Bukidnon, kay Ma'am Honey, kang katropang Jonathan, kang katropang Dave, kang katropang Marso, katropang Jao. Napa ba ko nalimtan? Siyempre, special thank you. Good po ko sa ko ang station manager na. Always gina siya nagagabay sa amo. Alabi na ko nga nang emotionally not okay me. Emotionally struggling me na. Gina siya permanente diri sa amo. Always gina siya. Kana lang sila akong gusto pasalamatan. I'd like also to thank El Ilion Shell Mobility Station.
1: Thank you!
0: Kang Sir Nixon, kang Double B. Thank you, gid kaayo nga. Naagid mo sa ko ang likod permanente. Ay, magkabala ka, di man kumubiya. Kuan lang ka ng kanilang ginaprograma ha. Biyaan na gid na ako kay. Tama ragid po nga mag-move on ako sa panggabiin akong trabaho. No? Kapoy na po baya magpulaw. No? Kapoy magpulaw gyud. Pero kay nanarbaho man ta, wala gid kay choice kundi i-endure gid nimo ang pain na nag-work ka during the night, go-work ka during holidays because you don't have a choice. You really have to work kay dili man ka appeal sa kanang mag-leave. Pero nagtrabaho gyapon ko, no questions, no doubts, no excuses. I have to work. Also gusto ko magpasalamat ni attorney Ryan Rick Besnar. Isa po siya sa mga tao nga nituog yun sa ko ang kakayahan, sa ko ang talent. Thank you kayo attorney. You might be sleeping na karon.
1: Thank you.
0: Pero gusto ko magpasalamat sa imo ha, because you're one of the reasons also na gakadasig ko nga magpadayong gihapon despite sa kakapoy sa trabaho. Syempre double job, triple job di benat. Dilalim. Pero yeah, and then thank you also sa ko ang mga pioneering na mga kauban, Maring, si Paring Lar, si katropang Inday Tanini. Thank you, good kaayo ha. Kita na lang gid ang mga last man standing, pero kamo na lang mabilin. Okay, kuan naman ko mag-una-una na ko. Pero bitaw, tubago na ko inyong tawag ha, and I'll be mamasa kong mga messages diri bi. Wait lang yun.

0: BE. Pero ang tinudaan na bito, B, wala ko ga-makeup. The only thing that I have kapag ka nag-live ko, wala dili na siya makeup, B. Kuan lang, gapang lipstick lang ko, gapang mulubos, that's it. Nothing else. Wala ko ilaan. Dili ko yung una na ka-RT, B. And then, isa po sa ko ang kuan, isa sa ko mga na-learn po is to stay humble. Muna, dili ko musog ko tawagon kong DJ kay dili ko gusto nga ma-feel ninyo nga lahi mong tao sa ako. Yanong tao ragyod ko. Yanong tao ragyod ko nga andam mo serbisyo sa inyo ha. Andam nga mutabang dili man tuod financially pero emotionally kaya tamong tabangan. Si Texter 0473 may gabi, salamat daw, charos. Bongbong ng Bohol, may gabi, ideha. Request kong song by Tommy Shaw. Sige. Pagaw lagi ka. Daan naman gugong pagaw. Hello, may gabi. Hello po, may gabi.
1: May gabi, de.
0: Yes, hi. Si Ato. Hello, kuso kasi mo radyo, ay.
1: Ay, ako nas mantengog, be.
0: Minay imong, imay na imong radyo, bibi, kay di pa ka madungog ka ayo.
1: Sayo to, nene, be.
0: Ha?
1: Sayo.
0: Hinay imong radyo, be. Kung manawag gani mo, binay inyong radyo, ha, kay kanang di ta magdungog. Hi kay Mommy Josefina Tinambunan. Maing gabi diha mi. Thank you kayo sa imuhang pag always nga pag-share sa tuang live matag gabi. Cebu A and J Travel PH naminaw mi sa imong kapagaw. Thank you. Sa unto man. Pagaw manggid ko. Salamat kayo Cebu A and J Travel PH. Maulaw man sa taan ni oy mga. Ang dinala lang na ninyong pagaw. Ate sa ningkamot na magpakita diri. Tawag mo ha. Ay, nananawag di ay. Hello, may gabi.
2: Hello, good evening.
0: Good evening po.
2: Tumay. Okay, istorya. Bikay kayo ka, istorya, B.
0: Ano man?
2: Tuna ako sa emosyon ninyo ba?
0: Ano man?
2: Namina ko sa, well, nga, well nga namina.
0: Nagilang mong ka.
2: Sorry. Well, nga namin ako sa imong kwan. Pasalamat. Sorry.
0: Nilat ang bib. Ayaw ko pa ilang kahabat ka.
2: Sabag ko lagi ko nga namin ako mo, pero na pamahal ko ba ka sa amuha sa salita ko kay ikaw diba? Ikaw ba yung naka-tambag sa akong problema, di?
0: Sabi na kung ako nakadungag sa imong problema.
2: Ikaw nakadungag ba? Sa first time na kung tawag ako ng aging gabi imong gabi. Tita, sige na tata.
0: Ay, may gabi hindi ha.
2: Pinatawad.
0: Padayon.
2: Oo, pinatawad. Kung kuan man, salamat po di sa time na sumungyata nga naminaw ka sa muang nga mga listeners kung unsa imong mga kuan naminaw ka na ka.
0: Mm-mm.
2: Tapos mahal ka na mo nga mga listeners ka, kung asa man ka mag successful pag yun imong karir pag kuan pag yun ka mulambo pag yun ka din di. Sumahal mo sa gigi naman, nagkakag-special na gigi kanan. Marami hagi ka sa XFM nga na-discover yun. Pero, sorry, wala lang kung kadungog sa mga uban nga registration eh. Kapag minaw ko itong gigi ng mga kuan. Pero, wala kaya kung kadungog sa mga brigada ng XFM Davao.
0: Kuan, pang-udto, manggod ko.
2: Oo, pang-kuan ka. Wala kaya kung kadungog sa mga brigada ng XFM Davao. Kaysa, buntag mo gugod po kami na wala sa una, sa kay Sergio Bigamon.
0: Mm-mm.
2: Oo. Baan pa ganito mo, taga-rabaw din ka? Tagaan din mo, taga-rabaw din ka?
0: Aha.
2: Okay, bumuhin ka lang mister, namay niya ah. Ito ah.
0: Oo.
2: Ano ba yung taga-rabaw? Kaya, bumuhin ka ito sa Rabaw sa Ikulan. Kaya dito may kaya sa Ikulan. Sa Masam's Clinic sa Ikulan niya.

0: Ako ko, sa tulad, one, pagka Manila ko, pati opportunity, moto siya. Kaya karon, nag-uot, hindi nag-uot, lakang dugganay. Hindi mo yata kung gusto kami na sa mga bay. Karon, kanang, kaya ba, hindi ko gusto sa umina ba na, marag, oh, seryoso ako, hindi ni, plastic na istorya. Kaya ba, hindi gusto mga kamre ganag joke, hindi ko gusto na kanya malamilit ka.
1: Nga naman, uwi.
0: Hindi ko gusto na malamilit ka, pero, natulog na nakatagpinaw ba yun ako niya. Gusto nito niya mamuhin na sa ibang panamilit ba? Na, adala naman ka sa emosyon. Kailak noon ko.
1: Ang tinood, di na ginunta ako mo duty ron kay di gina ako kaya akong tingog kay pagawgid kay ko. Pero, anak ko nga, dilipod ko professional paminaon kung dilipod ko manamilit og tarong.
0: Bagit, tama git. Mas pagkante, kay namilit kang tarong, bes, siya gina, yun, manamilit ang tarong.
1: Ah,
0: Bibiya na sinakalit. Kaya yun. Kaya, basta, ngayon ito eh, kanang, kaya salamat niya. Pwede ko mo, kwan, mo shout out?
1: Pwede yun po.
0: Okay na?
1: Opo, pwede rapod kayo.
0: Shout out sa tanan-tanan niya mga akong amigo nila, ng mga inspector sa Rural Tolls. Tawang sa manager sa Rural Tolls karon, sa supervisor, si Sir Quinto, si Utsil Quinto, shout out. Kada siya sa Malay-Malay karon. O sa tax force sa Rural Tolls, sa bismen, sa mga bismen niya, shout out. Sila Jungjung Kayo, sila Joel Edisa, na nga karon sa Malay-Malay siguro niya. Nga, kaya tinatawa na sila pero na-promote man sila. Dahil mo sila o businessman sa bus, sa Rural Tours. Kaya shout out po sa taga Mindanao Star na kuhan, na naminaw ka ron sa ibang program. Kaya kaya naminaw sa iba sa Mindanao Star baya sila sa padulong sila Ginsan doon. Naminaw sila. O kini sa ato ang mga kuhan sa Rural diya sa inyo. Kadayan Jensan ng biyahe. Ato i-shout out. Ako mag-witing ilot. Ako mag-witing nasan sa mga driver o kanang sa supervisor sa kwan, sa Rural o sa kanigil mo akong kumpan niya sa bus company sa Mindanao Star o sa Rural.
1: O, imo lang ingon sa kwa to ni Agi.
0: Apo.
1: Go!
0: Kata lang ba niya, perteng kwan na yun, nagagin kayong salamat. Salamat sa imuhang pag-welcome sa ako, ah. Nag-uuhan pa akong listener. Pero, wala ka nag-uuhan niya. Tagaan ka rin sa imuhang gamay nga panahon. Gamay nga panahon, pero ako na kaya nga para sa opportunity na maka-istoryan ako ang usa ka buutan o sinabtanon nga Cinderella.
1: Salamat ka.
0: Ayok, nakabing nga ka ng isatod o blind ko, pero one of these, hindi pa man ka rin siguro, pero magkasugat niya sa itong dalan.
1: Puhon,
0: pero sa tiyo lang, idol din kahit ka. First time akong kadungog sa mga taong kuhan, managi, wala ko kaapas sa mga number, sa inyong number station. Wala nga, nag-wonder ko ba na balik ang tanyag. Istorya yung number. Yung number. Katumoto nga, pagka sumaganlaw, nakuha na ginako ibuhang yung number the station. So, ay, salamat. Lipay kayo ko. Lipay yung kayo ko ato pagkuha niyo sa inyong number sa inyong station. Kunya, ang inakot pa ba nga, ang mo pulis sa program sa kuhan, sa magyato ni mo, buutan, na masinagtanong sa listeners, o ga pasensya o ga God bless na lang ba niya dili man ka maldita but lang kanang yun nila maldita na sa uban
1: ay kumpensa maldita kay ni
0: okay, pero alam kita taga Davao anak mo kasi taga Davao
1: ah grabe siya
0: pwede ko mo request ang song ba
1: sige po
0: goodbye girl by bread. Sige. Para sa imuha na. Uy, goodbye, girl. Bye, bread.
1: Salamat kaayo, ha. Thank you, good kaayo,
0: Ani. Okay. Salamat. Salamat po.
1: Salamat po. Cinderella ang huling gabi. Oy, si, ano, daghan man dito, daghan man dito kitag mga viewers karon sa, ano, no, YouTube. Thank you! Si Elmirag Soy. Oh, may gabi diha, Elmirag Soy, 8628. Thank you, kaayo. Thank you! May gabi ipod sa mga naminaw karon diha sa may 4, o sa ni, 4 CMO BN sa ilang 70, okay. Ha? 4th CMO Brigade. Sorry naman. 4th CMO Brigade sa ilang 17th founding anniversary. Oy, salamat ha. Thank you. Bili gud nimo ang tingog inyong dapat madungog ay. Kanang pagaw gid ko karon kay actually I'm really not feeling well. Like naagud ko sa tinuod lang na ako fever. Pero dito lang ako. Pagaw pero nice paminawon. Iapilog shout out ang mga taga Cebu, sir. Na ay daghang star dairy char. Mau ba? Si Cebu ANJ Travel. Naghanday diha, wa man magsaba. Ah, nalito sa kawal kalinga karon si katropang Jonathan og si manager. May gabi idea sa inyo ang duha. Wa gituyon ani manager nga wa sa diri ron. Kaila ko ana niya. Alam ko na yan. Tuyo na niya kay di na siya gusto. Kung among guni mo manager ka nang very emotional mo guni siya nga vavayi. Isuglo ni tanaw pero emotional kay ni. Hello. Ay. Miss ko lang naman. Ay magkabula ka ang mupulis ako. Ah, yes, the right description that you've ano that you've just said. Buutan pod ni masinabdanon pod ni siya. Ay magkabula ka. And then when it comes to fun and entertainment, this person can definitely entertain you even the best. Si, pwede mo manawag ha. Ang bebe akong abrihan. 0945-443-5869 para po sa ang huling putahe sa gabi. Hi, may gabi eh.
0: May gabi.
1: Kinsa ni po?
0: Si Arman ng Bohol.
1: Uy! Nabaguhan ko, Arman.
0: Ma'am.
1: Nabaguhan ko na nawag ka.
0: Ma'am.
1: May gabi, Arman. Ang samay ato, Arman. Murag, himala, ginawa. Saman?
0: Kamping, bebe.
1: Gahilak ka? Nagilak ka?
0: Hindi nga.
1: Gahilak ka, be?
0: Kamping, bebe. Kamping nga. Padaya lang si mong kuhan. Kamping nga niya. Ang kuhan, you know.
1: Always good na siya. Thank you, Bi.
0: So, baby, kanang... Oh, kanang... Huwag mo kami hilag, pero... Ayaw, baby, ha? Pwede mo request?
1: Sure. Ano man?
0: Pwede mo request kanta?
1: Pwede kayo. Sa mga kanta?
0: Kanang kwan, goodbye by Air Supply.
1: Kamuha? Kamuha?
0: Sige, salamat be.
1: You're welcome, be. Bye-bye. Ang iyong ipang request, puro goodbye. Sige, akong i-play. Ang atong oras be, alas 9.57 na wala na gid ko nag-commercial break. Sana all. Sujitado Edward, may gabi hindi ha. Oh, good eves daw. Ano man eh? Hoy, taga-brigada ay. Itarong mo ha. Ano na nanaw mo doon sa mong live? May gabi hindi ha, sir. Salamat kayo si Sir Sujitado Bayot Edward. Salamat kay sir ha sa pagsilip. Although nga tagalaing istasyon ka, but you still, you actually cared to like, maminaw sa toang programa. Thank you, kayo. Thank you! Mads, may gabi hindi ha. Mads Maria Flor. I'll be okay. I'll be fine. Hello, may gabi.
0: Hello.
1: Oh. Taman. Oh, nara ko. Oh.
0: Hello?
1: Oy, unsa mood?
0: Wala mo dang signal. DJ Cindy.
1: Ay, kakawala-wala. Karo madungog na ko ni mo.
0: Karo madungog na Cindy.
1: Oh, kinsa man ni?
0: Genius ni, kay nawago si mo, kay murag mo mawala na magkapaire mo.
1: Oy, oh. Julius Himala. Mala kaayo.
0: Mag-shop out na lang ko kay Kuan, Kuya Joseph Estrada, kay Namino Toron Ciela, Kuya Jasper, wala sila Arnel Cortez, na Mino Toron, sila Digilab.
1: Mm.
0: Eh, wala, mukuan naman ka, mukuan, mu-out naman ka sa station, hindi naman ka mag-DJ, di. Kuan na lang, may ka lang, Mamino na lang isa mo sunod nga program, mo sunod din ang program.
1: Mm-mm.
0: O, ako lang isa pa ang mga avid listeners ni mo, DJ Cindy. Dadlan po di ako na subaybayan ni mo, DJ. Kay gikan pa sa una hantod karon sa uban mga radio station. Naga, Mamino po di ako sa imo sa una hantod karon. Thank you! Ano? Kuan na lang, DJ, kanang ingat-ingat na lang tayo, kanang amping na lang po sa imuang pag-diya sa XFM Bukidnon, kanang pro. Pwede ko mo-request kanang DJ of Sounds?
1: Sige po, on sa man.
0: Kanang kuan akong i-request, DJ, magpalahi ko kanang hanggang kailan aasa by Michael Pangalinan.
1: Hanggang kailan?
0: Hanggang kailan naasa, DJ, ang Michael Pangalinan.
1: Michael? Hindi mo limot type, dobe. Ah, okay, sige.
0: Mike, Michael Pangalinan, DJ.
1: Ako siyang i-type, ha? Hanggang kailan? Michael Pangalinan. Sige, panikamutan ako ni Play Karon, ha? Lamat ka, ayo.
0: Hindi magkuhan ng number, DJ.
1: Dili na. Ay na pag ayun na sige kag kun air number. Ay na.
0: Bawal din.
1: Ayun na. Sunod na lang kang kuan karong Lunes o mag-air kasi mong number.
0: Dili na pwede ron.
1: Dili na.
0: Para pang kuan ba pang panamilit si mo ba bro.
1: Ay na. Dili ko ma-entertain na ron. Kamuray mag-love-life lugar.
0: Parang mag-ito ni DJ?
1: Oh, sige
0: wala ba? Naman ka...
1: Ah, sige, sige. Oh, lagi, sige.
0: Ako ang number, DJ, sa makakuha lang kay Juan na yung pang never say goodbye ni sa imong programa, DJ. 0930-04-58-203. Muna yung mga ka-XFM, 0930-04-58-203 0930-04-58-203. Salamat, DJ.
1: You're welcome. Pangalitin
0: po, DJ. Okay, thank you, DJ Cindy.
1: Bye-bye. Bye-bye.
0: Isip Estrada, thank you.
1: Shoutout sa kong tatay, uy. Ay, may gabi sa kong tatay din yung naminaw ka ron. Tay Joseph Estrada, see you pohon-pohon. Muli kog tagong. Baby, I'm trying to call. Ay, sige po, architect engineer, tawag lang. Get well soon. Ma-okay ra ko do. Hello, may gabi po.
2: Hello, good evening, DJ Sunday.
1: Good evening, kinsa ni po?
2: Si Randy sa Cebu City, sa Carta City, Cebu.
1: Yes, Randy, unsa man ako ang maalagad sa imo arong katapos ang gabi.
2: Ang mga news lang ko ni mo, unta nga makalian ko ginoon ta, DJ Cindy, nga maka... Ang money mo, ang imong journey sa imong wabot na trabaho, o nga, kalian ko ginoon, na imong panglawas, then, mauli ang imong tingo nga, napagaw, o nga, ni... Kalang imong trabaho, yung mga trabaho, sige mo lang yung mga nilin mo, hindi ka magpa... Ang bitaw? Hindi ka magpa... Kanang... Sige nga, magpag-go-go-all bitaw sa nawa... Ang nabang, kaya nag-go-all, kaya nawa ka na nga. Mm-hmm. Aka mo, yan eh. magkuha lang gini, mag-move on lang gini, tawa man nga, muhang ginang journey. Muhang ginang passion, Jordan. Anda namang dawatan?
1: Salamat ka, Ayubi. Thank you!
2: Ah, ma-request na lang ko. Hindi, hindi. Ah, mo, isa ko, upan mo na mayong sabi eh, nga ni Pili rin sa sagbayan. Ngayon ba yun nga? Ah, mo, request mo, niya ba si goodbye dahil hindi, hindi?
1: Puro dyan mo goodbye, no?
2: Never say goodbye kay Miguel na kunin mo.
1: Salamat ko, Oyu. Ako nang i-play ka ron ha, taon-taon.
2: Sige, bye-bye. Salamat kay Miguel Cindy, ha?
1: Thank you ko, Oyu, B. Thank you! Kabalo mo, dako kay kong pasalamat no nga sa paghawa na ako sa XFM, puro gid ka ng mga pag-ampo ang inyong gihatag sa kuwa, dako kay nang tabang sa kuwa gyud. Mao nang ang uban nga mabitter sa imuha or unsa ba mabitter ang imuhang feeling kay kanang mawala ka, ayaw gid mo pag-feel-feel ana. I-pray niyo ang inyohang journey. Ano lang gina siya. Basta kay ang importante din ha aga paning kamot lang ka and then you're always doing good. The Lord will return the favor to you. Hello, may gabi eh.
3: May gabi eh. Good evening, Baby Sunday.
1: Yes po, good evening. Kinsa ni?
3: Pili of Sagbayan.
1: Yes, how can... Masa mo na kong maalagad si Morong B.
3: No, manamilit na lang po kunin mo. Ay, mga nang day ka diya, Baby Sunday. Ay, mingaw, minin mo na.
1: Sorry ka, ayo. Gusto ko man ako na... Ayaw gilak!
3: Gikan sa imong pagsugo diha, namino na June May, atong 23. Huwag ang akong pamangkin nga maestra po si Inday. Lako, ako po to. Idol ka niya. Kaya dami ko nung kaya mo English, oy.
1: Hello, eh.
3: Galing, kaya ito ano siya sa line na so dayo, eh. Bebe, ni abroad man.
1: Sunod rako niya.
3: Oo, naibawag ko, abroad di ko, tingali kay. Niya pa, Bibi Cindy, ang hilo ko nung dito sa maestra. Nga, usa ka tuig. Usa na ka buwan na dito.
1: Isa ragin na siya kasi mana.
3: Oo, kasi mana ba niya? Mahinaot may Bibi Cindy nga. Ang ganda mo. O sana, mo. Usol kasi imong atuan niya. Huwag mo ato kay Klaynasod.
1: Thank you, Kaayu. Kaila ko na
3: ito. Galing ka, tingaw. Ngayon tingaw ba? Lagi kayo man, Diyod, Panginoon.
1: Sige lang, kay Basindi ay og ka ng kaluyan. Maka, Basindi ay maka-live lang ko sa Facebook nga. Ako ano lang yun ko, ogalingo. Pwede na ko niyo, pwede na ko niyo i-follow man.
3: Mahinaot lang may, magampo may nga. Tatagan ka ba yung panglawas? Huwag mo. Asinto ka po, muad to ka sa, kuan, kanang, basa mo. Kaluyan sa ito, o.
1: Salamat ka, ayaw.
3: Huwag mo rin kasi ang bibir, Cindy.
1: Sige po.
3: Anang, remember me as this way by Lady Gaga.
1: Remember.
3: Ipanungan ako na sa mga amigo nga namin na ron, ni Randy Rosa, kung sayang pilim eh. Anak.
1: Salamat ka, Ayubi.
3: Bye.
1: Bye-bye. Love you po. Alo, ang kasakitan. Ayan po ka na mga tagaan kag maadyong panglawa. Salamat ka, Ayo, B. Salamat, kid ka, Ayo. Bibi, maayo unta. O kanang imong paghawa kay maminyo na ka. Sa muin. Bibi Jow, tagay ko lipstick di, Abi. Halos pad na ko. Hello, may gabi eh.
4: Wala may gabi, Bibi Cindy.
1: May gabi po. Kinsa ni?
4: Ang imong dugay na kaya niya, sinayang si Miss M. Dari sa dalagay.
1: Miss M, hello, kumusta?
4: Okay lang. Bisagili ko manawag. Naminaw raman ko ni mo.
1: Sorry ka, Oyu.
4: Kuan ka nang... Iwala niya man yun, no? Mungita man kita tumintos kinabuhi.
1: Hmm.
4: Ano niya? Ayaw sa imo. Kung asa man ka mag to.
1: Salamat ka, Ayaw.
4: Thank you! Niya, may question ang kunin mo kung ilahagod ba ako, lahi.
1: Ang sama na?
4: I can wait forever by Elsa's life.
1: I can wait forever. Sige, wait.
4: Oh. Ano na kung mag-wait? Kung asa ka mo tingog kung atanos, oh, di pa ibawaan. Pamitaan sa gipti ka sa radyo. Base na. Mabalik na ka.
1: Thank you, Kayo. Mabala na, ginanimog mo, mabalik na ko, Kay. Ay, buta na lang akong Facebook tree sa baba, Bibi Jaube. O, para ilan na lang kong i-add.
4: Oh, ha?
1: Na akong Facebook diri sa live na mo karon sa Facebook B. Pwede na nimo tan-awon.
4: Okay.
1: Oh, tan-awon lang pwede ko mo i-add. Thank you B. Love you so much.
4: Bye-bye.
1: Bye. Hello, oi. Kusakitan mo. Ayaw mo pag-ingon ana ba? Gigang na ba? Bibijay on ning aircon bi kay nag I'm feeling hot. Makasubo. Oh, unsa man ni makasubo si ilang. Dili man tanang goodbye sad. Oh, tanang goodbyes. Mali pa yon like goodbye class. Pero mo ka wala ka mo tingog bang gyapon ko. Dili na lang dili na ako isa. Duha mi maningog sa kong sparring partner na si Double B. Dili naman tuod ani nga programa pero you will hear us next week. Puhoy next week. Hello, mga gabi.
5: Hello, baby. May gabi.
1: May gabi po. Kinsa ni?
5: Si Elber Agsoy from Cebu.
1: Ikaw ito nasa YouTube?
5: Yes, baby.
1: Uy, hello. May gabi.
5: Thank you. Asa na ba yung kamad to, baby?
1: Sa lugar nga daghag kwarta.
5: Ay, kalindot.
1: Wala, uy, narakon rin sa balay. Kwan ni? Dili po, uy. Dili bi.
5: Kanamo tanan bibi.
1: Sorry ko oyo. Magsige lang kay basin tay maabot ang time na mag-live gid gihapon ko. It's either sa YouTube or sa Facebook at ang ilang gihapon ko.
5: Okay bibi.
1: Ay ug bala ka. Kani ako ang paghawa. It's for the sake of everybody.
5: Adio. Saan ka mo adto supportar ni minutan ang bibi? Lumpan.
1: Thank you, Kaayo B. Salamat.
5: Yeah, the best na mag-supportar ni mo si Lord.
1: Yes. Maudyo na ako ang sandigan for me. Thank you, B.
5: Okay, baby.
1: Bye-bye.
5: Bye-bye.
1: Laoy. Uy, salamat kayo. Giulanan kong tawag ron. Ganit daw kasunod si Architect Engineer Eric Bichera. So, ano lang man ni Double B. Ano wala ka diri karon?
6: Ma-prisa. Bidol.
1: Manamilit ako ania mo ang programa bitaw B nga putahe sa gabi. I think also makatabang gid pud noon ni sa ko ang ma kabalo mo mag 40 na lang ko wala ko gapo nambo. Kay naanad siguro ako ang lawas ba no ang trabaho kagabi on. Hello mga gabi.
7: Thank you, baby.
1: Mga gabi po. Kinsa ni?
7: Si Pilo ni Bibi, si Kakarkar, Bibi.
1: May gabi, Bibi. Kumusta ikaw?
7: Okay naman, Bibi. Pero, mingaw lagi.
1: Ano man?
7: Mahawa naman ka niya, Bibi.
1: Saan to man, Bibi? Naman dyan yung mga panahon na kinahanglan na ginato manamilit. Nge.
7: Okay naman, Bibi. Pero, at normal mo yun na nato. Good kay, uitaw ng taglaing lying choice.
1: Gahilak mo niya akong baby, o eh.
7: Itay, lie.
1: Kalmahin lang, ha.
7: Pero, ito nga magtingog sa radyo, be. Mura mo sa kayo sa asawa, o pagong, o mubiya, mura sakit mo sa kayo nun, be.
1: Sige lang, at least dili ko ni mo asawa, be.
7: So, kung mabatihan ka sa premier sa radyo, no, kung abid yung sinner, sige ka, labaw pa sa asawa.
1: Ala, oy. Magsilos-silos, be, dahil nung uban diho.
7: Dito, be, kanang, be, kanang, ako lang ikuha ang ginay mo, be, ha. Ang remind na ginay ako ni mo, be, kung asa ka man pa doon, be, o pamamay kibaw, pero ang amo lang ikuha mo, be, amping, ampo, yeah. Very good ni Lloyd.
1: Thank you, Kaayo.
7: Ang galit pa magiging ako ikuhan mo ba niya. Basig. Ito nagagawa siguro ba. Kung sa wako kiba sa mong plano pero ayaw kalinti nga. napagi si Lord. Nagkuyog ni kanunay pair.
1: Inom sa tubig, binaunsa naman ka, uwi.
7: Nandughan ako ng uwi.
1: Sorry ko, oyo. Ay, nalagi, madungog rin. Huwag mo balik lagi. Ay, lang hilak ba? Kaya kahilak po ko. Na, masakit po na akong dughan do. Ay, mura di ay. Hindi lang,
7: ito, ay.
1: Magdungog doon, magkapunta.
7: Pero, mulagi, pero dili na kanyang programa, ha?
1: Dili na ko magpagabi ibi. Siguro kay nagkaedad na mang good ko, need na nako pud nga magpahuway niya. Need na po na ko. Siguro kung naamay programa pang adlaw na lang, baby.
7: Bay sa bitaw sa bike, ingon mo nga ma napakay trabaho sa adlaw niya, mo dito gabi stress mo go kay gabi.
1: Gani pud.
7: Bukong siya nabaya, lahom gabi inabaya nabi, niya ting panghuway na bagay na nato.
1: Dahil mo, biyahe pa baya ko niya, babaeng dako kay ko.
7: No, gani, mo bitaw nga nung hing, nga nung hiang ko sa kaning oras sa panggabi eh.
1: Ako mang good be, when it comes to work, wala dyan ko'y reklamo. Kung unsa ihatag sa ko, mo go good ko, ana, as long as kanang dili po siya makadaot sa ako. Well, since nga okay raman sa ko, ang panggabi ko, okay ra good po noon. Wala dyan ko nagreklamo, ako pa.
7: Wala kang magreklamo kay against work man, pero ang lawas mo na to be, stress kayo, depressed kayo, nagkaugma, jote na po, ikagabi, jote lang yapon. Imbis nga oras ting pahuway, nagjote ka pa niya. Kung magkaedad na babe, ang kinahangag itag nasaktong oras pahuway, babe.
1: Siguro gihatag po din ni Lord sa ko akaroon nga panahon, kaya para mapagtuunan na gid po na akong pansin ako ang pamilya, and then akong kaugalingon, kinahanglan po nga ma-healthy na ko kay most of the time, like pila ka years, ko nga wala tarong tulog.
7: Oo, oh, sige nabi. Ang magdahan kami, gimingawan, gimigani ni mo, pero para sa imong future diha, okay na sa kami nga, nakauna ka nga mo, give up na lang ka diha, kaya tungkol sa orasan nga, one good loud, ano yung sunsa? Ang sunod na lang oras, alas 12 na.
1: Mogali,
7: kung nauting pa natin, na.
1: Sige lang, salamat kayo sa pag-care, biha.
7: O nga na, biya niya. Sige lang, biya. Ampo lang yun. I like you, kalimot. O kami sa mga, kuha ni mo, mga listeners ni Matanan, nag-ampo sa para ni mo. Yeah. Ikaw sa ampo sa simong kugalingon nga iyahan ka ni Lord sa mayong dalan ba?
1: Thank you, Kaayo B.
7: Thank you! Why sa payan B niya? Marikos ko kanta B ha?
1: Sige po.
7: Ay katulang kwan B. Di mo pwede mo kwagduhano B no? Aga nilang kuha ni Celine Dion, babe.
1: Sige, nandiyan man.
7: I love you,
1: sige. Sige.
7: Kanal, babe, kailangan na kayo na goodbye, babe.
1: Gani, babe. Salamat ka, ayo, babe.
7: Sige, niya, amping ampo ay kalimot ni Lord.
1: Yes, babe, I promise that. Thank you ka, ayo. God bless you,
7: babe.
1: Bye-bye.
7: Good night.
1: Thank you.
7: Amping.
1: Ala, grabe. Feel ka ng fulfilled kaya kung heart. Salamat kayo sa inyo, ha. Thank you! Hi, Double B! Good evening, diha sa imo, ha, Double B. Ayaw kalimot next week, ha. Oh, sa mga nag-birthday ka ron, ha.
8: Happy birthday to you!
1: Da!
8: Happy birthday to you!
1: Grabe, Jod! Happy birthday, gihapon! Gusto mo niyong katahan ni Uy? Tuunan mo ni Uy? Happy birthday sa mga nag-celebrate sila, mga adlaw na tawahan ka ron. Uy, pwede mo manawag gihapon ha? 09... ay, sabi? Hawat lang man tadi, taka. 0945-443-5869. Hello, may gabi eh.
9: Hello.
1: Yes?
9: This is Eric.
1: architect engineer? Hoy! For the very first time, nadungog na giti ka architect engineer. Pagaw pagyugo.
5: Parehas tayo.
1: Anako. May gabi diha. Kumusta? Salamat kay sa pagtawag. It means a lot to me. Thank you, kaayo. Thank you! Any...
5: Napasubo.
1: Bakit?
5: Bakit? You're leaving na eh.
1: Naku. Alam mo, isa sa mga pinagpapasalamat yun ako is mostly sa ko mga listeners should very professional. Isagid ka architect engineer
5: much
1: sa mga
5: appreciated.
1: Thank you kayo. Isagid ka sa mga listeners na ako nga nagstay get up until late night kaayo kanang gahimo sa project na sa kauban ko permi sana all.
5: Ginagawa kong motivation kasi I love interaction kasi.
1: Naku, thank you. So matutuloy na yung coffee date natin.
5: Hoping. I hope so.
1: Yeah, we're planning to go to Davao by next pag makapag-leave ako sa school. Most likely next month. So I will message you using my personal account siguro puhon-puhon. Para magpasalamat po ko sa imuha no, kay ikaw gabi gapulaw per me. Thank you kayo architect engineer.
5: Stress reliever ko kasi programa mo.
1: Stress reliever mo ko.
5: parang ganun.
1: Architect engineer, any message for me before I go? Okay, grabe.
5: Oh, grabe naman yung last message.
1: Bitaw, what are the things that you couldn't forget about me siguro? Ano lang siya? All about myself, ganun. Ano ba yung mga dini mo malimtan sa ko, architect engineer?
5: Hey, sure, ano? Witness. Parang full of life. Sana the next phase in your life should be good for you. Kasi hello.
1: Andito ako, umiiyak ka ba?
5: Hindi naman, parang ano lang.
1: Ako naiiyak na ako.
5: Na-touch lang. Konti.
1: Ang sakit-sakit na ng heart ko, naiiyak na ako. Pero yeah, thank you kaayo. Actually, architect engineer, I really have to focus po sa kuang gamasteral manggood ko ron. Lala ko sa kuang thesis writing and by kaluyan pohon-pohon by March, makagraduate na ko sa kong master's.
5: Congrats in advance.
1: Mamaya na pag may pera, wala lang akong pera eh. Ngayon wala lang akong trabaho, wala lang akong pambayad sa aking masteral.
5: Lalo, makikita lang yung pera na yun.
1: Oo naman. Thank you kayo, architect.
5: Effort lang, effort.
1: Wag mo akong kakalimutan, ah.
5: Pag mag-visit ka ng Davao, morning lang kasi ako nag-jog kami sa ano eh, sa DGT.
1: Sige.
5: So, parang busy na ako pag after that.
1: Pag afternoon, nagsa-site visit ka na?
5: Apo.
1: Kung baka makakakuha kami ng isang condo dyan. Isang design.
5: It's not my ano.
1: Yaan mo.
5: Developer lang ako.
1: Yung binigay mo sa akin na parang blueprint, yun ang ipapasunod ko sa papagawa kong bahay by next year.
5: Tawag mo ako kung ano, kung may mga problema. So.
1: Nako, may problema
5: ako. Ako makatulong.
1: Financial man yun. Nakakaya. No? Pero yeah, yun nga, hindi kita kayang kalimutan. Ikaw po ba?
5: Nakaka-touch naman.
1: Thank you masyado. Isa ka sa mga reasons, Judpod, na malipayang po kung ang onboard kayo, naroon magagapaminaw. Thank you ka, ayaw.
5: Hindi, kasi, ano, pag, kasi, marami kasi, ano, sa social media ba, diba? Maraming programa. So, naroon, yung boses ko, garal-gal din.
1: Ako din. Apertado. Parang,
5: marami kasi platform ba? So, nakita ko yung ano mo na sa Facebook yung programa. Okay naman. Tapos nung gumagawa ng plano, nakikita ko sa computer, sa screen na nag-pop up lang mo.
9: Okay pala. Nakinig ako noon last year pa. Nakikinig ko sa'yo.
1: Alo, ganun. Tapos yun na, nag-stick together na tayo. Hindi mo na iniwan.
9: Hindi na, ano, naka-ano yung, ano mo, nakaka-inviting yung, ano, yung boses mo.
1: Naku, thank you po. How, hindi ko naman alam, baka ka-boses lang yung inviting, tapos yung pagmumukha, hindi pala.
9: Ano naman yun, parang ano eh, biyaya ng Diyos.
1: Oo nga. Thank you masyado, Architect Engineer.
9: Okay lang. Wish you good luck.
1: Thank you so much. Mag-iingat ka palagi. Okay. Ingat po. Thank you po.
9: Yes. Welcome.
1: Bye-bye po. Naiyak ako. Ayaw kong ganito. Tingnan nyo, natatagalog na tuloy ako. Mona, oh, bitaw. Alam no, salamat kayo. Wala dyan ko nag-expect nga. Daghang kayo mo manawag and then you're like, showing your appreciation. Thank you, kaayo. Thank you! Maminaw, gihapon ko kung asa ka mo. Sunod, drako. Wala, uy. Hi, may gabi.
10: Hello?
1: Yes, po.
10: Naya, sing mo sa bigay.
1: Kisa ni? Ah, kusog kayo mong radyo, G.
10: Last naman. Last naman, makadungog sa imong tingog.
1: Dili ko makadungog sa imong tingog, G. Kusog kayo mong radyo. Hinahin imong radyo.
10: Kamayang gusto eh. Nag-eskwila na yung maskira, G.
1: Nag-eskwila, gali ko.
10: Maskira?
1: Oo.
10: No.
1: Oo. G, inay, sana yung radyo, GB? Disturbing kay G. Tawag mo balik, ha? 0945, bedroom boys ka. 0945-443-5869. Ato ang numero na pwede ninyong tawagan up until 11 karong gabi una. Oo, nagrabi yun. Ginaya na niyo yung radyo, G?
10: Sorry, naputol ko din.
1: Wala, giputol na ako, G, kaya di ka maminaw na ako.
10: Hinay!
1: Ah, katapos ang gabi nila, mag-away lang gihapon ta. Hinay lagi na imo. Hinay lagi na imo radyo lagi. G?
10: Tapos ako.
1: G? Paduol gamay.
10: Ay, maduol ko na sa inyo.
1: Ah. Ali, duol pag yun.
10: Tama na po, katong inawag last, katong gimit.
1: Ano man?
10: Ano na po?
1: Unsa ang? Mao ang sa mao? Unsa mao? Mao ang?
10: Ha?
1: Unsa man ang?
10: Iya, itingod din mo, mo na katlamid.
1: Grabe siya. Unsa man mo gawas pa kuha ng istasyon kaya para magkalungog lang tayo.
10: Ano, tiga po nang dira.
1: Wala, mo naman niya akong tingog, Gina. Ito,
10: makasarang
1: isyo. Si EG, uy. Hindi na nadili ko ka Facebook kay busy ko.
10: Si engineer ako. Engineer ako. Mekanik po, engineer.
1: Mekanik? Nya? Gasilo-silo. Gasilo-silo.
10: Mami, ito siya ko nila. Kaya mawa naman ka diha agad.
1: Ah, pero na naman kaka-Facebook na ako. I-message na lang ko dito.
10: Ano na mo sa kung humang ko na, na-school lang mas pehal. Remote case.
1: Oh. Tara mong gugudiri. Ah, wala gid ka paminaw sa ako gahapon pa man eh.
10: Kan nang taong kapayas.
1: Kapayas nga hilaw hinog.
10: Oh, kapayas atong bangaan nga kapayas ay atong hinog.
1: Sige. Pakyaw na ko mga barga sa eskwelahan.
10: Oh, kanday na kuan nang pagaw. Dili kay nang ikaabot sa inyo na minunit ka na walang magagol na lagagol na minunit at tuligit.
1: Ah, sige. Ako nang buhaton ninyo.
10: No, may tanda ka pagayon.
1: Ah, sige. Ako nang buhaton, G. Thank you kayo, G, ha? O, EJ, magbinutan ba ya ka, ha? Karoon nga wala na ako, magbinutan ba ya ka? Basi mapabadlong ka?
10: Ano ba?
1: No. Pwede bitaw ka.
10: Hindi ka magmaldita sa inyong mamaldita na ka.
1: Dili man ko maldito.
10: Hindi na ka magmaldita.
1: Dili lagi.
10: Hindi na ka mag-isko sa inyong taagi.
1: Grabe siya.
10: Bagpo na. Bili na. Ang saraan.
1: Kalimutan na.
10: Nangalabay na to.
1: Oh, lagi. Ay ka pala ka, G. Ay ka pala ka, G. Mauna, last recall na to.
10: Ito lang ko. Tapos yung kunin mo.
1: G, thank you kayo, G, ha?
10: Balik niya mag-balikan.
1: Dili lagi.
10: Pinarong ka.
1: Dili lagi. Itong
10: bigot sa mga karaan ng panahon 1980.
1: Oo. Oh. Pasalamat naman gusto ako, G. Grabe sab sa uwi.
10: Bayan ang kanay, kaya nga sabi mo ko na tumusbilan ako.
1: Sige, G. Salamat kayo. Amping. I will. Ikaw po, G, ha?
10: Life.
1: Opo.
10: Ano nga, di ka gawa sa mong sabalay, muros. Hindi ang bagan sa mong kuhan. Amping life. Bye. Bye.
1: Bye-bye, P. Thank you, Kaayo. Love you. Uy, salamat, Kaayo, ha. Grabe. Puno na akong heart. Wala na akong kabalo kung asa pa na ako ibutang ang tanang mga pasalamat ninyo. Pero, i-keep yun ako na siya sa kong heart forever. So, if I wish to, like, if, or maybe, in any case, mag-decide ko nga, dili na gid ko magbalik pa sa radio stations. Grabe yun. Hello po.
11: Hello, good evening.
1: Good evening po. Yes po. Good evening.
11: Hello, DJ.
1: Yes po.
11: Musta na? Uli, ano kasi yung pagaw?
1: Wapag-yapon.
11: Kira na DJ, guwapa lang ang yapon.
1: Eh. Nanapag ka na yun, nanapag ko binuang-binuangan. Ay, sige yun, ingon na lang mga guwapa-guwapa lagi. Kay Mugara, ako ang utok, ana.
11: Hindi na ito ka maminawan, DJ, kung pagaw ka.
1: Yan naman.
11: Nakiyot yung mga tingo, be.
1: No, parehan mo ni Double B, ay. Ganahan nga pagaw ko.
11: DJ, mag-break lang ko, DJ.
1: Ah, sige po. Go ahead.
11: Break lang ko ni Jairo, ay.
1: Kana lang?
11: Ni Jairo Corsiga, ni Janet Tenebrosa.
1: And ni Christine Labarico. Kabalo naman ko, Ana.
11: Hindi, winab, yubin.
1: Muna to.
11: Eh, nunguta na gani ko.
1: Ano man?
11: Asa di kong bakasyon?
1: Ako?
11: No.
1: Wala man, dili naman ko. Hindi man ko bakasyon. Wala, dili ko magbakasyon.
11: Ah, dili na lang. Wala na magani ka sa iyo.
1: Wala, dili ko magbakasyon. Ano ko, dili? Mag-focus.
11: Pero makasabi yung programa ay mong afternoon, right?
1: Yeah. Cases be like, basing pang-afternoon ko. Mag-live gihapon ko sa Facebook. Kabula ka.
11: Radio mo ko na minan. Did you kay DC nung ko sa work?
1: Sige lang kay Facebook live mo na. Pwede na rin mo i-recall. O, pwede na rin mo balikan o ka ng tanaw niya. Magbili lang kasi mong pangalan para i-greet ka per me.
11: Ay, i-greet lang na sila.
1: Sila, nagikanin mo. Ayaw na to ni Christine Laborico. Eh, minyo naman to.
11: Sige, DJ. Kung before ka mula ka, ma-request ang ugsong kung pwede ra.
1: Sige po, sabayin.
11: Bakit kailangan pang lumayo?
1: Ay, uy. Grabe po, gay. Bakit kailangan pang lumayo? Ha naman to. Bakit?
11: Sige, DJ, good night.
1: Sige, salamat. Good night. Wala may salamat? Bakit ka kumaliwa? Unsa man eh? Hi, may gabi eh.
12: Hello, babe. May gabi eh.
1: May gabi eh po. Kinsa ni?
12: Ay, babe, kanang kwan ba? Dako eh, last na pangayoon sa'yo mo, babe. Hangyo.
1: Unsa man?
12: Ako, si tata, ano kito nanawagan niya. Blind man ko niya, di mo ko kadungog sa mga Facebook. Pwede na ko ipa-search sa ako ang pag-umangkon para kung kuan madungog yung punta ka?
1: Sige po. Inalang imong pag-umangkon nga ipa-search ang XFM Bukidnon. And then, oh, XFM Bukidnon. Message lang dito nga nangita ka sa ako para i-direct ka nila sa ako a diretsyo.
12: Salamat. Kaya, basta ganitry ko kanang kwan, kanang number, pero maulaw.
1: Di po na ako pwede i-air akong number kina.
12: Ah, gani.
1: Wagid ko
12: ito. For security.
1: Pero yes.
12: Wala nang bayan, ikaw mo na ako nga kwan, nga pwede ka nang isang i-text na mo ang imuhang kwan sa Facebook para pabasa na ko sa kong pag-amangkwan ba. Wala na akong ngayon nga regalo sa ako ang birthday ba. Karong October 4 pohon.
1: Uy, happy birthday!
12: O, karong October pohon.
1: Wait, try na ako nga i-text ka. Ay, patay.
12: O, wait, kay mawag mo minikalingaban sa blind ba. Sa kwan. Radyo lang yun nga. Nag-idolize punta sa'yo mo. Ang sama na to, eh.
1: Salamat
12: ka. Prank-prank ito nga. Mo istorya na ba nga. I-idol mo kita ka. Bisag first time pag ito. Dagan kong idol nga mga DJ. Pero sa kwan, lahi yun ka.
1: Ang sumay nakalahi na ako.
12: Sa kwan, parehan eh. Una kay kwan ba, mutubag din ka sa mga tawag. Basta di lang kwan. Basta may, mawar ba akong pangayon ng regalo? Sa i-text na niyo ang muhang Facebook. Malipay na kayo ko, happy na kayo ko.
1: Sige, i-text na ako sa mo.
12: Yeah. Salamat kayo sa mong, kung makatabang na ikasakwa tuhon din sa mga kuhan nga. May kanang opportunity nga, kaya mag-kuhan o kanang masan, mag-itag-work ba? Sa,
1: sige.
12: Sa tagong, o sa ba, labaw. Ay, gusto ko mabalik kung labaw lang ito, kuhan, masan, kay pinakuha niyong balayan eh. Sanugan ko niyong balayan, diba?
1: Hoy! Madlungan! Sige, B. Ako ka yeah. Na-text. Salamat kayo, B.
12: Salamat kayo. Salamat. Amping, good night.
1: Thank you! Sige, mga kaasa ka. Paningkamutan ako nga ma-texti ka. Wapun ni Lodi, ay. Sama ni Oy. Pero bito, B, naghinapos na giyod. Pila na lang kami nito ang nabilin sa tua. Naghinapos na giyod. Hapit na giyod ang manamilit sa kahanginan sa tuang last putahe sa gabi. Kamalo kong mingawon sa tinunan. Mingawon ko, Ani. Mingawon ko sa inyo. Pero it's time for me to go. Hi, may gabi.
13: Manamilit sa kahanginan.
14: Hello.
1: Hinahay, imoradyo, B.
13: Kamalo kong mingawon sa tinunan.
1: Hinahay sa imoradyo, eh. Kusog kayo, B. Ah, okay na na. Okay na. Hello? Hinay, imoradyo please. Kusog ka ayo.
14: Kusog rin kayo?
1: Opo. Pag-awgid ay ko ba? Dungog kayo na ako sa iyang radyo.
14: Ah, binay na.
1: Okay na. Kinsa ni?
14: Si Eduardo.
1: Taga-asa ka?
14: Taga Talamban.
1: Cebu?
14: Oo.
1: Ay, may gabi eh. Unsa ako ikaalagad sa imo, B. Hilak ka? Wala. Wala siya kadungog sa ako. Muraga, busy ang linya. Ayaw mo paminaw sa Radyo B. Paminaw mo sa cellphone kung halimbawa agatawag mo sa ako. Kay dili kita magdungog kung sa Radyo mo gupaminaw. Niingaw ko kang manager, 1 hour lang ko. Kaya kung tingog, gagurus na. Pero ato na lang yung tapuson kay sayang po. No? Pero bito, bisa tinulang, mingawon ko sa inyo. Mingawon ko sa inyo mga kakulit. Lupig pa ninyo akong mga estudyante, Diyos ko Lord. Mingawon ko sa inyo ha. And salamat kaayo because genuine kayo mga heart nga naging tinuod mo sa ko. Mo nang dili ko mo sugot nga tawagon kog DJ kay di ko gusto nga ingon gani mo nga ay uwi man ni siya. Dili ko gusto magbutang og barrier between you and me kay gusto nako. Mura na tagbarkada gud gana mura nang istoryahan nila sa to ang mga problema. Mura gid na akong kalipay kana maka voice out pud mo maging outlet ko ninyo nga pagawasanan sa inyo ang mga problema. Although di ko makatabang sa inyo financially kay wala man gid pud ko ana. Pait man po da kong life. Pero ang tinuod, B, isa sa mga butang na akong na-learn, money is, importante ang money. Need man ginato na siya. Pero wala gibili ang kwarta kung wala kay tinuod ni higala. Walay bili ang kwarta kung ang mga tao wala ga-respeto sa imo. Walay bili ang kwarta kung kanang dili ganahan ang mga tao sa imo tungod sa imong batasan. Maunang, kung papiliyon ko ninyo og kwarta og batasan, dili jud ko sa ko ang batasan bi. Maura gid nang ako ang ibilin. Unya nang kwarta. Kay need gyapon nato na. Hello, my gabi.
15: May gabi,
1: kinsa ni?
15: Iran-ran ng Cotabato.
1: Aba? Naririnig ko na naman yung mga kulisap sa paligid mo, be. Matagal na gabing mo kung hindi kinakausap.
15: Maglipat na di ay kabi.
1: Hindi ako
15: lain na istasyon.
1: Hindi ako maglilipat. Sino nagsabi sa'yo?
15: Sabi mo magkuan, mag-alis ka na sa XFM.
1: Hindi ako maglilipat. Maglilipat lang ako ng oras.
15: Narinig ko maglipat daw pa.
1: Sino nag-chismis niyan? Sino ba? Magsabi ka.
15: Narinig ko yung programa mo na maglipat ka.
1: Kung may kukuha, bakit hindi? Pero bitaw, hindi ako maglilipat. Depende na lang kung may mag-offer. Ha?
15: Ansang Sir Baby Kitchen?
1: Ano po?
15: Ansang Sir Baby Kitchen ba?
1: Wala na yung Sir Baby question, magpapaalam na nga ako eh. Ano na lang, anong mensahe mo sa akin na hindi mo na ako maririnig sa susunod na linggo?
15: Ay. Paalam na lang.
1: Paalam na, ganun na lang.
15: Bigat.
1: Ganun lang. Sige na nga. Oo na. Nawala tuloy siya. Architect Engineer Eric Becerra, thank you kaayo. Sleepy na daw siya. Anaya, I'll see you poon poon. Bitaw, mula na gudpod ko yung igong oras, Bino. Siguro I will dedicate all the remaining minutes. Oh, tumahimik ang lahat. Kulain. Bitaw, siguro for the final minutes, I would like to extend my heartfelt gratitude sa mga taong nagpabiling gud nga matinud-anon. Sa mga taong nga nag-support gyapon sa ko ang journey, may it be a failure or a success. Naalanggid gihapon permanente para sa kuha. Ako ang family. Kamugid ang reason nganong gapaning kamot gihapon ko. Siyempre, mahadlo kita makulban o kalbiro, no? Pero, the time has to come na kanang wala na, dili nagid po na to, na kaya na ibalik pa ang nakaraan nga bongga-bongga pagid ta. Ikaw, need nagid po na to manamilit kay kaedad na manggod po da. And then, syempre, need na po na to magpahuway. But thank you kaayo for those who really admired and support my advocacy. Maski bitaw na ginaaway-away tamo usay sa radyo kay mga buyagon kay mo, pero mao manggid na ako, manggid na dili ko ganahan mag-cover up ng kanang magpabuutan-buutan ko, pero ang tinuod ay dili day na ako kay maot day kong kinaiya sa tinuod na kinabuhi. Dili ko ingon ana bi. Gusto na ko nga kung unsa ang inyong madungog diri sa radyo, unsa inyong makita sa Facebook Live, ingana ang tinuod na kinabuhi nga naapod ko sa likod ng camera. Sa likod ng microphone, ingana gihapon ko, kanang murag kalay ba? Kanang murag buyagon, buangon, ingana ang description sa ako. Muna nga, kung ang nadungog ninyo diri is dili kay medyo dili siya proper gamay, mauna gid na ako. Dili ko ga-cover up sa kong kaugalingon because mas gusto na ako nga maging tinuod ko sa inyo, ha? Because the people will definitely love you for being who you are. They will love you for the truthfulness inside you, not for being fake. Moragin na akong maingon. So, thank you sa mga taong na nag-support sa toang programang Putahe sa Gabi sa sulod sa upat katuig. And yes, ako ang original na Putahe sa Gabi. Nihawa lang ko. Ni-resign lang ko. Wow. Bitaw, oy. ang inyohang original na Disney Princess Bisaya version. Walay laing gipangayo kundi nga magkasinabot ang tanan, maglove-love ang tanan. And syempre, gusto po na ako

0: Bitaw, kanang ang among faculty sa San Isidro College, malipayon kayo sa Santon Plus Gold ug Santon Plus Coffee Mix, ang paborito sa kong principal. Thank you kayo. Pwede gyapon mo maka-order diri aha, anhi lang mo sa opisina sa XFM Bukidnon, kung magpalit na mo sa product kay there might be chances na dili ko makadala kay dili na pud ko all the time nga mag-anhi diri sa istasyon. Muanhin na lang kung di siyempre bisitaon ako kung mga bibi, no. Napo ko yung mga bibi diri, oh. Napo ko yung mga biniyaan diri. Bitaw. And then thank you also, Turbo Man Enhancer. Wapak ko ka experience ni mo, ha? Sige lang, humanda ka sa akin. May experience yung apuntik, ha? Pero yes, thank you kaayo. Santon Plus Herbal Oil. Kanang magsakit ako ang likod, sige na lang kong lingkod sa faculty whole day. Kapoy kaayo. Pero ang Santon Plus Herbal Oil, dako kayo na siyang relief sa kuha. Kay mental mangod siya. So minty flavor yun. And every time, ibutang na ko siya sa kuang part nga na ay sakit. Maalibiyohan din ko. Thank you kaayo. Premium D3 Soft Gel Capsule. My God! Manager, basig pwede ko nga mag-take home o isa ka box sa premium D3. I-charge ni attorney. Attorney! Attorney Ryan Rick Bisnar. Baka naman isang box lang. Itaw, maugin niya akong kinahanglan karon ang ato ang premium D3 softgel capsule. Sa mga nagatrabaho, kanagapang humok inyo ang bukog, need ninyo ang vitamin D3. Premium D3 softgel capsule, strongly recommended. Isa po na siya sa rason nga nung gamay gyapon ko gahawak. Ang premium D3 softgel capsule, makapasexy gud siya, B. Gukuron jud ka sa mga dapat mo gukod. Sana all. Siyempre, ang atong Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap. Thank you, kaayo, for always making my skin healthy and radiant and white. Also, ang atong premium D3 coffee mix. Dili kay ko gainom ani kay medyo kanang isog ka siya sa kuha, pero dakong tabang ni siya ilabi na sa kanang mga panggabi ang trabaho. Nindot kayo ang premium D3 coffee mix sa inyo, ha. Ang atong mga produkto, B, aside sa kanang like example ang kape, aside sa kape na tambal pa gid sa inyong mga balati. And so wala gid may mahayan. If you really wanna invest with your health, I would strongly recommend ang atong mga produkto sa Yes to Health. For more details, pwede mo nga mag-message ito ang official Facebook page, XFM Bukidnon. Pwede po mo nga magtawag sa ito ang hotline, 0945-443-5869. B, once again, for the last minute, thank you so much.
1: Thank you!
0: From the bottom of my heart, dili ko gusto mo hilak do. Pero thank you, kaayo. Dili na ko gusto mo hilak because I do not deserve the tears. Muhilak ko kung nainawala sa kuawad. Walay nawala sa kuabi. Maulang gina akong maingon. Maulang, dili dapat hilakan ang mga butang na walay nawala sa imo. Mu-exit ko nga happy.
1: Thank you!
0: Mu-exit ko nga fulfilled. And mu-exit ko nga very thankful. Boss Romilly Tuoy, thank you.
1: Thank you!
0: SM Inday Marie, thank you kaayo.
1: Thank you!
0: Attorney Ryan Rick Bisnar, thank you kaayo.
1: Thank you!
0: SM Jasper Magoncha, thank you kaayo.
1: Thank you!
0: To those who believed in me, to those people who always supports me, my XFM Bukidnon family, thank you so much.
1: Thank you!
0: Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines, magpapaalam na po sa huling putahe sa gabi ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella gihapon para sa huling putahe sa gabi.
2: Makaayo ang atong gabi-i, gay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolton.

Thank you. Thank you.

feel real good. Tonight is yours.

you wanna see me fall back.

People, I'm going down.

0: herbal capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard Delayon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Doon na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom

0: Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Bibili sa mga butika.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Magsanfon Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Magsanfon Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahin
2: na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
3: Ang kwenta. Itagal ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang mami sa...
3: Uy, ayun mo vitamins. Nagkailan mo kay?
4: Satang, pwede na siya. Hala, himot ka.
3: Wait na sa ha, yakuha, okay? Yaro. Unya, inala sa kapag tubig daan. Ina, ayun mo vitamins, isunod na tubig, okay? Ayogin kalintig pag inom sa santong vitamin C, ha? Kaya makaayokin ni mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galipura. Kaya makaimbos magkini sa atong immune system. Mayroon sa ganit ko, ino?
5: Santong vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Gospel Gizzard. Atong tamilawan.
1: Daniel Francisco, nung ganyan na Palawan, malaki yung mga barikos din. Tapos pag doon napagod, pilikumin sa akin, sabi niya, sa itong plasbol. Yung problema ko sa kaskasuan ko, makaugutan ko, pinasold na nga ng sa itong plasbol. Kondisyon ng katawan ko, so, sa umaga nga. Dati, masakit magalaw, makapag pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero nung doon din, wala na, subot-subot sa akin. Yung sa itong plasbol, at pati si Mrs. Kimmins, so, gumagamit din po ng sa itong plasbol.
0: Adunay manong dilig, medakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zaza Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaza Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.

0: ましたけど、ね、これが受け止めるのはなんとないかな。
1: Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Xanthan Plus Coffee Mix, ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Lupig pa nimo ang sinsun sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masinzon tungod lang sa lubog nimong vision. Sublingon ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Sana mag-uwi
2: na sa 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto. Gikan

sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Anong sa inyong komportable nga paglibot o suroy? Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, wala ilangan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang

0: ngayon, gusto na yan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka muna na akong inoom 3 times a day na sinapitsot na kung pagtinaw sa ako.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
0: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o Enluilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw mga kita o disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag nila yon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Daw, nagpilain yung gasolina?
3: Uy, tay!

0: ihala na ang sa maning akong multigab nga lahit na maning tingog si makina. Bako manunta ni gasolina, malawag po mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nuzul hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: mga katupa. Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dimlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:03 na sa buntag. O ganyan ang mga uluwang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, 1 million pesos nga kwarta nga nabilin sa taxi. Luwas nga nauli sa Taguia sa Cagayan de Oro City.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, usap patay sa sunog sa Aurora, Zamboanga del Sur.
2: Headlines.
3: Sa balitang nasyonal, Representative Flores gibisto ang 3.5 million pesos nga yuta sa samal sa Duterte Carpio atol sa impeachment trial. Sa balitang international, piloto ginunggap sa iyang kaubang piloto, 174 ka mga pasahero naruwas. Sa balitang sports, kuwangkon nakasakmit og silver medal. Yala Bronze Medalist sa Asian Games.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, grabing sakit sa ulo, posibleng timaan sa sinusitis.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, kampo ni Jeneline Mercado. Miris baka sa mga pamahayag ni Patrick Garcia, kabayan sa ilang kagahapon.
2: Headlines.
3: O sa balitang kakaiba, lalaki sa California, USA, gikasuhan ang kaugalingon human aksidente nining nabanggaan ang iyang sakyanan.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Nakalkal pag-usab human ang 18 katuig nga nilabay gikan sa panagbulag sa kani magpartner nga sila Patrick Garcia ug Jeneline Mercado. Nagsugod ang tanan human ni vlog si Patrick kauban si Uge Diaz din iyang gipasalig ang iyang habiga o gipangimakak ang mga dugay ng report nga iyang gibiyaan si Jeneline sa dihang mabdos pa kini sa ilang anak nga si Alex Jazz. Mato ni Patrick, napugos siya sa pagsulti tungod kay naapiktuhan o nakadawat na og mga grabe nga bashing sa social media ang iyang anak nga babae nga si Michelle. Ginugang usab niya nga sukad niya itong 2017, wala na niya makita si Jazz o nagpasalamat siya sa bana ni Jen nga si Dennis Trillo sa pag-atiman ni ini. Bisan pa man ini daling nibalos ang talent agency ni Jeneline nga Aguila Entertainment. Maton sa iyang manager nga si Becky Aguila, daghang detalye ang kulang o wala gisulti ni Patrick o gingnan pa niya kini nga you never deserved a gent's love in the first place. Sa pikasbahin gipili ni Jeneline ang pagpabiling hilom alang sa kalinaw sa duha ka pamilya apan ihangi siya sa publiko nga hunungon na ang pagpangbasya sa pamilya ni Patrick ilabi na sa anak ni ini nga si Michelle.
1: Express Balita.
0: Muna giingon sa mga artista, mga katropa, ilang anak dili gyud nila ipa cellphone mga katropa o ginabawalan nila sa mga social media mga katropa. Ilabi pa mga katropa, maabot ang panahon nga dunay pagpangdaot o mga bashings mga katropa ang very affected niini nga panahon o sitwasyon mga katropa, mao gayud ang mga anak. Gani mga katropa, bilib usab ko sa kaning magkaluhang mulak mga katropa kay si Atasha Mulak ug atong iya ang twin brother mga katropa kay sumala pa nila dito na sila nagka cellphone at the age mga katropa of 20. Ay lang gibuti ang mga katropa mo na nga di ko sila ano mga katropa diha sa social media ilabi pa mga katropa do na sila yung mga sporting event ang mga ginaapilan nga usa-usa ba ang ilang gikabisihan dili lamang ang ila ang pag-study mga katropa o pag-tungha sa eskwilahan mga katropa, lakip na usab mga katropa ang ilang tagsa-tagsa ka-sporting event. Mori karon mga katropa, kay 13 years old ang kamagulang ang anak ni Patrick Garcia mga katropa, makabasa siya o bashing, kay lakip po siya ma-appeal sa pagpang-bash mga katropa. Kay mori akong giingon mga katropa, tungkol kay lagi ginatugutan usab sa ginikanan. Ilabi pa mga katropa, mga anak o artista mga katropa nga pronosab ni ining mga bashings mga katropa. O karon mga katropa, naungkat mga katropa ang human sa 18 katuig ng nilabay mga katropa. Ha? 18 katuig ng nilabay mga katropa nga kagahapon ni Jeneline Mercado o Patrick Garcia o apiktado karon mga katropa ang anak ni Patrick nga 13 years old mga katropa.
1: Express Balita.
0: Samtang sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Gikasuhan sa Osaka, Curtis Gokey, empleyado sa Public Works Department sa Lodi City, California, USA. Ang iyang kaugalingon human aksidente nining nabanggaan ang iyang sakyanan. Samtang nagmaniho si Gokey sa Osaka dump truck sa Lodi City. Doon na kini naatrasan og nabanggaan nga pribadong sakyanan nga maudi ay ang iyang kaugalingong pick-up truck nga nakaparada sa lugar. Tungod kay naguba ang iyang personal nga sakyanan ni bayad og danyo si Gokey nga nagkantidad og $3,600 ngadto sa kagamhanan sa Lodi City. Ang rason ni Gokey isip usa ka residente doon na siya ay katungod nga bayaran sa syudad tungod kay sakyanan sa gobyerno ang nakabangga sa iyang kabtangan. Gibasura usab sa city attorney ang iyang claim. Sumala sa abogado, dili mamahimong abayaran sa mga taxpayers sa syudad ang iyang kaugalingong sayop o sa legal nga pagpasabot. Gikasuhan niya ang iyang kaugalingon tungod kay shaman mismo ang nagmaniho sa truck sa gobyerno. Human gibasura ang kaso ni Curtis. Ang iyang asawa nga si Rhonda Gokey mauna usab ang nisangat og laing claim nga nagkantidad og $4,800. Mato ni Rhonda, siya ang nagamit sa mong sakyanan o katungod niya nga maningil sa syudad. Apan gibasura gihapon kini sa Ciudad Ubos sa California Community Property Law. Diin ang magtiayon giisip nga usa lang ka legal entity og dili pwede kasuhan sa asawa ang iyang bana tungod sa negligence.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Marag ako nga ka-imagine mga katropa, well, naminaw ka mo sa maong balita mga katropa, marag nag-agik-ik na siguro mo diha mga katropa. Mari mga katropa, dito sa California, iyang gikasuan ang iyang kaugalingon mga katropa, manabanggaan ni ini ang iyang sakyanan. Marag nakuha na ko ang punto ni ini mong balita mga katropa ba? O pang hitabo sa kinabuhi kang Curtis Guki mga katropa, tong kay empleyado siya sa Public Works Department. Gusto niya nga manubag unta mga katropa kaya lagi na narbaho siya sa lokal nga kagamhanan sa Lodi City, California mga katropa. O gusto niya nga ang iyang gitrabahuan mga katropa mo'y mubayad sa danios. O gani mga katropa, wala man lagi ni na gibasura man lagi ang claim ni Guki mga katropa. Hinungdan nga iya na usab asawa ang nipasaka sa iyang bana mga katropa o kaso mga katropa. Apan mga katropa sa susama gihapon nga desisyon sa korte mga katropa sa abogado mga katropa. Gibasura gihapon ang claim sa asawa sa pagpasaka ni ini og kaso sa iya ang bana. Ang ilalang ani mga katropa dunay madawat nga danyos kay lagi bisan tuod og aksidente ni mga katropa og aksidente nga nabanggaan ang sakyanan og ang nakabangga. Maurag yapon ang nanag-iya sa sakyanan mga katropa, pero ni atong higayon manggod mga katropa, nakapark ni sa maong dapit ang sakyanan o ang nagmaniho ni ini mga katropa mao ang asawa. So mo na karoon ay tabo mga katropa nga sa parihong nga claim mga katropa sa magtiayon, wala gyud na hitabo ang pagpasaka o kaso, wala usab nilambo kini mga katropa, human wala gyud sila'y nadawat nga danyos.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:32 na sa buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
1: Good morning.
0: Kuto babot labay sa atong signal sa 101.7 XFM Bukidon. Good morning, good morning mga katropa. O happy, happy birthday. Naguna na mga akong mga katropa. Mingunog ko. Happy, happy birthday sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawan karong October 2, 2026.
1: Happy birthday!
0: Ayon mga katropa. Samtang ato sab itimbaya mga katropa og mayong pagpaminaw og maayong bundag sa tanan natong mga rela drivers, bao-bao, habal-habal og multi-cab drivers sila bi pa kay katropang Tata Dakop nga nagamaniho karon sa iya ang yellow multi-cab mga katropa diri sa syudad sa Malaybalay mga katropa. Lanog-lanog usab mga katropa na iya ang radyo mga katropa. Uban usab sa iyang mga pasayro nga naminaw karon ingon man kay nalimot ko kita to akong nasakyan kagahapon nga akong gitimbaya usab mga katropa sa programa ni katropang Jonathan kay tatay driver nga nagamaniho sa pula nga multicab. Good morning, good morning, good morning, good morning diha kaninyo mga katropa. Alas 6:33 na sa buntag mga katropa. Good morning kay kanilang katropang Good morning nila katropang Solano. Good morning Sir Dave Viniralaw at sa buong staff. Uy, niabot lagi kang Dave Viniralaw ani. Okay, katropang Elvi Solano matanya. Good morning Sir Dave Viniralaw at sa buong staff ng XFM. Belated happy birthday Lauren Martinez. Mabe, shout out din ako sa taga Aglayan at kay Kuya Ben. Ano man to? At Ate Juicy Mitch Dudong Jana. Okay, gibawi po dahil ni Ma'am Elvi Solano. Good morning, Ma'am. Halilutabias Armisina. Halilutabias Armisina, good morning. At sa nanood ng Express Balita at Naminaw. Kay katropang Randy Archaga Santisas. Happy listening to Tonton Tolentino. Gikan kini ni Randy Santisas. Okay, ma'am, usipin natin ang bunan. Good morning, katropang Miss Sanilo, XFM Express Balita. Happy Friday! Shout out lang ko dito sa taga Bugaon, Lantapan. Salamat, God bless from Tinambunan family. Good morning usab sa uban nato ng mga live viewers, mga katropa. Ingon man kay katropang L. Jane Adaya o sa uban pa. Happy watching da kaninyo, mga katropa. Alas 6:35 na sa buntag. Samtang mga katropa, ang itong mga produkto sa Yes to Health, papalit na di Idris ato ang buhatan. Sa XFM Bukidon, kita na himutang mga katropa sa door 2, second floor, Talatala Building. Sa Carbajal Street, Barangay Utso, ning syudad sa Malaybalay. Narata diri dool sa Novo, mga katropa, at bang sa Novo. Doon na iskina di ha. Gikan sa highway, mga katropa, naata sa ikatulong edipisyo sa Kamoderi, mga katropa, sa second floor Talatala Building. Kay mapalit na ang nakariang produkto sa Yes to Health. Musunod na tayo, mga katropa, ang programang The Secret of Health. Kauban na si Dr. Remilito Oy, karong alas 6:40 sa buntag o sa Dili Madugay, ang programang Bullseye. Kauban na ito ang station manager, Miss Rusty Maricodino, karong alas 7, hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager, Miss Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Vineralaw o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newshead, katropang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara namo nga disipensa sa XFM Bukidon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Aong, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sinilan ni muna tanan, Pader.
1: Aong, oo, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bla lagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.

0: unsa ba ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, unsa o ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag o mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bubusibo na ako'y diabetes. Pero sa unaing nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santong Pasko, duha ka kapsula o tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santong Pasko.
0: Santong Pasko, mas pinalakas, pinagaling, pinagusa, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit ni diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinagusa, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, nagkana ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro lagi na umadugo yung pagtutok sa computer. Magmura ang magsakit akong ilusoy dapit sa akong mata. Hindi mo ni kuya, akong mata daw ni kayo morag aksyon mapulupula sa'yo dili sa ilalim. Muto, wala akong nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya mindot din ang epekto sa kuwa, sir. Naulian siya po tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Repetes, Anios at Tagab Jansan.
0: Vision Lex, slay ang kaipitiwo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santo Plus Coffee Mix.
4: Ako si Marika. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Hili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santo Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients hindi makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Di ang mas lami yun. After pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit ng diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbon ako, mga higala, ang sekreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod na programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Leto Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Oy, Kapitan Lundi.
6: Ator na.
5: Oy, ganun na mag-adres ako ang no office.
6: Ator na, kanan. Mag-ilis unta kong apelido.
5: Kamarabana. Gawas kong balihon.
6: Balihon? Di lang ko atorni oy. Samot magkamaot.
5: Usa ba mo nga apelido na ikaw?
6: Lubot.
5: Okay. Pero kung bumulog sa ito ay exciting.
7: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlene, Bocchia, 55, Santan del Cebu. Masiyok akong bumasiging gasiyok. Nang wakag mabungod. Kasi kaayo po, dinam akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maawo ka ayo siya. Gamit po po Santon Plus po, bako po, kayuhan po akong lawas. Bako po po, isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Siyon! Kahit na ubo, mag-Premium D3. Premium D3, adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3, mag-Premium D3, ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Go Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Ay, mami!
13: Ayaw ka bala ka.

0: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mo hamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sa maniin mong mga dulaan nga napuno man ng tubig? Iya po ni.
2: Unya nama, kay dulaan pa na muna.
1: Kahibalo ba ka na pwede kining itlogan sa lamok na nagdala ang dengue? Gusto ka ba magkasakit?
2: Dili ma, unsa man akong buhaton.
1: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
3: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wagtangon ang mga butang na pwede nga punduhan o tubig na mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
4: Ipakabaw di kalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug learning opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa inyong pangnawas o mas maayong kaugmaonan. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa ilang Ducasit, Barangay Nueben, Malabella City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.

0: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
1: Sulfa Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sulfa Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sulfa Plus
1: Herbal Oil.
2: Kaninyo, tanang katawan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya kong gibutang bihati si City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig kung bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
3: Nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay!

0: lah. Naon sa maning ako mong tigabang lahi na maning tingog si makina? Ako manuntan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot ka gasolinahan nga makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Alah, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong katropa caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chad Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafael Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Divisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Almisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kapitan Lodi!
4: Ache!
3: Kap, dito ang Samoa ba?
4: Ha?
3: So kayo mudagan ang mga motor?
4: Wow! Unsa man pod kakus gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wara ba na siya mo eh? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking raman na siya mo.
3: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Oras ka, tropa, alas 7:02 sa buntag.
1: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue, margiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay na mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye, Bullseye.

Mayong buntag, Luzon, na Visayas, sa Mindanao. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw. Lakip na itong mga nangasukong tigpaminaw. Welcome sa ito ang programang Bullseye. Katropa nyo kung makauban, hando taon niya alas 9 sa buntag. Dili pwede manglapas mga katropa kay musunod ang KSP nga programa sa Provincial Government of Bukidnon. Muna nga. Paspasanta ni mga katropa kay tabian biya kay ko. Na dugay kay makalusot. Adlaw karon katropa nga Biyernes, Oktobre 2, 2026. October 2 na mga katropa, paspas kayo ang adlaw, no? Paspas gi kayo. Murapod siya og murapod ni og kanang siya mga katropa, grabe ka paspas. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw diha. Pasintrahe sa akong agtang di ang mga katropa kaya basta way agas gali, inani na gina. Ha? Di na kita kaliguan ni katropa way agas pero kuan man gyapon mura og si Sabrina ba? Amoy pa lang ulam na. Ni. Ni. Good morning sa ito ang mga drivers, ha? Mga daga pasada karong kabuntagon na diin usap mga katropa, naglanog-lanog ang ito ang sibianan, na galanog-lanog ang ito ang programa sa ilang mga stereo diya sa ilang sakyanan, no? Sa mga rela ba na diha or sa ito ang multicab, mayong buntag kaniyong tanan, ha? Mga drivers na ito ang mga sweet lovers, mga buutan ni mga drivers bukid nun mga katropa. At usab nga itibayog mayong buntag ang ato ang mga nagkadaiyang ang mga tigpaminaw sa nagkadaiya usab mga katropa nga sektor. Ito ang mga negosyante, mga nanguan diya karon nangunay og tad-tad diya silang karinderiya mga katropa o dagko nga mga pata or paa diya para ibaligya. Mayong buntag ha! Mayong buntag kanyang tanan diya mga katropa, padayon lang tas panginabuhin patas mga katropa. Sayo kayo na sila magtinagtaray diya, sayo kayo mga katropa mumata para nga mag-andam sa ilahang pamaligya. Uga, lakip na ang ato mga street sweepers na atay mga katropa diha nga itawon gihimo katropa nga background ang ato ang programa sa kabuntago, no? Pinagi sa ilahang headset mga katropa og cellphone. Salamat kay mga katropa ha, salamat kayo. Good morning usab, no? Diha kang City Mayor J. Warren Pabilyaran. Ayahang mga kaubanan sa konseho. Diha kang City Councilor Jason Chad Ayala nga napuno og issue. Morning ka nimo diha, Cons. Nagip napuno og issue mga katropa pero daghan kayo ang mulaban mga katropa niya. Yung nana ba sa mga maayong tao? Bisan pag unsa nga issue ang ihapak ka mo kuan gyud mga katropa no dunag gyud mulaban mga katropa. Lakip na diha si City Councilor Kirill Din Lyon, mayong buntag kanimo diha Cons. Diha kay Ma'am Lalay, mayong buntag kanimo diha Ma'am Lay. Sa to ang mga Facebook viewers, sa to ang mga followers, mayong buntag horot. Salamat kay mga katropa sa inyohang pag-follow, sa inyohang pagtanaw sa itong programang Bullseye, pinags itong Facebook page, XFM Bukidnon. Maka na itong official Facebook page mga katropa ha, XFM Bukidnon. So wala pa naka-follow diha, ala i-follow na may. Kung wala pa nakasulay o tanaw mga katropa sa itong programa, hala, panuway na mo. Raul Imperado, mayong buntag ka ni mo diha, sir. Good morning, usap niya Berial Catherine. Good morning. Good morning sa to mga katropa nga nagli-li diha sa to ang programa. Katropa, 84 days to go. Christmas na, mga katropa. Agoy. Christmas na. Mugawasan po ni mga katropa ng mga tinaguan nga. Christmas lights. Tinaguan katropa ng mga Christmas tree kay para i-recycle. Ibutang na po mga katropa das kantos tong panimalay. Kay ang Pilipinas katropa ang nasod nga adunay taas nga pagsilibrar katropa sa Yuletide season or Christmas, no? Magsugod basta mutungtong na ang bare months gali mga katropa diya, sugod na ang mga katropa. Christmas na dayon. Ha? Unya magbalik-balik ra ba ning magsigig kanta mga katropa tong balay mga ruling. Kung dako imong hatag katropa karong gabi una, pagkaog mabalikan na po ka. Amot nang kakarong nga tuiga ha, 2026 katropa, kung makadungog pa ba taong mga bata nga magkaruling mga katropa?
ato nang panid-an daw kay medyo nagkawala na siya eh. Nagkawala na siya nga tradisyon ato sa Pilipinas, mga katropa. Busy na siguro ang mga kabataan. Sige, katropa, og tuplok na ilang cellphone. Wala na ang essence of Christmas, mga katropa. Bakit santa iya na kinabuhi ang ato ang mga kabataan, katropa. Di nagali ni mo masugog palit-bitsin. Kasi, karuling pa ba? Mga bata karo, mga katropa. Sira mga gangal-ngal, ramas, sira pangayo o kwarta. Umbot lang ka, kung doon na pa ba'y karuling karong tuig 2026, mga katropa. Mami Diyos, itinambunan, mayong buntag, kini mo diya, mami. Lakip na si Bossing Ben. Diya sa Bossing Ben, change to trading, mga katropa. Mayong buntag, kini nyo, tinambunan, family. Diya usap sa bungkaon, lantapan, mayong buntag. Sa mga suki, mga katropa, diya sa Bossing Ben, change to trading, katropa. Nahimutang diya sa may aglayan, malay-balay. O doon na sila'y branch, katropa, sa Alae, Manolo Fortich, Bukidnon. Mayong buntag, kaninyong tanan diya, mga katropa. Bueno, mga katropa, itong oras, sa alas 7:13 na sa buntag. Mga katropa, ning adlaw nga Biyernes, doon na kita nakahanay, katropa, ng tulumanon, nakahanay, katropa, ng pag-ehisgutanan sa tuang programang Bullseye. Una ta, mga katropa, no, dari sa tuang mga balitang nakalap sulod sa 24 oras. XFM Report. Sa ta, mga headlines, mga katropa, importante ang pag-usab sa 54 anyos nga masedalo aron mapalingon ang proteksyon sa mga home buyers kana mato ni Chase Escudero. Sa pagpadayon, katropa, sa tuang headline, sa tungod sa lalis sa Buko Diyos, lalaki gidong ka patay. Pagkaway dungog nini nga kamatayon, mga katropa. Tindahan o appliances dito sa Tagum City, giransak kesa kawatan, suspect paslak sa prisuhan. Og Book PPO Camp Fiesta 2026, sige palingon na ang panaghiusap pinagi sa sports o fellowship. Samtang, mga katropa, di nato ni palagpason kay murag kita ang maulahi, katropa, sa trend kung di nato ni hisgutan. Hisgutan nato, mga katropa, ang pagbisita ni Mayor Basti Duterte dito sa Senate, katropa, aron nga mahimong witness. No, atol sa gipahigayon o nagpadayon, mga katropa, ang impeachment trial batok sa igsuon niini nga si Vice President Sara Duterte. Basta pag-viral mang yun ni Basti, mga katropa. Uli namang ini mapugna ni mga katropa. Ni viral mang yun. Saon man eh. Ato na ang hisgutan unya, mga katropa, no, ang hulagway ni Basti, mga katropa, ang iyahang no, ang iyahang pagbisita, mga katropa, dito sa Senado. Ngayon taon, mura na mayroon siya gana nadagdagan ang iyang pogi points. Nadagdagan ang pagkagwapo ni Basti, mga katropa. Okay, nagkadaghan po na iyang mga followers, nagkadaghan mga babae, katropang magpaburos. Ikaw, Starlight Milliston, idol ba ni mo si Basti Duterte? Good morning ka ni mo diya, ma'am. Mayong buntag po yung muda, katropang Randy Santisas nga nagtanaw sa itong programa karon. Magandang umaga, manager, watching me dito sa shop. Pwede pag-greet ko happy birthday sa mga anak ni Kuya Makoy, sina Baby Vail at Baby LJ. Salamat. Ayan, good morning! Happy, happy, happy, happy birthday! Happy birthday sa mga anak ni Makoy, si Baby Vail at saka si Baby LJ. Ayan, happy birthday!

0: Ayan, happy birthday ha, sa mga apo ni Mami Josie Tinambunan. Pasensya, Mami, wala ko ibang naka-load dito na kumakanta ng birthday song. Itong ano lang, kapatid ni Dave Hiniralaw. Pasensya, Mami, ha. At least, nabati. Nag-day off po yan, Mami. Hindi nakapaningil ng arawan. Makakanta lang happy birthday sa XFM. Sumaw ka ito mga katropa, itong hisgutanan karong adlaw. Unya, itong hulaton po mga katropa ang live report sa itong kaubanan nga nakaroon sa field mga katropa, si katropang Dave Hiniralaw, lakip na mga katropa, si katropang Jonathan Soriano. Ato ang paningkamutan katropang madugog na nato. Oh, sige. Ato ang duwaton ang report. Ay, temsa. Sige, padayon ta katropang Rusom. Friday na ba karon? Friday karon mga katropa. So, unya na ta mag-break. Ato sa tawagan katropa, si katropang Dave Hiniralaw. Alang sa iyang update mga katropa, no, mga balita nga iyang nakalap sulod o gawas nga bahin mga katropa dres probinsya sa Bukidnon. Katropa, pagtimpla na diha og Zanton na Plus Coffee Mix. Zanton na Plus Coffee Mix mga katropa. Kini, mga katropa, makatabang kanimo aron nga i-boost ang imuhang immune system mga katropa. Nalakip na ang imuhang cognitive system. Nindot kayo ang benepisyo mga katropa ang atuang Zanton na Plus Coffee Mix. Makapalig-on yun mga katropa sa atuang lawas mga katropa. No? Ang atuang Zanton na Plus Coffee Mix. Ayaw ginapakyasa mga katropa.
1: Tama.
0: Labi na uga ikaw doon na kay diabetes mga katropa. Pwede kayo nimo inumo ng atuang Zanton na Plus Coffee Mix. Kaya gini, makatabang aron nga i-regulate ang sugar level sa imuhang lawas. But pasabot mga katropa, i-balance katropa ang sugar sa imuhang lawas. Zanton na Plus sa Coffee Mix mga katropa. Wala na sa pikas linya si katropa nga Dave Hiniralaw. Live report.
2: Yes, katropang Marie, pipila ka mga barangay sa Malaybalay City. Di pang hampas sa kusog ng hangin ug ulan, mga kahoy nga natumba. Kalistang o kabalaka ang nasinati sa mga residente, labi na sa mga motorista nga naglawig sa kadalanan sa Sayre Highway o man nga kalit nga gikusokuso sa kusog nga hangin o ulan ang mga portion sa dalan, labi na sa Patpat Kalasungay nga National Road. Tungod sa kusog sa hangin o ulan, pipila ka mga kahoy o kawayan ang nangatumba o nadala niini ang mga wires sa mga kable, labi na ang internet connection o mga drop wire nga gikan sa poste. Sa Sidyo Palingpod, Katropang Mari, pipila ka mga sakyanan nga naglawig dito, nangatumbahan yun. So, kani Katropang Mari, kani siya Oktobre 1 yun, Katropang Mari, pag-abrigid sa toong bulan sa Oktobre, maugid niyong pagkahitabo, Katropang Mari, no? Mga around ala una sa hapon, paingon sa alas 2 o alas 3, na samtang kita naglawig po dito sa pabalik dito sa itong station, kauban si itong newshead, si Katropang Jonathan, atong sinati ang grabe kakusog nga ulan o dala sa paghangin. So, ingon man gani nga pagpaingon para mo diri na amin na encounter nga traffic, amin na mong aksidente, so nabalaka mig ayo. So, paabang pagsusi na mo Katropang Mari, usa ka kahoy nga nagbabag sa National Road Katropang Mari nga nahimo yun siya og usa yun siya ka na-occupy yun niya bitaw ang 2 lanes bitaw sa dalan Katropang Mari, which is naka-trigger yun siya og traffic, labi na sa mga commuters nato dyan sa kwan sa paingon sa Kalasungay area. So sa ato pang paglabay pod Katropang Mari, pipila pod ka mga kawayan pod ang nangatumba pod Katropang Mari, dili lang gid layo dito sa nahitabuan Katropang Mari kundi na dunay construction sa dalan og mitigation Katropang Mari. Sa ato din pagsusi pod pasakat diri sa Puro 4 Katropang Mari kundi sa particular diri sa Kalasungay kundi adunay kahoy nga nakatumba sa multicab og mga balay nga hapit kid nadaganan sa usa ka pine tree nga tibok gid nga natumba nga naligwat gid sa Katropang Mari. So, dalagin niyo ka na kabalaka sa mga residente, labi na kay pinakalit ka Tropang Mari. Huwag yun sila ka-expect ito nga inagto kakusog ang hangin o ginagto mo resulta sa pinakadali lang nga oras ka Tropang Mari. So, diin pa man, sa to ang nasubay na to sa itong mga Facebook na itong mga post at itong nasusipod ya, sa particular sa Kapitan Angel o Boundary sa Kalasungay. Naagi mga kawayan yun, nga ni babag yun, apan kani, dalit yun po nag-respondihan sa to ang mga governing agency, labi na yun na to ang kabarangay, nga pinakauna yun nagsusigid, natabuan yun namo ni Katropang Jonathan sa pag-rubing namo ang ilahang rescue patrol, o dalit po sila nakatawag po, o nakapapindot, o kanang emergency, labi na sa to ang CDRRMO, inoon man sa inanhingkon, inaning kasikas, pasalamat na lang ta nga walay nabalita o walay nakatakos nga nasamadan o nagrabihan, Katropang Marie.
0: O, kaning panghitabo, Katropang Dave, galit kayo, unya, diri sa Malabalay, sentro nga bahin, doon na may pag-ulan, pero dili gyud ingon nga kusog kayong pagbundak. Tingala na lang taga ditong dapita, doon na nga tumbang mga kahoy. Unsa man siya, buhawi?
2: Murag, ang atong nakunan, Katropang Marie, is grabe nga hangin daw, Katropang Marie. Muy maugi pinakauna nga naingon sa to ang mga residente. Di po sila kaingon nga buhawi lang, pero grabe gyud nga hangin, Katropang Marie, inubanan sa pagbundak sa ulan, Katropang Marie.
0: Mga damyos nga natala, Katropang Dave.
2: Among nakunan na, Katropang Marie, is katong mga sakyanan, labi na dito sa Sitio Paling, sa patpat nga area, may mga sakyanan dito nga nadaganan gyud og ang punuan sa kahoy, Katropang Marie.
0: Natumbahan.
2: Oo, natumbahan. Mm. Oh, apan ato ang nakunan pud nasusi pud diri pud sa Kalasungay, kay diri man gyud ang main gyud gapon nga area pud katong balay dito, Katropang Marie, nga gamay lang gyud kayo. Usa lang ka usa ka dupa, Katropang Marie, naan ang punuan sa paintry. Oo. Ang tigulang gitawon, Katropang Marie, nabalasa gitawon.
0: Grabe siya, ang trauma ato kay
2: oo.
0: Kalibitong ma-witness nimo, makita nimo nga dunay natumbang nga kahoy padulong sa imong balay.
2: Correct. Mm-hmm. So, mao to, Katropang Marie, no. Gawas pud ana mga kahoy nang natumba, Katropang Marie, wala man toy brown out gahapon, Katropang Marie. Naapoy mga poste nato sa to mga mainline nato, Katropang Marie, mga drop wires nato pangapaingon sa mga balay nga nangatumba pud, Katropang Marie, bitaw tungod sa kuan guro soil erosion o nahanginan gyud siya, ni babag gyud siya moto nga dali gyud mi natawag gapon sa CDRR imo unog pahibulo pud sa Boseco pud nga naagi mga atimununon nga mga wires along the way o sa mga residential nga mga area.
0: While so, while nagpadayon mo sa inyong live, kay nakita na ko tong gahapon unsa ba kapaspas ang ato ang rescue team like CDR and the Boseco sa pag-adto sa maong lugar.
2: Katong 30 minutes lang nga paglibot namo, Katropang Marie, mo magid to ang kasikasig to, Katropang Marie. Sa pag-abot namo, Katropang Marie, ang una gid naka-respondi gid, Katropang Marie, is ang barangay gid, Katropang Marie.
0: BPSO.
2: Naana gid dito, naana gid ang BPSO dito, naana gid sila, nakamana sila dito.
0: BPSO sa asa nga lugar, Dalwangan.
2: Sa barangay Kalasungay, sa barangay Patpat. Oo.
0: Naana gid
2: sila nagkuha sila sa kanang mga kadalanan, Katropang Marie, naana sila pang lampas to nila, pang putol to nila gamit ang kwan, gamit ang saka na lang mga sundang para lang gid nga mamitigate ang traffic, mapadakyon tong kahoy nga ma-maintain ang passage dito sa National Highway, Katropang Marie.
0: Bisan ang mga kawayan, Katropang Dave, nga natumba nga ang kawayan, isa ni sa pinakalig-on, Katropang Dave, flexible kay na siya ba kaning bamboo niya natumba yun.
2: Yes, Katropang Marie, mo lang ito among ikabalakan ni Katropang Marie, no, kay dili lang ba usa ka lugas sa kawayan ang nangatumba. Mga nay may baybat si Jaka, Katropang Marie, mga pito, walo ana bitaw, Katropang Marie, labi na dito dapit sa area bitaw sa Kundiin na ay crossing bitaw, Jaka, Katropang Marie, paingon ka dito sa housing sa Kalasungay. Paubos na nani murag resort diha, so muni siya kanang murag crossing na nga mo paingon ka sa Kapitan Angel o pasakat din kadiri kay Amay Irikakay na kawayan nila nga dako kaayo nga
0: motoy nang atumba.
2: O nitumba gyud jag pila gyud kabuk nga lugas nga natipak gyud bitaw, Katropang Marie.
0: So kusog gyud ang paghapak sa hangin. Kusog gyud. Imagine nimo ingon ana, what if or what more, Katropang Dave, kung diha ba instead of kawayan ang nangbutang diha is barong-barong o kanang nga balay bitaw nga gama sa light materials, muraga mabungkag gyud siguro.
2: Na maogyud li, Katropang Marie, mo gyud to mong gigawalakan gapon og sa mga residente. Inuon wa man ginoy balay, inuon nga igo nga na totally damage or igo
0: sakyanan, katong sakyanan.
2: Ang sakyanan lang hinuon nga kwan nagi sila ka ng mga kapagkalumping kay hinuon dako-dako gid ba mga punuan ug mga kawayan ang niigo sila, ha.
0: So yes,
2: in manana, no, wala gi ka ng totally rick or naangol gid bitaw nga natala gid gahapon sa to ang buhatan sa konsideran ni mga residente o mga commuters sa to diyan dapit ng area. So ginana siya, no, nga dali kisa nga panghitabo, no, atong morning anto tulong balikan lang sa October 1. Grabe kahayag ato ang panahon, aliwas kayo ato ang kalingitan nato, tapos digid ta kaingon nga pagkaon ni ani mo ulan apan pagkatutok kita sa
0: yung
2: kautuhon hapon alauna paingon sa alas 2 dito na mahinoon gibundakan ang area ginato sa Kalasungay at patok sa to ang sa Kapitan Angel ng area, Katropang Marie.
0: Kumusta ka tong dito sa may dalwangan nga gibahaan nga flower farm dito?
2: Yes, mugit po na, no, kay kato murag ubay-ubay na gid pudto nga tubig na pud ayon nga muhapak na pud
0: ato. Murag muagi ra ba dito gihapon ang tubig?
2: Oo. Sakto gyud na, Katropang Marie, so ana ato na po nang kanon si kagawad kapitan dito is nana po yung natala na po sila hang barangay na po nga yani nga panghitabo gid.
0: All right.
2: So gawas man ana no, mapasalamaton kita ato ang kan nga wala gid nahitabo nga nagrabihan o na aksidente adto. Gawas man sa mga kagagmay nga kasikat, labi na sa mga wires nga naputol apan gana siya. Hindi man ato importante gid atong kagulingon gid ato ang isip tigid. So una mga katropa no, di kita magpabasta-basta sa to ang mga lakaw na to, labi na nani bito, basta
0: binantayon gyud ta always.
2: Binantayon gyud ta. Una nga dapat matnon gyud na to ato ang nindot nga panan-aw kay saglayo pa lang or duol. Ato gyud mabantayan gyud ang mga kasikas gyud. So muna mag-vision extra subgel capsule ta. Ug bani kini pag-inom sa Santon Plus Gold para ligo na tong lawas. Mga katropa din lang sa gawas ng bahin, nakatutok sa update para sa mga balita. Katropang David Nalalapro sa programang Bullseye. Live report.
0: Mga katropa, katropang update di katropa nga Dave Hiniralaw din katropa iyang gibalita ang mahitungod sa dako kayo katropang kanang halapad katropa ba halapad nga mga nahitabo nga tawag nato nga pag-ulan no kusog nga ulan ug pagkusok-kusok sa hangin mga katropa diya sa barangay Dalwangan, barangay Patpat, barangay Kalasungay. Kagahapon ni sa hapon mga katropa kalit lang gid kayo. Sus kita diri sa sentro nga bahin, abi na tong normal ra nga ulan.
1: Tama.
0: Abi na to mga katropa og wala lang. No, normal ra nga ulan kay malay-balay mga katropa ang bukid noon. Ulanunon man gid kayo. Wa ta kay hibalo nga dito dahil sa laing bahin barangay mga katropa sa malay-balay, gikusok-kusok na dahil sila kusog hangin dito. Tapos sila nakita nga buhawi o unsa na? Ah, basta kay mga kawayan, mga katropa, di ka makatuong nga inadto mga katropa, ulan, isa kahugnuan lang sa ulan, mga katropa, o hangin, ingon adto, nakagrabe ang damages. Ang kawayan, nasayot ang muna'y pinakaligon katropa nga, kani siya, bilong man siya sa sagbot, mga katropa, no? Bilong man siya sa sagbot ni nga kawayan. Pero kini mo'y pinakaligon kay, kuwan man siya ka ng flexible ba? Mupalid-palid rin siya sa hangin kung aha, padulong. Di, pare sa kanin kahoy nga, tuod lang diretsyo ba? Tuod lang, straight lang. Kung maigoog hangin, tawagan na ka na nga, pwede ka nga balion ang kahoy. Pero kanin kawayan man gud, subay-subay raman kung asa padulong ang hapak sa hangin. Pero nangabali yun mga katropa, nangatumbang yun, as in hapay yun mga katropa. Matawag na ito nga, grabe yun kakusog ni nga hangin mga katropa. Na amping siguro kung ang inyong balay tungod sa kahoy kamo na siguro isip tag iya sa panimalay kamo na ibahala katropa kung inyo ba ng putlon or 3 months ba na ninyo kay basi na hinayang mo diha kay maka income unya dugang shed po na or kanang magpalandong sa 2 hours sa tuang panimalay pero huna-una to permanent ang tuang safety labi na kaning lugar nga adunay daghan kay nga pine trees mga katropa. Huyang maguding pine tree labi na og guwang-guwang nang kahoy. Ah, posible gid nga matumba. So, pwede mo na kung dili mo dili niyo na makaya nga putlon or tumbahon kay wala mo kakayanan unya wa puy kwarta nga ibayad, panawag mo sa CDRRMO.
1: Tama.
0: No? Tawag mo sa CDR mga katropa para sila na mismo ang muana sa inyong lugar, sila na nakahibalo katropa kung kana mga kahoy putlon no na bagit na or pwede lang itrim lang sana. Ha? Libre man ang CDR mga katropa. Paimnara nagkapidiha nga santo na plus coffee mix. Pait sana. Ha? Bisa nag bitin nga bitin manggali katropa. Kaya nila nang i-risk yun. Nasulod sa sakyanan sa XFM. Ha? Diba? Tanan nga klase katropang tabang. Kaya nang ihatag katropa sa CDRRMO mga katropa. Oh, again, sa mga naminaw diha. Mga naminaw nga adunay kahoy nga dili nila kayang putlon kay lagi wa putay kahimanan o atay kwarta ikabayad panuhol kay mahal kay suhol ron pwede ta mo tawag sa CDRRMO mga katropa ha or ato ang mga BPSO pwede na to na sila pamahilog pamalihugan atong BPSO ha kung ang inyohang kahoy tungod sa Buseco munya hapit na mga katropa nga sorry tungod sa kanang wire or poste sa Buseco. Pwede ninyo na katropa tawagan ang busiko mangayo mo og advice or mangayo mo katropa og kanang schedule para i-clearing na inyong area diha. Magtinabangay tang tanan. Kay kuno sa pamatamulihok, kana na ba katropa ang duna na mahitabo nga di maayo nga manawag na lang tag rescue kay para kwaon ang kahoy nga natumba sa inyong balay? Ha? karon palandaan mga katropa nga wa pa kay wa pa nahitabo nga inginana diya sa inyong lugar nga kusog nga hangin sama sa nahitabo ito sa kalasungay na hanga diya sa inyong palibot basin og duna mo dihay mga kahoy nga tag-as na kayo or katumbahon or basin katropa nga duna mo dihay kahoy nga ning tubo na ubos or ilawom katropa diha sa ato ang poste or wire sa ato ang buseko. Basin ikaw ang makakreate on niya o burnout. Oh, ato anang atimanon kay part na sa ato ang obligasyon, no? Part na sa ato ang tulumanon isip concern nga mulupyo sa syudad sa Malaybalay, probinsya sa Bukidnon katropa nga mahimo ta nga parte ba, parte ta mga katropa sa programa sa gobyerno, parte ta katropa sa pagpanalipod sa tuang sa tuang isig katawo pagpanalipod katropa sa tuang palibot. Oh, mo na tong obligasyon. So i-report ra gina pila lagi tawag. Maka Facebook manggali ka. Karong panahon na katropa, kumutuo nga ang mga tao karon di nakahibalog ka ng social media or cellphone. Halos na ng cellphone. Kaya ang cellphone karong panahon na mga katropa, dili na siya once. Part na siya sa tuang nida mga katropa. Kinahanglano na gina tuang cellphone. Therefore, ako nagtuo ko katropa nga kitang tanan, kaya na tong report kung doon naging mga emerhensya mga katropa. At ang oras, alas 7.32 na sa buntag. At ang itibaya og maayong buntag ang ato ang mga katropa nga nag-share sa ato ang programa, ang ato mga suki kay mga katropa. No, na diha si Sir Francisco Ali Morin. Mayong buntag kanimo diha, Sir. Good morning. Gikan sa Dalwangan. Mayong buntag tanan. Shout out sa mga taga Dalwangan. Malay-balay. Labi na nimo diha, Sir Francisco Ali Morin. Good morning. Good morning usab og daghan kayong salamat no sa ato ang katropa nga mga bago nga mga followers no sa ato ang Facebook page ang XFM Bukidnon. Ato ang pasalamatan ni sila mga katropa. Oh, salamat niya kang Sonji Fak CJ Ariver. Oh, lisura pa lisura basahon sa mga pangalan. Na. O ato sa mga kaubanan sa buhat no diri sa XFM, ato mga kaubanan mga media, salamat sa inyo pag-share. Ya kay Tristan na iyat gulay. Mayong buntag ka ni mo diya, katropa. Good morning! Bueno, mga katropa, no? Ang ato ang tulumanong bulsay, ang ato ang programang bulsay, mga katropa. Di gini magmalampuson, mga katropa, kung wala mong tanan, diha. Wala mong tanan. Ato ang takong pagpasalamat ka ninyo na. Thank you! Niya, kapita, mga pita, mga katropa, para magwapa ta. Di ta mga ambisyon anang magsigitag pa-inject o glota diya kay wala mo tayo kwarta. O niya, ang sweldo sa tumbana mo, maura po. Oh, natay kape katropa nga Zanton Gold Coffee Mix. Ang Zanton Gold Coffee Mix mga katropa, adunay glutathione, adunay collagen. Katropa, makatabang ka nimo orang muhamis ang imong kutis mo. Ani mukha ka bakit sa tawagan na kanang danyag, tawagan na katropang rusto kanang hapsay ba imong naong ba? Ha? Kanang ha? O kanang o glowy ka, glowing. Oh, glowing, glowing na lang. Nako gipangita na ang terminology sa Bisaya. Basta kay kanang ang hapsay mong panagway ba? Ha? Hamuhamis mo ang kutis. O niya, mahimok ang kutis artista mga katropa. Manatay sa Anton Gold Coffee Mix. Adunay glutathione o collagen katropa. 2-in-1 gibutang sa usa ka sachet mga katropa sa tuang kape nga Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. No, makatabang kanimo aron muhamis imong kutis, ma-healthy ang imong kabukugan, ang imong buhok kaya naman tay collagen ana. So, nindot kaya ni siya nga kape. Kanabi to makahibalo ka katropa nga while nangapi ka, nasayod ka nga kape nga imong ginainom, dunay nindot nga benepisyo alang kanimo. Kabalo ka nga magwapa ka. Mao kana ang Zanton Gold Coffee Mix. Mga tropa, diri kita sa itong mga balitang nakalap sulod sa 24 oras. Unahon na ito ni mga katropa nga matod pa, importante ang pag-usab katropa sa 54 anyos nga masidalo aron mapaligon ang proteksyon sa mga home buyers kana ang mato na ni Senador Chase Escudero. Gipaduso karon ni Senator Francis Chase Escudero ang pag-amendar sa Republic Act number 6552 kon Realty Installment Buyer Act nga nailan usab isip masedalo nga anaana sa 54 ka katuigan tungod sa kinahanglan na kini i-update aron na mahaom sa kasamtangan kahimtang sa housing ug pinansyal nga sektor. Si Escudero, nga chairman sa Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement, miingon nga adunay mga pamilya nga mahimong dili patas ang pagtratar ubos sa kasamtang nga balaod. Matod niya, dili angay nga ang usa lang ka palya sa bayad mahimong hinungdan nga mawala na ang mga tuig nga gipaningkamutan o gapuhunan sa usa ka pamilya alang sa ilang kaugalingon nga balay. Pinagi niini nga balaod nun, hatagan nato ang mga Pilipino o home buyers o mas dako nga higayon nga mahuman ang ilang pagbayad o mahimong ilang kaugalingon ang balay nga ilang gipaningkamutan o gagibayran. Ang usa ka palya sa bayad kinahanglan usa lamang nga katemporaryong babag dili katapusan sa ilang pangandoy nga makapanag-iya o gabalay kana ang matod ni Escudero. Sa plenaryo ni Adtong nga Martes, gisponsor sa senador ang Senate Bill number 2504 nga nagtumong sa pagpalapad sa proteksyon alang sa mga Pilipino nga namalit og real estate pinagi sa installment. Ang RA 6552 gipatuman ni Adtong 1972 o gagi-author ni Adtong panahon pa ni kanhi senador Ernesto Maceda. Maong nga nailhan kini isip Maceda law. Ang maong balaod nagtukod og grace period, refund, entitlement og mga safeguards sa batok sa arbitraryong pagkansila sa mga kontrata. Apan sumala ni Escudero, bisan pa nga importante ang maong balaod sa panahon nga gihimo kini, kinahanglan na kini palig-unon aron makatubag sa kasamtangang realidad nga gitubang sa mga home buyers. Ubos sa proposed amendments, palapdan ang grace period o refund entitlement sa mga home buyers. Ang mga buyer nga nakabayad na sulod sa 10 duha ka tuig hatagan og usa ka bulan nga grace period alang sa matag tuig sa ilang nahimong bayad. Makadawat usab sila og cash surrender value nga magsugod sa 50% og musaka og 5% matag tuig human sa 5 hangtod sa maximum nga 90%. Ang mga buyer nga wala makaabot og 2 ang ilahang nabayran hatagan sila og 60 kaadlaw nga grace period. Gipasabot usab ni Escudero nga hatagan ang mga buyer og dugang mga kapilian sa dili pa kansilahon ang ilang kontrata. Sulod sa grace period, mahimo nilang i-transfer o i-assign ng ilang katungod sa property, bayaran daan ng ilang installments o bayaran o gabugos ang nahibiling balance nga walay surcharge. Gikinahanglan usab sa proposal nga ang pagkansila sa kontrata himuon pinagi sa Notarial Act o mahimong epektibo lamang human sa 30 kaadlaw panahon human na bayaran ang refund nga angay madawat sa mong buyer. Kung malangan ang refund, adunay penalty nga 1.5% kada bulan. Ang mga reseller, obligado usab niya i-transfer o girehistro ang ownership sa property sulod sa 122 days kung 120 days gikan sa hingpit nga pagbayad. Kung adunay dili makatarungan ng panglangan, mahimong patawan o penalty nga 0.05% sa contract price sa matag bulan. Gipasabot ni Escudero nga aduna usab selling o limitasyon sa delinquency penalty so og walay delinquency penalty nga mahimong ipahamtang samtang nagpadayon pa ang grace period. Kung nahitabo pa lang ni mga katropa kani atong nagabayad pa ko og katong Ginoo ko. Ma-remember na lang nako mga katropa nga wagi ko'y nakuha mga katropa sa kuang nga ginabayaran mga katropa. Ha? Kaning usa sa pinakadako nga land developers na to katropa kaning nagabuhat mga katropa og mga subdivision, no? Pinakadako pinakasikat. In taon mga katropa, no? Nagbayad ko og duha ka tuig di sa ilahang property niya. Di na nako makaya kay do na tay mga panghitabo nga wa na to giasahan mga katropa. Wagi ko'y nakuha bisag piso mga katropa sa kong ibayad. Kininindot nga balaod nun mga katropa. Tungod sa kamahal mga katropa sa palaliton karong panahon na unya dili po enough ang ato ang swildo. Di po tayo makadiman o additional swildo mga katropa kaya nga ito ang mga kumpanya karon naglisod po. For sure, maapiktuhan yung katropa ang ato ang mga obligasyon sama aning pagbayad katropa o mortgage. No? Pagbayad mga katropa o kanang binula na to sa tuang balay. Kanang nagakuan ba? Rent to own mga katropa. Diba kanang under sa pag-ibig? May nanagod ng mga housing programs. No? Kinahanglan yung katropa nga doon nag-amendments ni ining balaod, kining Maceda law. kay nausab na gyud pud katropa karon ang atong dagan sa atong panudlanan, sa atong panalapi mga katropa, no? Unya daghan na kayo ang halos di nagali maka-afford pagbayad, ma-delay na og bayad isa ka bulan, duha ka bulan katropa. Unya ang labing pait og sakit niya mga katropa kay ay kansilahon na dayon ang imong kontrata. Unya ihatag na nila na imong unit dito sa laing tao mga katropa, no? Pungsun kag papahawa sa imong balay bisag nakabayad kag pila na katuig, wa na man ka nakabayad sa binulan. Muna nakapait na ma-water katropa, mawala to imong pila katuig nga gibayra na hinaguan mga katropa. Ana nahitabo na sa kuha ako. Pabor kay ko ni ini katropang pag-amyenda mga katropa sa Maseda Law. Dasayod ko daghan kaayong parihas na ko nga ordinaryo katropa nga nangambisyon nga makabalay. O apan na ay mga panahon katropa nga i-test gyud ta mga katropa sa tuang kalisod sa kinabuhi. Di ta makabayad dayon. Ah, kini makahatag binig kaguol, makahatag og stress nato mga katropa. Kini magud untang balay dili unta ni katropa ingon nga lisod kag uto nato mga Pilipino kay pinaka basic ni nga kinahanglanon nato sa tuang pamilya. Dali na magali na sa tuang batas katropa sa mga kabataan, no? Isa sa right sa kabataan ang magkaroon og shelter. Naana mga katropa pero unsaon man nga lisod ang ato ang panginabuhian karon, di ta kaayo makapalya-palya kita og bayad mga katropa sa tuang binulan sa tuang balay. Muna nga dako kay ning tabang para kanato. Unta. Mamiendahan na ni. Mas maayo pag kanitutukan kaysa na impeachment niya. Ba? Mas maayo pa mga katropa, mao ni tutukan kaysa sa impeachment mga katropa. Kini bang mga balaod nun? Mga programa alang bas katawhan sa Pilipino mga katropa. Katawhan Pilipino rather. No? Kini bang mga balaod nun? Ang ato ang gusto madungog. Worth it nga gastusan katropa og 25 million a day diha sa hearing. Nun ka nga makadungog tag balik-balik na lang diha nga argumento sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nakabalo man tang politiko kayo nang politiko na nga mga binuhatan. No, political nga atake mga katropa. So unta gyud kini matagaan gini sa katropa og ngipon og mapatuman kini nga balaod mga katropa aron mga katawhang Pilipino maluwas gikan sa kabalaka og syempre maluwas usab sila katropa, no, sa ilahang tuig na nga gibayran katropa sa ilahang property unya mahanaw lang kay wa kabayad sa binulan. Kini ang ato ang pangandoy katropa nga kini nga balaod nun mapatuman na gyud. Vincent Froilan, John Ray Pipito ang ato ang bag-o nga mga follower. Salamat kay sa pag-share og pagtan-aw sa tong programa, Ma'am Elgin Adaya. Salamat gid kaayo, Ma'am, ha. Good morning kanimo diha, Ma'am. Mga katropa, alas 7:44 sa buntag ang atong oras. Aron malikay ka sa disgrasya mga katropa, kinahanglan do na kay tin-aw nga panan-aw. Kini tin-aw nga panan-aw mga katropa, ma-achieve nimo na kung ikaw magatumar ka kanunay og Vision X Plus capsule. Tumara ka na 30 minutes usa ka mukaon mga katropa ang atong Vision X Plus capsule. Makatabang katropa aron mawala ang gabon-gabon sa imong mata. Gabon-gabon sa imong mata mga katropa nga pwedeng muhatod kanimo sa komplikasyon. Pwede ka na katropa magkakatarata, glaucoma, uban pa nga seryoso nga sakit sa mata katropa nga pwede usab muhatod kanimo sa pagkabutak. Tungod lagi kay abusado ta sa tuang mata. Nagtubo ta mga katropa or nagdako ta mga katropa nga wa na to na proteksyon na natong mata, labi na kung nagtrabaho na ta katropa nga ato ang mata grabe na tong giabuso, wa ta kahibalo katropa nga hinahini na tong gidaot ang ato ang mga mata. Unang karon palandaan, kung hanap-hanap lang na imong mata diha, proteksyon ni daan, ha, proteksyon ni katropa pinaagi na sa pagtumar og Vision X Plus capsule. Padayon ta sa tuma balita nakalap sulod sa 24 oras. XFM Report. Tungod sa lalay sa buko Jun sa lalaki gidungga patay. Ang detalye ni katropang Hanilo Tabio sa XFM Bukidnon. XFM Report.
1: Patay ang usa ka lalaki human kini gidunggap tungod lang sa lalis bahin sa Buko Juice atol sa selebrasyon sa fiesta sa Porocono Barangay San Miguel Manolo Fortich Bukidnon. Gila ang biktima nga si Nikki James Cabanday 25 anyos dunay live-in partner og residente sa Sitio Pulog sa Naasoy nga barangay. Samtang ang suspect na ilang usa ka alias Brando 22 anyos sa pakighinabi sa XFM News Team adlang Webes October 1, 2026 Kampolis Lieutenant Colonel Edward Agpalza hepe sa Manolo Fortich PNP matod ni ini nga base sa ilang investigasyon nga niadtong hapon sa September 29 nag-inom ang biktima kauban ang iyang higala didto sa iyang balay. Una sila niadto sa covered court sa Barangay San Miguel aron musaksi sa amusement party. Samtang nagulat ni duol ang suspect og dinhi nagsugod ang lalis humandang utana ang biktima kung kiniba ang tag-iya sa mong tindahan. Apan sa walay igong rason ni bunot og kutsilyo ang suspect og gidunggap ang biktima sa wala nga bahin sa iyang hawak.
3: Gikan sila actually sa kuan based among investigation gikan sila sa balay aning team no then ato sila sa barangay San Miguel kay lagi piyesta so mo kuan da sila ito sa mga sorry ba sa piyesta and then dito na git ang ilang lalis na itabo murag tong siguro kay hopeful you ikil sa istorya then mo na to dayo na itabo nanunggab na ning suspect pero wala man kun nagtuo ni sila nga naigo oh kaning iyang mga kauban kay murag wala lang ang igo pa nidagan daw kaning team so ilang ipangita wala na nila kita nang gabi so takom sila nga wala na igo gyud o ako sila kita nga naigo so pagpagpag and pagkaugma na ni siya actually na kuan napalgan nga lifeless na siya dito ra pud duol sa kuan
1: tabuan human sacrament daling nidagan ang biktima samtang nisibat usab ang suspek gipangita sa iyang kauban ang biktima apan wala na niya kini nakita pagka alas 7 sa buntag sa September 30 diyang nakadawat og report ang kapolisan gikan sa local rescue team may tungod sa patayng lawas sa biktima nga nagboyod na sa waiting shed sa maong dapit sa karon padayon pa ang gihimong hot pursuit operation sa kapolisan sa Manolo Fortich batok sa suspek aron matagan og hustisya ang kamatayon sa biktima. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumaro og Vision X Plus Softgel Capsule kaya do na kinilutin siasantin beta carotene og vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
4: XFM Report.
0: Salamat katropang Hanilo Tabio sa imong report. Pagkagamay og utok mga katropa, gamay ra gid kayo hinungdan. Gamay ra kay hinungdan katropa, kaya nilang patyo ng isa ka tawo. No, no, utana ra bawo ni tag iyas buko, nya diretsong bunot og kutsilyo dunggab skilid mga katropa in town. Ingon ana na lamang gyud ta mga katropa kaway. Matawag na to mga katropa ba nga ang tawo mo buot og ingon ana? Murag di man tawo. Ha? Huh? Di gyud tawo katropa. Unsa kay sulod ana iyang utok, no?
4: Usay!
0: Ang tawo mo buot og ingon ana mga katropa, di gyud natawo. Wa ginay panghuna-huna mga katropa. Wa nay paghigugma sa iyang pamilya. Diretso ra kag bunot niya, diretsong luba. Ga kuan pod murapod og kanabang kung mang luba manggaling ka siguraduhon nimo nga imong pamilya dunay makaon ha. Pay labaw pa kang galisod sa tanang galisod unya magbuhat pag ingon ana binlan nimo imong pamilya diha og kaulawan pod. Pwede man unta i-settle katropa ang problema. Pwede man unta katropa hisgutan ang problema. Pwede po na dalong sa barangay kung daghan kang kwarta hala file og kaso.
4: Bullseye!
0: Dili kay, abi kay doon na kay gibit-bit niya nga kutsilyo, doon na kay gibit-bit niya, sorry, mga hinagiban, tanaw ni mo si mong kagalingon, ikaw na ang pinaka-powerful sa tanan, o kaya na ni mong patyon, o doon na kay katungod nga mupatay. Tawon yun, kung inana manggaling mga katropa ang mga tao karong panahuna, kay sagad sa balita, puros pinatianay, kung dili po silon, lubaon, unya, mga gagmar kay hinungdan mga katropa. Wala na manggaling ato ang mga katauhan.

0: dili safe ang ato ang palibot, mga katropa. Kung doon ay mga taong ingon aning mura ba o ga, powerful kay mga katropang basta na lang yun nga mupatay, muluba, mga katropa. Ba? May lang, kung madakpan kag mapriso, unyag galubaon po ka dihag balos. Muna'y delikado. Ha? Kinabuhi ang gikuha, kinabuhi usab ang ibayad. Atong ipairal, mga katropa, ang kanabang pagsinabtanay. Pagsinabtanay, yun. Unya, likayan ta na mag-inom-inom, sgawas kay usahay, maunay. Digid usahay, perminti yun. Maunay, magtuklod ninyo diha nga inyohang ulo. Saka agbakukang, di na mo makahunaw na unsay tama, unsay dili. Murag mga, galisod pa niya ito ang, galisod pa tas ito ang kinabuhi. Lisod pa kayo nasod Pilipinas, no? Pobre pa kayo ta, musa mo taong ka pobre tungod sa inyong pamatasan. Bullseye! Bes nga, manginabuhi ka diyang patas, maunay mong gibuhat, di karun, no sa resulta. No? Wala gyoy problema nga masulbad ka tropa kung imuhang dungagan o ga problema.
1: Tama!
2: Bullseye! Bullseye!
0: 7:51 ang atong oras, mga katropa. Aron malikayan ang prostate cancer, mga katropa, tungkol na sa paghubag sa prostate, mga kalalakinan, doon na tayo Xanthon Plus Gold or ato ang Xanthon Plus Capsule. Dahon tabang ka na, mga katropa, ha? Kasi ninyo nang gidaladala ng sakit niya sa inyo nga ginadaladala niya, mga katropa. Kaya unang kahibalo nga, naghubag na din na inyo ang prostate niya. Kala siya, inflammatory na siya, mga katropa, nga delikado nga pwedeng mahatod ka nimo sa prostate cancer. Muna sagad nga sakit sa mga kalalakinan. Muna nga mag-Xanthon Plus Gold Capsule or Xanthon Plus Capsule, katropa, tumara ka na 30 minutes o sa kamukaon. Kaya partneri ka na, katropa, o Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, nga tabangan ka, rundili ka mataptan, katropa, o virus, nga magdala o sipon, kalintura, o ubo. Muna ka na ang perfect combination, mga katropa, ha? Xanthon Plus Gold Capsule, partneran ni mo o Xanthon Vitamin C. Dili ka, mga katropa, ang ato ang Xanthon Plus Capsule, partneran po ni mo, katropa, o Xanthon Vitamin C. Balik na taon-taon sa ito ang programang Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Xanthon Plus Gold User, atong paminawan.
4: Si Gideon Galorio, pag-aano kong franda ko din. Ang kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, tutul, dahil gabihin yung hindi matulog.
3: Xanthon Plus Gold.
4: Kreatin, labi, nakahulog, nakaiko, kung sa ihi, okay lang kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94, lang kong nakapaminaw sa kong hindi panulti ka, sa mga balatian, yun ang tulay na loob ko sa Yesu. Reality mo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
3: Xanthon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Xanthon Plus Gold user, atong paminawan.
5: Telma, taga Morok Banana, Magkilam.
6: Okay man ang resulta
5: sa Xanthon Plus Gold.
6: One time,
5: maglayan akong pamati sa kalawas ba?
6: So, naginom ko.
5: So, narinib po.
6: Katabang dyan.
5: O, katong vitamin C.
6: Xanthon Vitamin C.
5: Katanaw man amo.
6: Nanay tatak na yusto.
3: Xanthon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Xanthon Plus Gold user, atong paminawan.
7: John Villanueva, iba nga Urok Banana, nga Xanthon Gold, Xanthon Vitamin C, o Xanthon Mabimix. Kaya ako, taon na bugay na to, nga ako yung tiyan ha, nabukod ako na. Siguro maragula na siguro sa kulikot. Kaya doon, mga kay Sirin doon, at istingan daw, try na ko inom na Xanthon Gold, primero Xanthon Gold na. May istay, tago sa kasimana mo, ikaw na, kasi isa lang, ganito. Nga usap ka bulan, ikaw ba yung mga kong bukod? Nga ako yung sis, baon na, gamay, gawin, munggos lang. Ako nagkatakol na siya, mura tiulin. Pero yung gamay doon, maayo dyan at mga bukod sa kulawas. Mahabang na ako sa likod, tingnan na ako sa akong lagay na. Kaya yung produkto sa Yeskoy na panunin, ako kay katabang sa buwan.
3: Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapat.

0: Ay, sabiyo ka ni Mataaoy. Ikatigong pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Itugong pa kaayo po. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sabiyo ka na ng pulipata na samukan ba? Ay, pansya man! Samukan ni mo doon, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Na naman!

0: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
1: Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalo naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, rakaayo. Ako takahilutong karon, mahal.
3: Sure ka?
0: Oo.
3: Exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like you. Basta naka-turbo.
4: Food supplement from Mahimo sa Maca o Clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang nakas.
4: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Progress, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambatuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Premium D3 Fuser.